las 8:30, a las 8:05 nos ponemos maga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ito po'y araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Wala pa nangyayari si Senado. Walang trabaho. Oh, di ba? Walang pasok. Parang holiday. Parang may bagyo. Parang may lindol. Parang may peso opisyal. Walang pasok sa Senado. Ah, wala. Well, at least, wala nangyayari. Nung isang araw, nung isang linggo, nag-walk out yung mga senador ng minority. So, wala nangyari. Di ba? Kahapon, nung Lunes, nagkagulo. So, hindi nagkaroon ng sesyon. Kahapon, hindi pumasok ang mga majority dahil sinasamahan daw nila si Bato. Ano aasahan natin? Tignan natin. Kasi kahapon, magla-live sana tayo sa Senado. Kaso, ano ilalive natin? Walang nangyayari sa Senado. Ngayon, ang panabayanan natin, alamin natin, ano ba mangyayari sa Senado ngayon? Magdadrama ba tayo? Kasama, suporta natin sa engineering at technical side at si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mapaksa nating tatalakayin ngayong umaga. Gobyerno handa o nakahanda na sa kambal na habagat at Super El Nino. Vice President Sara Duterte namuna sa ginawang Pulse Asia Survey sa pagkapangulo. Impeachment case, ipinababasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Senate Majority, hindi na naman nagpakita sa plenaryo kahapon. Senate Bill 11, hindi Senate Bill 11 pala to. Solid Block 11, SB 11. Yung 11 minority senator. Hinamon ni Senate President Alan Peter Cayetano, kalayaan ng Senado ipagtanggol. Majority block sa Senado hindi naman magpapa-onse sa minorya. Flood control probe itutuloy, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Imbitasyon sa 18 ex-marine sa flood control probe. Pinawi ni Senadora Pia Cayetano ang hepe ng Blue Ribbon Committee. Wala namang obstruction of justice sa pag-aresto kay Jinggo Estrada, sinabi ng Malacanang. Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan naghain ng petisyon para sa isang hospital arrest. Makakakita na naman tayo ng neck brace at saka ng wheelchair. Campaign contributions sina Senador Escudero at Marcoleta o campaign contributors nina Senador Escudero at Senador Marcoleta ipinatatawag ng COMELEC. Ala ko ba tapos na to? Ha? Ngayon bubuksan na naman. Wala tayong double jeopardy sa mga ganitong bagay? Matanong ko nga, hindi ba uso yung double jeopardy, yung sinabi ng wala na kay kasalanan tapos ngayon sasabihin na naman hindi, imbestigan namin ulit kayo. Wala pang gano'n. Wala namang bagong ebidensya. Senador o Congressman Kiko Barsaga, may posibilidad na mapatalsik sa Kamara sa gitnang silangan, partial ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah inanunsyo ng Lebanon. At sa local broadcast front, Direk Lino Cayetano, utol ni Senate President Alan Peter Cayetano, itatalagang hepe ng government-controlled PTV Channel 4. Yan po ang mga paksang pag-aaralan. Pag-uusapan natin ngayong umaga, pag-aaralan at himay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan,

Batiin muna natin. Batiin muna natin ng mga kaibigan natin. Ha? Mga kaibigan natin. Batiin muna natin silang lahat, di ba? Para lahat sila masabi natin nababasa naman natin yung kanilang mga messages. Belated happy birthday, ha? Kay Angelo Ridaha kahapon. Happy birthday, Angelo. Carlo Cabiles, good morning, Sir Idol. Sabi ni Carlo Cabiles. Si Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Molongapo City. Don't like and share. Salamat. Gayahin si Mark Mallorca. Peter Nikolaevich Rasputin, hello, hello, Boss Idol Ira, President Accountant. Salamat, Pedro. Joey Barbosa Doria, buti ang dyan ka para ipamukayan sa kanila. Alin, alin, ipapamukha ko. Evangeline Desalisa, good morning daw. Tapos sabi na isang magaling na abogada, kailangan 13 numero 1 na minority para maging majority sila. Kaya pala paray ang ligaw kina Senator Legarda at saka kay Senator Escudero. O nga naman, di ba? Steel Joan, good morning Sir Ira P. Don't like and share. Gayahin si Steel Joan. Salamat Steel Joan. Evangeline Desalisa, yes sir, thank you. Good morning. Julio M. Trenta, maganda umaga sa lahat. Si Rick Poracion, good morning Sir Ira P. Good morning Rick Poracion. Si Roxanne Costo, gandang umaga po Sir Ira P. Panganiban. Good morning Roxanne. Si Jaime Samoya Bernante, good morning MRP. Gandang morning Sir Ira. Walk out again ba Sir Ira? Wow naman, mga senior na talaga. Walking, walking yung mga senior. Walking, walking. Walking, walking. Bayaan mo lang muna sila, ha? Bayaan mo lang, lang muna natin sila, ha? Okay? Okay? Oh, so, yan. Anyway, tuloy-tuloy tayo, ha? Ang Southwest Monsoon o hanging habagat ang nakaka-apekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan ay makakaranas ng manakanakang pag-ulan dahil sa habagat. Ang Western Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dala ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ng maulap. Ang maulap ang papawirin, may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5:26 ng umaga, lulubog mamayang alas 6:22 ng gabi, 56 minutos, 56 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim.

Isinasagawa naman na ng pamahalaan ng paghahanda para sa potensyal na epekto ng Southwest Monsoon o habagat na maaaring makasabay ng Super El Nino. Ito ay sa kabilaan ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi kaya kontrolin ang pagpasok ng bagyo at ang pagragasa ng tubig ulan na niya ay tinatawag the force majeure o fortuitous event o unforeseeable or namomonitor man. Yung force majeure, favorite term ngayon yan. Ha? Favorite term ng mga napakaraming tao yan. Pero pinaghahandaan naman ito, binigyan din ni Attorney Castro sa katunayan, anya ay nakausap mismo si MMDA Chairman Don Artes tungkol sa bagay na ito at sa sinabi sa kanya ni Artes na tuloy-tuloy ang bayanihan sa Estero kasama ni din ito ang paglilinis ng drainage. Idinagdag ni Artes na katulong ng MMDA ang DepEd para sa Brigada Eskwela, particularly ang pagre-repair ng mga classroom, pagsasagawa ng anti-dengue misting at pruning ng mga puno at paglilinis. Kaya nga anya nananawagan ng Malacanang sa publiko na magtulong-tulong sa paglilinis sa Estero. Hindi anya dapat ipabaya na lamang ng tao sa gobyerno ng paglilinis ng Estero. Winika pa ni Castro na bago umalis si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. para sa Japan, nagpatawag muna ito ng pagpupulong para sa El Nino Action Plan. Nakapaloob dito ang water, food at energy security, health protection at public safety. Ayon niya pa, muli namang pagagarahin ng Department of Agriculture, Department of National Food Authority at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang National El Nino Task Force.

0: kababayan natin na naghihintay ng palagi kong binabalitang exchange rate, ang exchange rate ng dollar to the peso at the moment, as of this moment, ay ang isang dolyar ay 61 pesos and 68 centavos ang halaga. Maring magbago yan maya-maya ng konti. In fact, maring tumaas pa o bumaba pa for the whole day's trading. Pero for now ay 61.68 ang presyo ng dolyar. 61 pesos and 68 centavos ang isang dolyar. Ayan, alam niyo na ha. Alam niyo na kung anong gagawin ninyo. Anong gagawin niyo? Wala. Wala lang. Ano magagawa natin? Wala lang. Sa kabilang dako, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa mga kandidato pagkapangulo sa 2028. Ngunit mabilis na humahabol si dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Lenny Robredo. Batay sa unang presidential preference survey na ipinagawa ng Strat-Based Group. Sino naman ito Strat-Based? Ha? Writer ko, ano naman ang mga pinagsusulat mo? Ano naman itong mga pinaglalagay mo balita sa akin? Sino itong Strat-Based? Diba? Ah, Pulse Asia! Sa nationwide survey ng Pulse Asia na isinagawa noong May 3 hanggang May 7, taong 2026, sa 1,500 respondents, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 41% ni Robredo sa isang hypothetical one-on-one presidential race. 8% naman na hindi pa makapagpasya. Ipinakita rin ng survey ang mataas ang interes ng publiko sa 2028 elections kahit halos 2 taon pa ito bago ganapin. Umabot sa 83% ng mga Pinoy ang nagsabing interesado sila sa halalan, habang 61% ang nagsabing lubhang interesado sila. Ayon kay Strat-Based Group founder Professor Victor Andres Dean Dumanhit, malaking bahagi na lang lamang ni Duterte mula sa Mindanao kung saan nakakuha siya na napakalaking 91% support kumpara sa 7% ni Robredo. Pero dikit ang laban sa Metro Manila, nakakuha si Duterte ng 48% habang 46% naman si Robredo. Sa balance Luzon, medyo malaki ang bentahin ni Robredo, 55% laban sa 33% ni Duterte. Yung pinakikita ng survey na yun, ano? Pinakikita ng survey na yun, yung may posibilidad na manalo.
1: Panganiban, join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Dog, babalik ang inyong morning report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click the bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Iniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi na pa na muli pang magpapa-onse ang majority block sa Senado upang muling maagaw ang mataas sa kapulungan at hindi matuloy ang pagbubukas ng flood control investigation. Sa kanyang Facebook Live, kinumpirma ni Cayetano na hindi matutuloy ang sesyon na bilang parliamentary moves ng mayorya laban sa plano ng minorya na agawin ng Senado at magpatuloy na maging puppet ng palasyo. Sinabi ni Cayetano na nag-walkout ang minorya upang hindi matuloy ang panukalang amyendahan ng Senate rules sa napapayagan ng sino mang dumalo sa sesyon na at makaboto sa pamamagitan ng teleconferencing. Pero sinabi ni Cayetano na parliamentary tool din ang ginamit ng majority upang matiyak na matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Hearing sa Webes. Anya, hindi sila

Pareho kayo nakakainis. Sinabi naman ng Malacanang na posibleng magkaroon ng epekto sa pagpapasa ng mga priority measures ng Administrasyong Marcos Jr. ang weeks-long altercations sa Senado bago ang sine die adjournment ng first regular session ng 20th Congress ngayong Linggo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang publiko na ang magdurusa kung magpapatuloy ang Senate drama at magkakaroon ng balakid sa pagpapasa ng mga priority bills. Matatandaan ang inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 priority legislative measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa ikatlong LEDAC full meeting ng 20th Congress sa target maipasa bago matapos ang Hunyo. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga panukala na pag-aani ng gastusin ng mamamayan at palakasin ng transparency, child protection at pananagutan sa pamahalaan. Kabilang sa mga prioridad ang travel tax abolition, expanded anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-child sexual abuse or exploitation materials Act of 2026, ang mga panukala laban sa fake news at ang digital disinformation at ang Bangsamoro Elections Bill upang matiyak ang maayos at credible na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasama rin siya itinulat ng Pangulo ang Anti-Political Dynasty Law, Cadena Act, Independent People's Commission Act at Party List System Reform Act bilang bahagi ng reforma sa sistema ng pamahalaan. Siniguro ng Pangulo na mga panukalang ito ay may malinaw na epekto at direktang pakinabang sa mga mamamayan. Pinamadali niyo yan, uulitin ko, di ba? Unahin yan. Sige, naipasa niyo yan. O ano pa? Pagkatapos yung ipasa, napirmahan ng pabatas ng Pangulo, kailan yun? Abutin. Abutin ng mga 3 linggo. 4 linggo. Pagkatapos abutin ng 3-4 linggo, pipirmahan ng Pangulo, gagawa pa kayo ng IRR. Pagkatapos gumawa ng IRR, papublish nyo pa. Tapos yung ipublish, tsaka palang masisimulan. Kailangan pang i-familiarize lahat ng tao. In the meantime, ang gulo pa rin nila sa Senado. Ayusin, bago lahat na yan, ayusin nyo na muna yung problema nyo sa Senado.

Chainio. Pinawi naman ang imbitasyon ng pagdalo ng 18 umunoy ex-marines kasama ang legal counsel nito si Attorney Levy Tubagligod sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee para sa manumalyang flood control projects. Ito ang ibinabahagi ni Baligod sa social media nitong kahapon, Martes, Hunyo 2, kung saan nakatanggap siya ng email mula sa Blue Ribbon Oversight Office na ipinadala sa kanya at sa dating marine na si Bernard Tube. Matatanda na ibinahagi ni Baligod sa social media ang formal invitation mula sa Senate panel noong Lunes. Sa umano at ang ex-marine siya inimbitahan sa ikasyam na pagdinig ng manumalyang flood control projects na itinakda ng Huwebes, Hunyo 4. Ayon kay Baligod, ang pagbawi ng imbitasyon ay kasunod ng pagbagsak ng Senate Majority Block. Hindi naman niya idinetalye kung anong ibig sabihin niya rito. Pero nilinaw ni Baligod na kaya siya binawi, na kaya binawi ay dahil pinoprotektahan ng Majority Block yung kanilang posisyon para may pagpatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee dyan sa flood control mess na yan. Yung flood control mess na yan, dyan nagsimula lahat ng kaguluhang to. Sa totoo lang, sinasabi ko na sa inyo. Diba? Masyadong maraming sasabit eh. Masyadong maraming sasabit. At yung mga sasabit, from both sides meron eh. Kaya maproblema yan eh. Maproblema yung sitwasyon ngayon. Dahil dyan sa flood control mess na yan eh. Yung flood control mess na yan, yan ang masasabi natin. Yan ang dahilan kung bakit kailangang i-dribble yung nangyayari ngayon. Kasi baka magkabukuhan eh, mahirap na eh.

kabukuhan eh, di ba? Magkakabukuhan na, sa totoo lang. Eh, ayaw nilang magkabukuhan dahil, di ba, mahirap na. May iiyak. May iiyak eh. May iiyak. Di ba? May iiyak. Inimok naman ni Senator Erwin Tulfo ang mga kasamahan sa mayorya ng Senado na magpakita at magtrabaho kahit ang galit sa pangyayari katulad ng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Ang sesyon na dapat sana ay sinagawa alas 5 ng hapon ng Lunes ay hindi dinaluhan ng 13 member majority na pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano at naiwan ang lahat ng 11 minority senators nang walang quorum. Tinawag na minorya ang hakbang na ito na pag-boycott dahil sa pagkakaresto ni Estrada at hindi issue ng kalayaan ng Senado katulad ng pinalalabas ng mga nasa mayorya. Mas makukumbinsi umano si Tulfo na hindi kayang pamunuan ni Cayetano ng Senado dahil sa mga pinakahuling pangyayari. Kaya, bagamat umasa pa na matatauhan ng mayorya sa kanilang mga ginagawa, duda naman si Tulfo dahil tila blind loyalty na lamang umano umiirat sa mga ito para sa ilang grupo o tao. Eh kayo. Kinwestiyon din ng senador ang prioridad ng kalusalukuyang liderato ng Senado dahil kapansin-pansin ang pagtutok nito sa nadepensahan ng pag-aresto kay Estrada at Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted naman sa International Criminal Court dahil sa mandugong war on drugs ng Duterte administration. Amazing. I'm just like totally amazed at the way you guys are. Totoo lang, sa totoo lang. I'm totally amazed. Sinabi naman ng Malacanang na walang obstruction of justice sa panig ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kabila ng tensyonadong sitwasyon sa pagitan nila ni Interior Secretary John Vicremulla habang isinisilbi ang arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada noong Lunes. Sinabi ito ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro habang binigyan linaw na si Estrada ay inaresto ng mga otoridad at hindi voluntaryong sumuko. Now, narito naglabas yung semantics. Eh, no? I can't believe the semantics, really. Alam mo yun, yung talagang ano, namamangha ako sa, ano, sa play on words. Now, narito naglabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest laban kina Estrada, dati Public Works Secretary Manuel Bonoan at tatlo pang iba kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa umano'y maanomalyang flood control projects. Matapos silabas sa Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest laban kay Estrada at Bonoan, nilinaw ni Interior Secretary John Vicremulla na inaresto at hindi sumuko si Senador Estrada. Sinabi ni Remulla na alas 3:30 ng hapon nang dumating siya sa Senado upang isilbi ang warrant of arrest sa Senador. Ayon sa kalim, hindi naging mahirap ang pag-aresto kay Estrada dahil agad naman umano itong sumama sa mga otoridad. Pagkatapos nito, dinala ang senador sa tanggapan ng CIDG para sa tamang proseso at booking procedure. Tungkol naman sa hiling ni Senator Jinggoy na sumailalim sa operasyon dahil sa kanyang knee injury, sinabi ni Remulla na wala na ito sa kanyang kapangyarihan. Ayon sa kalim, ang Sandigan Bayan na magdidesisyon kung papayagan ang naturang kahilingan. Bonoan, may neck in, may ano, may ano, kailangang sakit sa puso. Si Erap, si Jinggoy, may knee injury. Kanya-kanya na. Pagkatapos kaya ng 2028, sino-sino naman kaya ang magkakaroon ng neck brace? Itinanggi naman ang Office of the Ombudsman na may bahid politika ang 573 million peso plunder at graft cases na isinampa laban kay Senador Jinggoy Estrada at iginitang usapin ito ng pananagutan at hindi ng politika. Naglabas ng pahayag si Assistant Ombudsman Mico Clavano matapos ang alegasyon ni Estrada na inalokumuno siyang iwan ang Senate Majority Block kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso. Binigyan din ni Clavano na hindi dapat paghaluin ang usapin ng pananagutan at politika. Bakit hindi? Kung ganun ang sitwasyon. Nakabatay ang mga kaso laban kay Estrada sa aligasyong tumanggap siya ng 573 million peso kickbacks mula sa flood control projects ng pamahalaan na apat pang individual ang kasama sa mga isinampang kaso. Bago ang pagsasampa ng kaso laban kay Estrada, naghain din ang ombudsman ang magkakahiwala ng kasong malversation at graft laban kina dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico, Contractor Sara Discaya, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., kasama ang iba pang akusado kaugnay ng umano'y irregularidad sa iba't ibang flood control projects sa bansa.

Na-issuehan naman na ng medical clearance si dating DPWH Secretary Manuel Boroan at handa nang ilipat sa Sandigan Bayan ayon sa PNP General Hospital kahapon Martes sa Hunyo 2. Sa press briefing, sinabi ni PNP General Hospital Chief Police Colonel Cleto Manongas na si Boroan ay nasa maayos ng kalagayan matapos ang gamutan at monitoring. Ayon kay Manongas, si Boroan ay dinala sa ospital Lunes matapos dumaing ng kabigatan sa ulo at mataas na blood pressure matapos sumuko sa mga otoridad. Unang nairehistro ang 170 over 100 na blood pressure ni Boroan. Voluntaryong sumuka si Boroan sa opisina ng CIDG. Kasunod ang paglalabas ng Sandigan Bayan ng arrest warrant kaugnay sa 573 million peso plunder at graft charges. Kinumpirma naman ng Sandigan Bayan kan 5th Division Clerk of Court kahapon na naghain ng petisyon na si dating Public Works Secretary Manuel Boroan na maglagay sa mailagay sa ilalim ng hospital arrest. Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung ano ang basihan ni Boroan sa naturang hiling at kung saan ang ospital nais na tumuloy ni Boroan. Si Boroan ay naka-wheelchair nang dalhin ng mga otoridad sa Sandigan Bayan mula sa PNP General Hospital matapos ng ospital dahil sa mataas na blood pressure. Malakas na naman ang bentaha ng wheelchair. Sa kaparehong balita, sumuko naman sa Sandigan Bayan ang isang engineer ng DPWH na kabilang sa mga kinasuhan na kasama ni Senador Jingo Estrada sa kasong plunder ilang oras matapos maglabas ng arrest warrant ang anti-graft court. Kinumpirma ng clerk of court ng Sandigan Bayan 5th Division na humarap sa kahukuman si Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna noong Lunes ng hapon. Kasama rin sa mga pinadalhan ng arrest warrant sina Public Works Secretary Boroan, District Engineer Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at si Jingoy Estrada. Noong May 28, naghahain ng Office of the Ombudsman ng mga kaso plunder of graft laban sa mga respondent kaugnay ng umano'y illegal na budget insertions at mahigit 573 million peso kickback mula sa mga infrastructure at flood control project ng DPWH na pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Ayon sa Ombudsman, nagugat ang mga kaso sa review resolution batay sa investigasyon isinagawa ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works and Bid Rigging Task Force. Bukod sa kaso plunder, naharap din sina Estrada at Boroan sa dalawang bilang ng graft. Ang plunder case at isa sa mga graft case ay naitalaga sa Sandigan Bayan 5th Division habang isa pang graft case ay napunta sa 2nd Division. Iniimok naman ni dating Senador Franklin Drilo ng Korte Suprema na tapusin na ang oral arguments sa kinukwestiyong provision ng 2024-2026 budget sa unprogram appropriation sa madaling panahon. Ang manifestation na ito ni Drilo ay kasabay ng pagpapatuloy ng oral arguments ng Korte sa mga petisyon sa 2024, 2025 at 2026 General Appropriations Act. Nagsimula ang Korte Suprema sa oral arguments noong Abril sa iba't ibang petisyon na inihain ng nanglalayong ideklarang unconstitutional ang unprogram appropriations bilang tugon kay Drilon ay sinabi ni Chief Justice Alexander Gizmundo na aksyon na agad ng Korte ang panawagan ito. Ito pa sa pangkengkoy. Ipinatawag ng Commission on Elections ang campaign contributors na Senador Francis Escudero at Rodante Marcoleta para sagutin ang mga reklamong inihain laban sa kanila pagdating ng May 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pinadalhan ng sampina sina Lawrence Dobiano, ang campaign contributor ni Escudero, at sina dating party list representative Michael Defensor, Joseph Barrios Espirito at Aristotle Baluyot Biray, mga contributor ni Marcoleta. Sinabi ni Garcia na ang kaso ay nagugat sa magkahiwalay na formal na reklamong inihain ng mga pribadong individual na iba sa motu proprio fact-finding inquiry na una nang isinagawa ng poll body kung saan wala silang nakitang matibay na ebidensya laban sa mga mambabatas. Base rin sa mga available na dokumento at available na ebidensya, walang complainant at walang nakalap na ebidensya. Anya ang posibleng paglabag sa mga patakaran ng Statement of Contributions and Expenditure o SOCE ay hindi otomatikong magre-resulta sa diskwalifikasyon ngunit maaaring ituring na isang paglabag sa halalan depende sa mga matutuklasan. Una rito ng sampan na reklamo, abogadong si Jesus Falsis, laban kay Escudero, habang inutusan ng COMELEC Law Department na magsagawa ng preliminary investigation laban sa tatlong contributor
dahil sa hindi pagsumite ng kanilang report of contribution sa isang buwan matapos ang pambansang halala. Tumestigo naman si prosecution witness at DPWH engineer John Carlo Rivera at sinabing nasa limang kontraktor ang nagbayad ng 10 milyong piso kada proyekto bilang commitment fee o kickback fee kay dating Public Works Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara. Si Rivera, engineer 2 sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, ay nagbigay ng kanyang testimonya sa paglilitis para sa malversation case na inihain laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at anim na iba pa. Sakot sa kaso ang 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na wala namang istruktura. Sinabi ni Rivera na inatasan siya ni Alcantara na mag-ipon ng listahan ng flood control projects na popondohan sa ilalim ng national budget kasama ang project proponents, yung mga opisyal ng pamahalaan at mga kontraktor na magbayad ng commitment fee matapos igawad ng proyekto. Ani Rivera, mga kontraktor ay nagbayad ng 25% hanggang 35% ng commitment fee kabilang sa mga nagbayad ay ang JB Construction, AAA Construction, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Floor Desk Construction, IM Construction, at Third Star Builders, among others. Anya, commitment fee kada contract ay, at corresponding proponent ay tinutukoy ni Alcantara. Nang tanongin naman ng mga husgado ng Sandigan Bayan kung bakit niya sinusunod ang utos ni Alcantara, sinabi ni Rivera na gusto niyang ma-promote. Kasi sana, ginalingan mo na lang magtrabaho para ma-promote ka. Tayo pupuntahan sa kwentuhan ito talaga. Taghay naman ang ethics complaint ng NBI laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa umano'y mga maling paratang sa social media. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, parang inaakusahan niya mga miyembro ng NBI na pumasok sa Senate na tinangka na mag-assassinate ng ilang senador. Kinumpirma naman ni Cavite Representative Kiko Barsaga na posible siyang mapatalsik mula sa Kamara. Ani Barsaga, ito'y matapos ay rekomenda ng House Committee on Ethics ang expulsion sa kanya matapos ang ilang linggo na espekulasyon na aalisin siya sa hanay ng mga mambabatas. Si Barsaga ay dalawang beses nang nasuspinde matapos ang kanyang mga hindi magagandang social media post at pahayag sa mga kapwa mambabatas at opisyal ng pamahalaan. Gano ba kadali yun? Pwede bang ganun kadali yung... Di ba either sobrang tindi ng krimen mo or iparecall ka o hindi apektado ng recall ang mga congressman? Inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation ng NBI na imbestigahan ng apat na blogger na nagpapakalat ng fake news sa posisyon ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Ang sa DOJ, ito ay matapos sila matanggap ang referral mula sa Presidential Communications Office. Sinasabi ng apat na bloggers ay may pangalan sa Facebook na Ka-Chismes, Book TV, Chris La Demora at Lenny Kears Lini Kirong. Ipinakalat umano ng mga ito na naglabas ng temporary restraining order ng kataas-taasang hukuman upang hindi ipatapad ang warrant of arrest labad nga sa senador. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, natanggap na nila kahapon ang referral mula sa PCO para maimbestigahan naman ng NBI at magawa ng karampatang aksyon. Kabilang anya rito ang posibleng case build-up para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal. Una lang ibinabala ni PCO Secretary Dave Gomez na isang seryosong opensa ang pagpapakalat ng fake news gaya ng hindi totoong Supreme Court ruling sa social media para sa views, engagement at para kumita ng pera. Patuloy namang nagsasagawa ng hospital feeding initiatives para tulungan ng mga pasyente, caregivers at health workers si Senator Christopher Bongo. Patuloy niyang sinusustain ang kanyang hospital feeding initiatives bilang simpleng paraan ng kanyang pagtulong sa mga pasyente, kanilang mga kasama at healthcare workers sa mga public hospitals sa buong bansa. Ayon kay Senator Bongo, maraming Pilipino humihingi ng tulong na magamot sa mga government hospitals ang madalas ay limitado ang kakayahan sa pera,
sa maraming kaso, ang perang daladala nila ay tamang-tama lamang, minsan ay hindi pa kasya para bayaran ang transportasyon, bumili ng gamot, magbayad ng laboratory test at iba pang medical expenses na dahilan para wala nang matira para sa kanilang pagkain habang sila ay nasa ospital. Bilang bahagi ng initiative, ang malasakit team ay nagpakalat ng mga maiinit na pagkain sa maraming ospital sa Luzon, Visayas at Mindanao mula May 25 hanggang May 29. Ang feeding activities ay ginawa sa Margarito Duavit Memorial Hospital sa Binangonan, sa Cainta Municipal Hospital sa Cainta, sa Casimiro Inares Senior Memorial Hospital sa Rodriguez, at Antipolo City Hospital System Annex 4 sa Antipolo City, sa lahat ng Rizal Province. Ang programa ay nakarating na rin sa Southern Tagalog Region Hospital sa Bacoor City at sa General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital sa Tres Martires sa Cavite City, na namigay din ng lugaw ang malasakit team ni Senador Bongo sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City at sa Conrado Estrella Medical Center sa Rosales, Pangasinan. Gayun din sa Ilocos Training and Regional Medical Center sa San Fernando City, sa La Union, sa Ilocos Provincial Hospital sa Gabriela Silang sa Viga City, sa Ilocos Sur, sa Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital sa Lawag City, Ilocos Norte, sa Jose Lingad Memorial Hospital sa San Fernando City, at sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center sa Angeles City sa Pampanga. Sa Visayas, ang inisiyatiba ay nakarating na rin sa Eastern Samar Provincial Hospital sa Borohan City, Eastern Samar. Sa Mindanao naman, ang feeding activities ay ginawa sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City at sa Maramag Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon. Sinabi ni Gong na habang ang feeding initiatives ay simple, ito ay tumutugon sa totoong pangangailangan na nararanasan ng maraming pamilya sa loob ng ospital. Idinigdag ni Senador Bongo na mga pasyente at caregivers ay kadalasang gumagastos ng napakahabang oras na naghihintay para sa konsultasyon, paggamot at update sa kanilang mga mahal sa buhay na naging dahilan para ang isang simpleng mainit na pagkain ay nagiging welcome form of assistance. Huling balita ko na to. Inanunsyo ng Lebanon ang isang partial ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah bilang hakbang para mabawasan ang tensyon sa nagpapatuloy ng digmaan sa rehiyon. Sa ilalim ng kasunduan, hindi muna magsasagawa ng pag-atake ng Israel sa Beirut at mga karating lugar na kontrolado ng Hezbollah, habang ititigil naman ng grupong suportado ng Iran ang mga pag-atake nito laban sa Israel. Gayunman, nilinaw ng Lebanon na hindi pa nito tuluyang ang tinatapos ang sigalot sa bansa. Nauna ng inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng Amerika ng kasunduan at sinabing nangako umano ang Hezbollah sa pamamagitan ng intermediary sa na hindi aatake sa Israel. Ayon naman kay Trump, pumayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na huwag muna umatake sa Beirut. Subalit sinabi ni Netanyahu na magpapatuloy pa rin ang operasyon ng militar ng Israel sa Southern Lebanon, na patuloy pa rin ang bakbakan sa Timog Lebanon, at iniulat ng Israeli military na nakasagupa pa nila ang dalawang projectile na nagmula umano sa Lebanon noong Martes. Sinabi ng Lebanon na magsasagawa pa ng karagdagang pag-uusap sa Washington upang mapalawak ang ceasefire. Kaugnay ito, iginit ng Iran na ang anumang tigil putukan sa pagitan nila at ng Estados Unidos ay dapat saklaw din ang Lebanon. Dahil sa tumitinding tensyon sa rehiyon, magtataasa ng 4% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Wala na akong oras. Congratulate ko na lang si Direk Lino Cayetano. Siya ang bagong PTV4 General Manager. Hinihintay namin. Lumabas na yung official announcement, pero hinihintay namin yung kanyang pag-swear in kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos o kung kanino man siya manunumpa. Pagkakalas, papalit sa akin ang AHA Balitang Bata mula sa AHA Learning Center dahil Miyerkules ngayon. Sunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow again. Bye-bye guys. See you tomorrow.

0: views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.

0: Magandang magandang umaga po mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig dito sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radio Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po niya, Konsehal Tolmac Ignacio. Welcome po muli sa aming programa. Kamusta po kayo? Kamusta ka, Darwin?
0: Yan, ayos lang, no? Kamusta kaya kayong mga taga-subaybay? Sana'y patuloy po kayong nanonood sa amin para may chance po kayong manalo ng 500 pesos. Ang kailangan po natin, nakashare po itong pinapanood nyo, dapat may sharer badge kayo at sali po kayo sa discussion namin, no? Lagi namin pinag-uusapan ngayong mga sumunod na linggo ay yung teleserye ng Senado. Huling Sabado po, sana sa susunod na Sabado, nandoon po ang inyong mga pangalan.
1: Oo nga, exciting po ang ating mga pag-uusapan ngayong umaga. Una na po yan, ha, banggita po ni Darwin, yung nagpapatuloy na teleserye sa Senado. Ano? May makakausap na tayong political analyst or political expert para tulungan po tayo, no? Para gabayan tayo kung paano nga ba natin dapat inuunawa itong, syempre, dinadaan lang natin sa biro tayo. Yung mga Pinoy, mahilig tayo dyan. Ano? Pero seryoso po, no? Yung nangyayaring mga eksena, hindi lang po sa Senado, kundi sa kabuuan, no, ng ating politika. At pagkatapos po niyan, kung na-high blood po kayo, ha? Kung na-high blood na po kayo sa usapang politika, pag-uusapan po natin, totoong high blood, no? Dahil bago po matapos ang buwan ng Mayo, alam niyo po ba na tuwing buwan ng May or month of May ay ipinagdiriwang po natin yung Hypertension Awareness Month, diba? Mm-hmm. So kung mataas po ang inyong blood pressure, may alta pressure po kayo, may eksperto din po tayo makakausap. I-post nyo na po yung mga tanong ninyo para magabayan po tayo ng ating doktor na makakausap.
0: Yeah, no? Ang daming dahilan para ma-high blood. Yan. Ang pagtaas ng krudo nung kailan lang, ang pagtaas ng mga bills ngayon, yung Meralco, pagtaas ng mga pangunahing bilihin, no? At syempre, yung teleserye sa Senado. Kahit anong grupo nyo po eh, talagang ma-high blood kayo sa nangyayari.
1: Totoo, no? Kaya, ano, tawagan na natin, ano, para makausap na natin si Professor Kalilong, ano, para, parang sabi mo nga, Darwin, kahit anong kulay ka pa, no? Masa-stress at masa-stress ka eh.
0: Oo.
1: Hindi ba? Talagang, parang teleserye talaga yung plot twist.
0: Oo.
1: Grabe.
0: Kasi kahit anong sabihin nila, kung yun nga, kahit anong side ka, kung ano man sabihin nila, tama o mali, hindi na po natin yun. Tulad yung lagi kong sinasabi nakaraan, hindi na natin pinapakinggan yung sinasabi, yung laman, yung konteksto ng sinasabi ng nagsasalita or nung kausap natin. Basta sarado na yung isip natin na mali siya, mali siya, mali siya, di ba? Kaya sa ito, may makakausap tayong eksperto na pwede nating itanong yung mga tanong nyo, no? Napapanahon to dahil nung mga nakaraan eh, gustong-gusto natin magkaroon ng kausap.
1: Oo, no? Dahil ano eh, maganda rin talaga, Darwin, na meron tayong kumbaga, paano ba, eksperto na kausap, neutral, hindi ba?
0: Yes.
1: I mean, yung talagang objective natin na pag-uusapan kasi kapag tayo magkakaibigan sa pamilya, nandun na yung biases natin, hindi ba?
0: Kagabi may nakakwentuhan ako na sa pamilya nila, nagde-debate na rin sila, no, na magkaiba man yung kanilang paksyon, magkaiba ng sinusuportahan, hindi rin din sila nagkakaintindihan dahil wala na yung objective eh. Ano na, talagang yun lagi yung sinasabi. Blindsided na sila sa mga nangyayari po. Dahil, ano na eh, parang deboto na kung yung mga nakikita ko pong mga salita, hiraming ko lang yung nakikita ko salita sa social media, mga deboto na tayo nung mga sinusuportahan natin, no?
1: Oo. Eh, sabi ko nga, Darwin, di ba, parang lagi nating napag-uusapan yan na sa huli, tayo yung talo eh.
0: Yes.
1: Diba? Biro mo mag-unfriend ka, makakaaway mo ng matindi yung magulang mo, yung pinsan mo, yung mga tito-tita mo. Tapos, makikita-kita mo, ilang taon mula ngayon, magkakaibigan na sila.
0: Oo.
1: Hindi ba? Ganun yung politika eh.
0: Pero yung napaghiwalay, yung magkakamag-anak na pinaghiwalay ng politika, magkahiwalay pa rin sila.
1: Oo,
0: di ba? Yun yung sad part dito po sa nangyayaring debate. Medyo nilalagyan lang natin ng konting humor, natatawa lang tayo ng konti. Pero pansinin nyo, tayo-tayo, pag nagtalo tayo sa politika, bukas yung mga politiko na sinuportahan natin, eh, magkaibigan na sila. Marami kayo nakikita niyan ngayon sa social media, di ba? Yung isang politiko, tinitira niya ng gusto, tinawag niya pa na ng hindi magandang mga salita, tinawag niya pa na, gumamit pa siya ng hindi magagandang salita, pero ngayon, eh, tinutulak, kaalyado niya pa, di ba? Ibig ko lang sabihin, na sana tayong mga supporters, kung ano man yan, kung sino man sinusuportahan natin, eh, huwag tayong maging personal sa kapwa supporter. Kasi lugi tayo, isipin nyo tayong lugi. Yung mga politikong yun, sila po, payaman ng payaman, tayo, nalulubog sa kahirapan, tapos tayo pa, at the end of the day, tayo pang yung mga nagtatalo-talo. So sana, maging healthy yung debate, maging healthy yung pakinggan natin yung side ng bawat isa para sa susunod na eleksyon, mas makapili tayo ng tama.
1: Oo. Sinusubukan pa rin natin na tawagan, na-confirm ito sa atin siya Professor Froilan Calilong mula sa Political Science Department ng USD. Pero habang kinokontak natin siya, Darwin, ayun, pag-usapan nga natin. Pero doon sa sinasabi natin, Darwin, actually, hindi na, maganda nga actually na nagde-debate tayo, pinag-uusapan natin yung politika. Magandang bagay yun kasi lalo na ibig sabihin, may pakialam tayo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba? May pakialam tayo bilang mga Pilipino sa mga kabataan. Diba? Ako bilang isang educator, gustong-gusto ko na nai-involve yung mga estudyante ko sa murang edad sa politika. Pero ayun na nga, iisipin natin na dapat hindi tayo magkakawatak-watak bilang mga Pilipino.
0: Totoo.
1: Eh. Diba? Kasi parang mahirap kung dumating na sa punto na tayo yung nagkakawatak-watak Hindi ba sila, okay sila dyan, tuloy pa rin sila. Hindi ba maaring may makulong, maaring may tapos makakabalik ulit. Pero tayo, anong nangyari?
0: Yes.
1: Hindi ba? Kaya dapat, alam mo yun, huwag sanang humantong sa talagang tayo yung nagkakasiraan sa isa't isa.
0: Marami tayo, sa sample natin, itong teleserye sa Senado. Diba nung kailan lang nagkaroon ng mainit na diskusyonan, pagkatapos nilang mag-walk out, magkasama yung isang minority at saka yung isang majority, magka-holding hands habang naglalakad. Ibig ko sabihin lang, okay lang yung mag-debate. Kung sa kanila, pagkatapos ng mainit, na sagutan, ng palitan ng mga salita. Pagkalabas nila ng plenaryo, kahit papaano, okay sila. Kung hindi man ngayon, sigurado sa susunod, magiging okay sila. Bakit? Kasi ganyan naman yung mga nangyayari talaga sa history ng politics. Pero yung sinasabi ko, sana tayo po, bilang supporter ng bawat isa, sana pagkatapos na itong pinag-uusapan natin, okay tayo. No? Pero kasi marami po akong kakilala na kumbaga, friendship over, yan, salita rin sa social media, and worst, means sa loob ng family, nagkakalayo-layo no, sa debating to. Pero sana, hindi masama po yung debate. Ang masama, siguro, yung pagkatapos ng debate, nagpe-personalan tayo to the point na hindi na natin kikilalanin yung kamag-anak natin, di ba? Sana hindi ganon.
1: Oh, ayan, after 3 minutes daw si Professor, So, nabanggit mo yung nakita ko nga din yung Darwin yung magkakalingan. Kasi alam mo, yun naman ang maganda, Maganda rin sa isang banda na sana yung mga halimbawa, yung mga senador natin, mga nasa Kongreso, Maganda rin na, kumbaga yung argumento nila sa plenaryo.
0: Yes.
1: 'Di ba kasi trabaho nila 'yun eh. Kung kinakailangang magkainitan sa debate, argumento kasama sa trabaho 'yun.
0: Parte.
1: Oo, parte ng trabaho. Pero after the session, alam mo 'yun, parang okay pa rin,
0: yes.
1: 'Di ba? 'Yun yung maganda. Sana ganun din tayo na debate tayo, sige, magkaibigan tayo, magbinsan tayo. Pero pagkatapos noon, huwag naman tayong friendship over.
0: Yes. Marami. Yung sinasabi ni Jessica, marami pong ganyan sa Facebook kung nakikita nyo sa social media. Nag-unfollow sila, nagba-block, di ba? Isipin nyo, ang gulo na ng politika, naging magkaaway pa tayo dahil lang sa, hindi ko naman sinasabing mali yung sinusuportahan mo. Hindi ko rin naman sinasabing tama yung sa akin completely. Kaya lang ang mali lang sa topic po natin ngayon, ang pinag-uusapan lang natin, mali lang yung pagkatapos ng diskusyonan natin, eh, magkaaway tayo, di ba? Mm-hmm. Minsan po may nangyayari, napupunta pa sa hindi magandang pangyayari yung away. Nag-aaway talaga, nagpipisikalan, umaabot na rin sa kung ano-ano man dahil sa ganitong topic. Sana maiwasan po natin yan.
1: Oo. Pero kung talagang tingin mo eh, meron din kasi mga Darwin, ano, hindi na talaga kinakaya. Halimbawa, kung halimbawa yung tito mo eh talagang sobrang panatiko na, di ba? Talagang hindi mo na kaya, di ba? Respeto din natin yun. Kung halimbawa, friend niya. Decision mo yun eh. Di ba? Decision mo yun. Pero ang punto lang namin ni Darwin, sana tayo bilang isang sambayanan,
0: yes,
1: hindi tayo yung... Alam mo yun? Kasi mahirap pag tayo yung talo, di ba? Again, no, yung politika nila na after a few years, sila na naman yung magkakapartido, dating magkalaban na sa politika, bigla magiging magkapartido, di ba? Ang concern lang namin ni Darwin, eh wag tayong magkawatak-watak bilang mga Pilipino, bilang isang sambayanan.
0: Agree. No?
1: Mm-hmm. At mukhang tingin ko, eh, nasa linya na, tama ba? Oo, mukhang na makakausap na natin si Professor Froilan Kalilo nga, no? Kailangan natin, sabi nga natin, dahil magandang may eksperto tayong makausap dito para matulungan tayo. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Dr. Froilan Kalilong, political analyst po mula sa Political Science Department ng UST. Good morning, Prof.
2: Yes, good morning at magandang po sa lahat ng ating natin sa bye-bye. Thank you for having me here po.
1: Thank you, Prof.
0: Mauna na po ako, no? Bilang isang eksperto po, Prof, sa larangan ng usaping politika, ano pong masasabi niyo rito, Prof, sa tinatawag na ngayong drama o teleserye na nangyayari po sa Senado? Normal pa ba to? Healthy pa ba? O medyo kakaiba na po ito?
2: Oh, very, very unfortunate, no, that we're actually experiencing this, considering na ang Senado supposedly is a bulwark of excellence, competence, brilliance, and it's supposed to be an esteemed and highly hallowed organization or institution. Ano? Pero ganito po natin na isa sa larawan ngayon ang Senado dahil nga po sa sobrang tindi ng political drama or the political pressure that is happening. And this is actually conditioned, again, by the two very important power blocks that is still very much dominant in the Philippine politics at the moment, no, the Marcoses and the Dutertes, no. Let's face it, even the Senate right now has been divided largely based on these two very powerful political forces. And so nakikita natin na itong mga nangyayaring girian ngayon sa Senado is really within the purview of the upcoming 2028 elections, you know? And basically, it's all about the impeachment, it's all about the opening of the Senate Blue Ribbon Committee investigations on the flood control. That's why everyone would want to have a control of the leadership, no? Dahil mahalaga po kasi yung leadership na to, no? Yung Senate leadership and the majority doon sa tatahakin ng ating impeachment process, ganun din naman po doon sa magiging sitwasyon natin moving forward dito sa ating impeachment tsaka sa Senate Blue Ribbon investigation on the flood control. No? So, nagiging maliwanag po yung lines. No? They have been drawn, kumbaga, kung sino ba talaga yung nasa magkabilang panig. Pero ang talagang unawain din natin dito is nasaan dito sa equation yung taong bayan, nasaan sa equation na to yung ordinaryong mamamayang Pilipino na maaring naiipit sa nag-uumpugang bato pero hindi naman napapagsilbihan ng maayos sa tama.
1: Ayun, yun nga yung pinag-uusapan namin, Prof, no, bago namin kayo makontak. Parang ang nangyayari kasi, Prof, ang concern namin, parang tayo yung talo eh. No, kapag nag-aaway-aaway tayo, yung mga magkakapamilya, Prof, eh, talagang nag-aaway na dahil sa tindi ng politika natin ngayon, ano?
2: Well, ordinarily, ganito po talaga ang nangyayari kapag nagkakaroon tayo ng elite-based politics, no? At nagkaroon ng elite fracture among their ranks, talagang apektado tayo, no? And hindi lang to usapin po ng impeachment o ng flood control, ano? Usapin din ito ng mahalagang legislative measures or yung mga tinatawag po natin na mga urgent and priority bills na kinakailangan maaprubahan dito po sa Senado, no? Na kung magpapatuloy po itong kanilang girian at bangayan, eh po pwede po talaga itong maantala, no? Dahil, and then ultimately, syempre yung ordinary yung mamamayan na naman ang apektado dahil marami po sana tayong mga reforma, mga bills na nakaumang na sana ay makakapagtaguyod at makakapagtulong sa ating mga kababayan. Pero dahil nga sa kadahilanan na andyan nga lumalala talaga yung kanilang mga political differences, eh talagang masaset aside po ito, no? In most cases baka hindi talaga siya maupuan. And then lalong-lalo na ngayon ang magiging sentro ng kanilang mga debate will be of course the impeachment at saka itong resumption ng flood control. So talagang ano, no, talagang nahihirapan tayo ngayon because we're being drowned in too much political noise. Hindi natin nararamdaman talaga yung presensya ng governance, ng reform agenda, at saka ito yung dahilan kung bakit marami sa ating kababayan ay talagang nahihirapan ngayon. Imagine, we're having one of the worst economies in all of Asia. The inflation is very, very high. Employment rate is very low. Matindi yung lack of investor confidence sa ating bansa. May political and economic instability tayong nararanasan. May crisis pa tayong kinakaharap. And yet the government, ang kanilang focus, walang iba kundi politika. So yun po yung medyo nakakabahala rin sa nangyari sa ating bayan.
1: Prof, although sabi ng mayorya sa pumumuno po ni Senate President Alan Peter Cayetano, sinasabi nila na kung ang iniisip daw ng mga kritiko ang focus nila ay impeachment o 2028, pero hindi daw po yun ang kanilang focus. Pero kayo ba, Prof, ang tingin nyo bilang political analyst, may talagang kahit dinedenay ito ng mga official natin, talagang ano na to, konektado na to sa 2028, Prof?
2: Yes, definitely, no? Kasi kung hindi naman ganun kahalagang impeachment, hindi natin dapat ito pinagbuhusan ng sobra-sobrang atensyon doon pa lang sa Kongreso. Imagine, last year pa nila ito niluluto, ano, at ngayon lang talaga siya, kumbaga, nainin, no? Kumbaga sa kanin. No? At ngayon nga, syempre, kinakailangan na siyang ihain sa publiko. And so, technically speaking, all of these things kasi will be in relation to the impeachment because alam naman natin, if the Vice President will be impeached, she will be perpetually banned from running or holding any government position. And this is something na syempre gusto rin naman ng mga paalyado ng Pangulo dahil alam nila na kapag nanalo si VP Sara, magiging mahirap ito para sa kanila, no? Dahil syempre within the guise and within the context of accountability and justice, eh talagang papanagutin din naman itong kasalukuyang liderato, no, sa mga patong-patong din naman ng mga ginawa nilang hindi tama at mga kamalian, no? At katiwalian din naman, ano, sa ating kapanambayan. So, kumbaga, papasok talaga dito tayo dun sa era na panapanahon lang yan. No? At sa ngayon, ginagamit ng gobyerno lahat ng kanyang resources, lahat ng kanyang mga kaalyado at kakayahan, kapangyarihan, para masiguro nga na yung mga na si VP Sara ay hindi talaga mananalo sa susunod na election at hindi siya makakatakbo. And the only way by which they can do this is through the impeachment.
0: Prof, pag-usapan po natin yung numero na yan sa Senado na bukod na sa may warrant na po si Senator Bato na nagtatago, ganun din kay Senator Jinggoy na kakapagpiansa lang po. May mga ilang membro pa po ng mayorya na nahaharap sa mga reklamo at posible pa pong maharap din sa kaso. Paano po ito makakaapekto po sa numero ng mayorya?
2: Malaking dagok ito, no, para sa mayorya dahil lalo-lalo na kung hindi sila po hahayaan at mabibigyan ng pagkakataon na makaboto, no. Alam naman natin that the voting power is very, very crucial lalo-lalo na sa usapin ng impeachment, no. So this is the reason why Senator Mercoleta is pushing forth with the motion na makaboto pa rin ang ating mga kababayan even in absentia or even during times of sabihin na nating pagkakakulong nila, no? Mm-hmm. But of course this will be contingent on how the Senate and the minority will also agree or disagree with it, no? Mm-hmm. Kaya nga nagkaroon ng walkout last time.
1: Correct.
2: No? So syempre para sa minority nakikita nila to na isang malaking possibility na po pwedeng magpahina doon sa numero na hawak ngayon ng majority, na syempre gagamitin nila to their advantage, you know? And I think this is really by design naman, ano? Ako po naniniwala na wala naman nangyayari sa gobyerno sa politika na out of mere coincidence, no? Ito po ay talagang orchestrated and deliberately timed, no? Na itong mga pag-aresto na to ay mangyayari ngayong panahon ng impeachment para po talaga pahinain yung majority at para mas malaki po yung chances ng conviction. Dahil nga alam naman natin na ang kasalukuyang majority ngayon is very much partial to the Vice President. Mm-hmm. At yung current minority naman ngayon is siding, I think, with the President, no? And again, may kita natin kung paano yung dalawang nag-uupukang factions ngayon sa Senado ay pinapagalaw din ng mas matataas na puwersa above them. And this, of course, is the President and the Vice President.
1: So, interesting yung sinabi mo, Prof, no? So, sa tingin mo talaga, ikaw, Prof, at ang tingin mo dito, ang pagtataya mo dito, Prof, hindi lang talaga coincidence yung sunod-sunod na pagpapa-aresto, sunod-sunod ng mga kaso at reklamong kinakaharap ng mayorya.
2: I'm sorry, could you repeat the question?
1: Hindi nyo po, sa tingin nyo po, hindi mere coincidence yung sunod-sunod na mga reklamong kinakaharap ng mga
2: po. Opo. Hindi po. Kasi alam naman natin, as early as last year, no, na sila ay nasa sangkot dito, no, and kung case build-up lang naman po ang pag-uusapan, if we already have enough evidences to actually create a probable cause for a possible arrest, I think they could already have done this a year ago, no, or last year, no. Pero yun nga lang, hindi pa maliwanag noon, ano, kung ano ba yung mangyayari sa Senado. At nung nagkaroon nga ng palitan ng leadership, nagkaroon na rin ng palitan ng mga ng majority at minority blocks, dito nila talaga inilatag yung kanilang mga warrant of arrest kasi nakikita nila na talagang wala silang numero, no, at maaari talagang adversely maapektuhan yung chances of conviction nitong ating ikalawang pangulo. Kasi kung titingnan natin, yung chance ng conviction is quite difficult already kasi they need 16 to convict. Mm-hmm. No? Noong dati na nasa majority sila, mahirap na itong gawin, mas lalong mahirap ngayon na nasa minority sila. Mm-hmm. So ito lamang yung talaga nakikita nilang paraan, ano, in order to kahit paano makapuntos laban sa mayorya ngayon, ito lamang yung nakikita nila na po pwedeng gawin talaga na ipakulong, ipa-aresto itong mga mambabatas na to, and masiguro, no, na kahit na sila ay nakakulong ay hindi sila maaaring makaboto.
0: Prof, yung tungkol sa sinasabi niyo po na pag ba nakulong, kunyari po nahuli na po si Senator Bato na dala sa ICC at yung iba pong mga kinakasuhan ay makukulong po.
1: Halimbawa lang.
0: Hindi po ba sa base rules po ba hindi po sila ibabawas po ba sila sa 2/3 ng boto ng Senado po?
1: Kapag nag-impeachment na, Prof.
2: Actually, sa ngayon po, no, kung wala na si Senator Bato de la Rosa, ang magic number natin ngayon is if we're going to divide 2/3 by the existing 23 senators,
1: 23.
2: Ang lalabas po dyan ay 15.33. Mm. Now, we round it off to the next whole number, 16 po ang lalabas dyan. 16 pa rin. Pero kung halimbawa mababawasan ng another senator, pwede na pong bumaba ang threshold, no? At pag kinumpiyot natin yan, magiging 14 point something na lang, 14.6 something. Bababa rin po yung requirement to convict, no? Ang mangyari dyan, from 16, it will now be down to 15.
1: Mm-hmm.
2: So the more senators na mawawala, no, sa kanilang posisyon at hindi makaboto, maaari pong bumaba talaga yung ating threshold, no? At favorable ito, no, sa government, sa administration, sa mga kaalyado niya. Dahil nga, kahit paano, mas lumilinaw dito yung conviction rather than acquittal ito. And ang tinitingnan lang po natin dito, by the way, are the possibilities in terms of coalitions and alliances. Ano? Hindi po natin pa tinitingnan dito yung yung mga ilalatag nila ng mga ebidensya at testimonya na maaari rin namang magbigay ng mas konkretong desisyon sa ating mga senators kung mas naunawaan nila yung validity at veracity nitong mga ebidensya na ipipresenta nga sa impeachment.
1: Last on my end, Prof, no? Nandyan pa rin yung ugong-ugong, Prof, na baka nga daw ngayong weekend may magsimba daw at magbago ang isip. Ano masasabi niyo dito, Prof, kung sakasakaling may panibago na ng mga palit liderato sa Senado, what does it tell us kung sakasakali, Prof?
2: Well, sa Senado po kasi everything is really fluid, no? Everything could really happen because wala naman po talaga silang fixed term limits to begin with. Everything is based on trust and confidence of the majority. And so po pwede naman po talaga mangyari 'yon, ano? Pero this will be contingent also doon sa kung gaano pa katibay at katatag yung bond na na-create nitong ating mga 13 majority senators, no? At titingnan din natin dito kung gaano ba ka-forceful yung mga incentives, no? O yung mga considerations na binibigay ng kabilang panig para sila ay lumipat, no? So, marami tayong po pwedeng tingnan dito, basically. Pero if you're asking me, is it possible? Nothing is impossible po in politics. Sabi nga nila, we don't have permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests.
1: Correct.
0: Prof, sa akin naman, huling tanong na po, huling mensahe niyo po sa ating mga kababayan, Prof, paano ba natin dapat tignan at unawain itong mga nangyayari ngayon po sa Senado?
2: Well, basically, number one, siguro, we need to really be engaged, no, with what's happening. It's part of our democratic process, part of us being engaged in the democratic spaces. And ipapakita natin dito yung ating involvement, no, sa nangyayari, no, as a civic body, as a part of civil society. Eh, tayo naman ay dapat nakikibahagi talaga dito sa demokratikong proseso na to. Pero not to the point, no, na lumalala at papalalain natin yung political divide. Kasi the way I'm seeing it right now, sobrang taas na talaga ng level ng political polarization. No? And if it's going to be like this, even so in the future, mas lalo pa talaga itong lalala heading into the 2020 election. So again, we need to also be very vigilant, no? And at the same time, be very discerning about where we get our information, about the things that we share, the things that we comment on, no? Because lahat ito nakakapagpaigting ng political divide at the moment, especially because the social media is very, very powerful in making this political turmoil, no, bigger, no? So kinakailangan talaga natin hinahon at the same time pag-unawa at siguro pagkakaroon ng mas matibay na or konkretong pagpapasya, no, sa mga bagay-bagay na lahat naman tayo ay involved at lahat naman tayo ay maaaring maapektuhan nito.
1: Ayun. Prof, maraming salamat. Sa uulitin, Prof, ha, dahil panigurado, tatawagan ka namin ulit sa dami na nangyayari ngayon.
2: Wala pong anuman. Maraming pong salamat. Magandang umaga po at mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po kayo, mga Professor Dr. Froilan Kalilong mula po sa Political Science Department ng Universidad ng Santo Tomas. Ayun,
0: no? Marami tayong natutunan.
1: Oo nga. Diyos ko talaga naman. At least, parehas tayo ni Prof, no? Na talagang sana naman, hindi yung ending, sana hindi tayo yung talo.
0: Oh, pero diba? Sabi naman eh, dapat kasali rin talaga tayo sa involved tayo, di ba? Pero hindi yung hahantong sa hindi magandang ending, no.
1: Pero ang pinakamagandang takeaway ko kayo, Prof, na yung sabi niya, sa politika daw walang mere coincidence. In fact, doon ako na intriga ako doon eh, na walang mere coincidence.
0: Lahat 'yan naka ginawa pinlano.
1: Ayun.
0: Wala na po tayong oras pa. Ngayong oras
1: sa tabi. Dahil baka mga high blood tayo.
0: Yan. Antayin nyo po pagbalik namin, pag-usapan natin yung mga high blood nyo.
1: Yan.
0: Kaya magbabalik po ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
4: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
3: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
4: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM. Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcast online on Facebook and

0: namin off the air ni Darwin, talaga namang, Diyos ko, ang politika sa Pilipinas.
1: Oh, kulang ang buong oras natin para pag-usapan. No, yung palang topic na yon, yung mga nababasa natin, mga comments nyo, yan. Sana kahit kayo po dyan sa comment section, hindi nag-aaway-aaway.
0: Oo, no? Sana kahit dito sa Max Servicio man lang, ano tayo? Huwag tayong mag-aaway-aaway. Wala, mukhang wala naman. Ewan ko ah, huwag naman tayo umabot sa mag-aaway-aaway, magmumurahan sa comment section. Dahil nag-uusap tayo dito, di ba? Kasi kung magmumurahan tayo, kung magtitirahan tayo, wala tayong magiging, walang ending na maganda.
1: Kung hindi tayo iintindi ng isa't isa, magmumukha lang po tayong troll. Sana wag nating hayaan na mabansagan tayong troll. Kasi ganun po yung mga troll. Kahit anong sabihin nyo, yun na lang, hindi ka nila iintindihin. Ang papakinggan lang nila yung gusto nilang sabihin. So sana magpalitan tayo. Walang masama po, palitan tayo ng usapin. Hanggang ma-high blood tayo.
0: Ayan na. Yan. Dahil napag-uusapan natin yung politika, talaga namang nakaka-high blood. Ito, gusto kong itanong, nakaka-high blood ba talaga kapag yung stress na ganito? Ginagawa lang nating joke, pero talagang nakaka-stress itong mga usapin sa sa politika, no? Alamin nga natin kung talaga bang nakakadagdag to sa tinatawag nating high blood o alta presyon, di ba? Makakausap po natin, dahil Darwin, bago magtapos ang buwan ng Mayo, pag-usapan natin. Dati ang tawag dito sa DOH, Hypertension Awareness Month. Pero ngayon, worldwide, ang tawag dito, Darwin, ang cute na nga pangalan, May Measurement Month. At mukhang ang measurement dito ay yung blood pressure, Kaya i-welcome na natin, Darwin, sa linya ng telepono. Si Dr. Alejandro Bimbo Diaz, professor po sa Department of Neuroscience and Behavioral Medicine, Faculty of Medicine and Surgery. Mukhang mula UST din kanina, kausap natin mula UST. Isa rin po siyang vascular neurologist at pangulo po ng Philippine Society of Hypertension. Good morning, Doc Bimbo, Jessica at Darwin po. Welcome po sa Max Servicio.
2: Normal na kalagay ko.
0: Doc Bimbo? Doc, good morning!
1: Hello, Doc!
0: Ayan, medyo ayusin lang natin, Ayusin lang natin yung linya ni Doc Bimbo. At mukhang nasa clinic kasi ito si Doc. Ayan, Doc Bimbo, good morning po!
3: Good morning!
0: Ayan.
1: Doc, mauna na po ako para sa kaalaman ng ating tagapakinig. Ano po ba yung tinatawag na hypertension? Ito rin po yung kadalasan nating naririnig na alta presyon at high blood?
3: Yes. Yung hypertension is pagtaas ng blood pressure. Pero ngayon, dalawa na kasing kategorya na sinusunod natin. Yung elevated blood pressure, saka yung hypertension sa English, no? Kaya sa Tagalog, pareho siya mataas ang presyon. So, ang threshold natin na sinusunod ngayon sa Pilipinas, yung 140 over 90 ang hypertension. Okay. So, ang above 120 over 80 is borderline.
0: Borderline.
3: Oh, so, ang 130 over 80 is elevated ng blood pressure. Okay. Ngayon, pag tinan mo naman sa American Heart Association, America,
0: apo,
3: saka sa Canada, nag-level up na sila. Ang ginawa nila ngayon, yung 140 over 90 na blood pressure, na hypertension sa atin sa Pilipinas, ay stage 2 na sa kanila.
0: Anong tawag, so,
1: Doc? Stage 2.
0: Stage 2.
3: Hypertension.
0: Oh.
3: Okay. So, yung 130 over 80, nasa Europe, 130-80 is elevated blood pressure. Sa Amerika, saka sa Canada, ay stage 1 na yon.
0: Stage 1 na.
3: Hypertension. So, ano ang ibig sabihin noon?
0: Bakit iba-iba, Doc?
3: Kasi nakita nila na even at a lower blood pressure na ganyan, may nakitaan na sila mga nagkakaroon ng cardiovascular complications. Like heart attack, stroke sa brain, or even beginning chronic kidney disease.

0: So minabuti nilang ibahin yung klasifikasyon.
1: Oh.
0: Actually, sa Amerika, if you look at American Heart, ano pa yan, 2017 pa, binago na nila.
1: Uh-huh.
0: Kaya lang, ang other countries, Europe, kasama tayo, uh-huh, hindi kagad tayo nag-adapt sa ganung klaseng blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, as the president of Philippine Society of Hypertension,
1: mm-hmm,
0: ang ninanais namin ngayon ay lahat ng Pilipino, dapat alam nila ang kanilang blood pressure, kung ano yung pinaka-consistent na blood pressure nila.
1: Uh-huh.
0: So, ang pinakamaganda is less than 120, systolic blood pressure,
1: mm-hmm,
0: less than 80.
1: Less than 80.
0: Kung ma-maintain mo yan through non-pharmacologic management.
1: Ibig sabihin nun, Doc, ng non-pharmacologic?
0: Non-pharmacologic, mostly lifestyle changes. Ibig sabihin na bantay mo yung weight mo, bantay mo yung healthy eating, especially napapalibutan tayo ng high salt, excessive salt kasi karamihan sa mga pagkain natin.
1: Mm-hmm.
0: And then avoidance of sedentary life.
1: Mm-hmm.
0: So, especially nowadays na people are more into more screening, screen
1: mobile
0: time.
1: Phone, yes.
0: Whether it's tablet, mm-hmm, cell phone, or television.
1: Mm-hmm.
0: So, mas marami oras na kung dapat na active ka during the day,
1: mm-hmm,
0: karamihan nakaupo na lang.
1: Uh-huh.
0: Kasi yung ganon. Kasi uh-huh, dapat ang pahinga natin sa gabi, sa tulog. Uh-huh. Pag natutulog tayo, mm-hmm, rest, 7 to 8 hours.
1: Uh-huh.
0: Ang problema, pagka yung during daytime, then when you one should be active, physically active, nababawasan yun.
1: Mm-hmm.
0: So, sedentary lifestyle, pulang sa physical activity, hindi naman kailangan exercise parate,
1: uh-huh,
0: I can really predispose someone to have elevated blood pressure in mm-hmm the long run.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Okay.
1: So
0: pagkain, mm-hmm, yun, tapos chronic stress sa buhay.
1: Ayun.
0: Yes.
1: Kasama pala yun, Doc, talaga. Nakakataas talaga ng blood pressure ng stress, Doc.
0: Stress by itself is not really, sabihin natin, bad or good. It can be good also kasi it drives us to do something.
1: Mm-hmm.
0: Kung mga acute stress na sandali lang, okay yan. It makes us stronger.
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi okay, yung chronic stress.
1: Chronic stress.
0: Lagi-lagi na lang, hindi nawawala yung source ng stress sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: It can actually lead to higher cardiovascular events and also elevate the blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: But most importantly is, I think, dapat aware tayo na ang food environment natin is high salt talaga.
1: Salt talaga.
0: Whether you are, yes, restaurants, groceries, what have you. So, kailangan ay aware tayo doon. Like, for example kami, pagka kumain kami sa labas, sa restaurant,
1: mm-hmm, 100%
0: yan, kakusapin namin yung nagluluto,
1: uh-huh,
0: o yung waiter o waitress na bawasan yung salt na nag-prepare sa kusina, yung chef. Mabawasan nila yun.
1: Oh. Okay. So, totoo pala yung asin talaga, Doc, no?
0: Yes, yes.
1: Nakakataas.
0: Sodium talaga is yes. And if you look at the diet ng Pilipino, more than any other countries, isa tayo sa medyo mataas talaga ang consumption ng salt.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagkain, sa daily. Pero ang isang hindi nalalaman ng karamihan, na ang karamihan ng salt sa pagkain, yung nakatago na salt.
1: Mm.
0: Pag sinabi mo nakatago, saan ito nanggagaling? Kadalasan sa mga processed food.
1: Mm.
0: Saka ultra-processed food.
1: Mm.
0: Di kadalasan ganun ko ang ating neto. So, ang importante is talaga iniimbitan ko lahat na sumali sa... Meron tayong this May, June, July, maghanap na kayo sa lugar ninyo, meron yung tinatawag na May Measurement Month, free blood pressure screening.
1: Mm-hmm.
0: May mga medical groups, mga grupo na mag-o-offer niyan for the next 3 months. Nag-start na this May, matatapos ito sa end of July pa naman.
1: Mm-hmm. So tuloy-tuloy pa, Dok?
0: Meron ganon, yes. Mm-hmm. So, pwede, actually, for your, may mga organizations na nakikinig na, no, pwede naman sila makipag-coordinate with sa Philippine Society of Hypertension para makakuha ng information kalaman on what is this. Ano, kasi it is an international effort na tuwing May, magkaroon tayo ng consciousness, awareness about our blood pressure.
2: Mm-hmm.
0: Katulad niyan, meron akong inaasikaso ng isang pasyente na nag-intracerebral hemorrhage, below 30 years old, nag-hemorrhage na siya.
1: Grabe.
0: Dahil sa uncontrolled hypertension. So, hindi ito sakit na nakikita lang sa mga matatanda, kundi even sa mga younger people.
2: Opo.
0: So, importante na malaman ng iba na ang hypertension, majority, walang simptomas. Wala kang mararamdaman.
2: Oh.
0: Kasi ang pag-develop ng hypertension ay sobrang dahan-dahan lang.
2: Mm.
0: Hindi yan yung biglang tataas ang blood pressure dahil nag-exercise ka.
1: Mm.
0: Ang totoong hypertension is sustained na mataas ang blood pressure mo.
1: Mm.
0: Kaya pagka pumasok ng blood pressure mo ng 130 over 80, medyo titina muna ang mga lifestyle mo. Lifestyle changes muna. Okay? Mm. Akin ulitin ko, baguhin ang mga pagkain, bawasan ng calorie para makapagbawas ng timbang, iwasan ng maaalat, mag-exercise, lessen your stress.
2: Mm-hmm.
0: Okay, of course, stop smoking and reduce your alcohol. Ano, yung mga ganong klaseng activity will help reduce the likelihood na magkaroon ka ng risk ng komplikasyon ng elevated blood pressure at 130 over 80. Ngayon, mm-hmm. pagka yung mga ang blood pressure ng isang tao ay lagi na lang 130 over 80, 135, mm-hmm. kahit na wala pang 140, kung may diabetes siya,
1: mm-hmm.
0: kung may taas ang cholesterol niya, yung mga gano'n, may risk factor na baga, ay ina-advise na namin magpa-reseta ng anti-hypertensive sa kanilang doktor.
1: Mm-hmm.
0: Isang klaseng anti-hypertensive lang. Pero pagka ang blood pressure is 140 over 90 and higher, kadalasan hindi yan kaya ng isang klaseng gamot lang.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan dalawang klaseng gamot na magkaiba ng aksyon.
1: Mm-hmm.
0: Usually, nagbibigay kami ng calcium channel blocker at saka yung tinatawag na ARB, yung angiotensin receptor blocker agent.
1: Mm-hmm.
0: Yun.
1: Darwin.
2: Apo, Doc, mayroon bang, ano, yung balikan ko yung sinabi niyo po kanina, less than 120 tsaka 180, mayroon bang proper time po yan na dapat kong malaman?
0: Correct. Oh, magandang katanungan yan. Kailangan ang tamang pagkuha ng blood pressure, hindi ka pagod. Dapat rested ba?
1: Oh.
0: So, nakapagpahinga ka ng 5 to 10 minutes.
1: 5 to okay. 10 minutes.
0: So, best time to get it. Siyempre, ang gagamitin mo sa bahay, mas maganda sa bahay mo na gawin yan.
1: Mm-hmm.
0: Ang gagamitin mo lang yung, meron kami mga Philippine Society of Hypertension na validated blood pressure na mabibigyan mo naman sa mga butika.
1: Mm-hmm.
0: And then, pwede nyo lang puntahan ng aming podcast. Meron podcast ng Philippine Society of Hypertension.
1: Uh-huh.
0: Mayroon din sa YouTube.
2: Mm-hmm.
0: Oo. Hanapin lang nila yung segment na paano ba ang tama pagkuha ng blood pressure na technique.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Meron niya sa Spotify, may sa podcast, may sa YouTube.
1: Uh-huh.
0: Oo. Meron niya sa even sa TikTok. Meron niya sa yan. Oo.
1: Uh-huh.
0: So lahat yan ay tinuturo namin para marami makakita ano nga ba tamang pagkuha, anong oras, best sa umaga. Ngayon, kung may high blood ka at minomonitor mo, dapat may blood pressure check ka rin sa gabi bago ka matulog.
1: Yeah. So, umaga at gabi, Dok?
0: Yes. Kung may ano ha, kung hypertensive ka na at minomonitor mo na, kasi yung mga iba kasi, ang iniinom nilang gamot, maikli lang ang aksyon. Yung pinaka-common na gamot na available dyan, di ba, yung letter L, 50 milligrams.
1: Correct, correct. Oo.
0: Kadalasan, ang action niyan, 12 hours lang. So, pag ininom mo yan ng alas 8 ng umaga, hanggang 8 p.m. lang yan. Pag tulog ka na, wala ka ng assurance na blood control. Okay. Eh, kadalasan, tumataas ang blood pressure pag tulog ka. Di ba?
1: Okay. Yun, ganun pala siya, Dok, ano? Na kaya maganda na umaga at gabi. Dok, nabanggit mo yung podcast mo. Nakita rin namin sa Facebook page ng Philippine Society of Hypertension, ano? Isinusulong nyo, Dok, na magkaroon ng hypertension clinics. Magandang advocacy ya ito,
0: yes.
1: Dok. Oo.
0: Opo, okay. Maraming salamat. Yung World Hypertension League ay pinuna tayo, Pilipinas, kasi meron tayong ganyang klaseng project.
1: Uh-huh.
0: Noong nag-meeting kami ng mga officers ng mga hypertension leaders sa kanya-kanyang countries, ay presenta namin yan from the Philippines na nais natin na improvein ba ang control ng hypertension sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-establish ng hypertension clinic.
1: Mm-hmm.
0: Parang one-stop shop na dyan ng education, information,
1: correct,
0: monitoring, all the things that's

0: kena sekarang mau through SMS lang, text message lang,
1: mm-hmm.
0: at i-record na namin through our registry. Anonymized naman yan, so no problem with privacy. Makikita natin yan in the long run, maybe after 1 year, 2 years, kung yung very low nating hypertension control na nag-raise lang ng 20 to 30%,
1: mm-hmm.
0: Ang balak natin ay sana mapataas nating hypertension control sa buong Pilipinas. In that way, yung economic burden,
1: mm-hmm.
0: ng alam mo, pagka naka-stroke ka, madalas eh, talagang mawawala ka ng trabaho,
1: yes.
0: Ang gastos mo pang araw-araw. So yung ganun ba?
1: Mm.
0: O kaya pagka nag-dialysis ka na, ang
1: correct.
0: Hypertension, ang number one cause ng CKD, nag-dialysis ka, yung tinalo ng diabetes,
1: mm.
0: so biruin mo ang matitipid ng expenses, mm. economic burden, kung mag-focus tayo sa prevention, mm. rather than treatment.
1: Correct.
0: Ganun din sa heart failure.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
2: Apo. Doc, last question sa part ko, Doc. Ano, yung hypertension ba, pag nagkaroon na po, lifetime na? Or pag binago ko yung lifestyle ko, nag-exercise ako, may chance na maging back to normal po ako?
0: A very good question, yes.
1: Pwede.
0: An example of that is ako mismo.
1: Mm.
0: maybe in the year 2008, mga ganung panahon, kasi that time, siyempre, marami akong activities, nag-golf, may mga friends, nag-beer, mga ganon.
1: Uh-huh.
0: So, yung blood pressure ko noon, kung babasihan mo sa ngayon, eh noon, normal pa, pero sa ngayon, 130 over 80 yung mga blood pressure ko na noon, tumataas pa, nag-135.
1: Uh-huh.
0: So, ang ginawa ko noon, eh nag-lifestyle decision ako na magbaguhin. Mm. Well, mayroon naman gawin ng iba. Ang una kong ginawa, tinanggap ko yung rice, white rice.
1: So, no.
0: Hanggang ngayon, di ako nag-white rice.
1: Mm.
0: So, malaking bagay yon. Tapos, binawasan ko yung, siyempre yung salt intake, yung mga sausawan. Mm. Tinanggap ko na lahat yon.
1: Naku, sausawan.
0: Oo. Tapos, medyo inayos ko yung mga aking physical activity. Magmula this year, zero alcohol na ako.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ganun, napababa ko ang blood pressure. In fact, kahapon, nag-blood pressure ako, meron akong monitor. Ang BP ko kahapon is 112 over 68.
1: Oh.
0: Na walang gamot yan.
1: Yes.
0: Even at my age of 68 years old na ako, pwede gawin yan. So, balik tayo sa tanong, pwede bang yung hypertension ma-reverse pa?
1: Uh-huh.
0: Depende yan. Kung nasa range ka ng mga 120 to 130, 135, wala ka pa sa mga 140 over 90, 100,
1: uh-huh.
0: Pwede pa yan ma-reduce.
1: Uh-huh.
0: But of course, siyempre, as one ages, edad mismo, wala tayong magagawa dyan.
1: Mm-hmm.
0: As one ages, isa yan sa risk factor na medyo sa matatanda, tataas yung systolic blood pressure.
1: Uh-huh.
0: Yung nasa taas, yung diastolic blood pressure, hindi tumataas.
1: Uh-huh.
0: So, tawag natin dyan, systolic hypertension in the elderly, sa matatanda.
1: So, meron para sa age.
0: Hindi sa yung talaga mangyayari yon.
1: Mm-hmm.
0: I think kung titingnan mo yung mga 30 years old ngayon, if you project yourself 30 years from now, ano ba gusto mo makita sa sarili mo?
1: Mm-hmm.
0: May hypertension, may stroke na, marami nang maintain,
1: mm-hmm.
0: 4 to 5 drugs, chronic diseases, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ganyang edad. Pwede mong i-avoid yon kung gagawin mo yung assignment mo nito pa lang.
1: Correct.
0: At 30 years old. Pero ang problema kasi, alam mo, young people feel they're invincible.
1: Guilty,
0: wala, parang kaya-kaya. Ang hirap i-convince ng mga ganyan. Kasi wala silang sakit eh.
1: Correct.
0: So, I think information, ito yung ginagawa namin through social media, ini-educate na namin. You really have to start it while you're still young.
1: Ayun.
0: In fact, ang plano namin, siguro kung makirehat habang presidente pa ako, gusto kong umikot sa certain schools, elementary schools,
1: yes.
0: to educate the students na about this thing.
1: Correct. Maganda yun, Doc.
0: Healthy eating, yung ganun-ganun. So, tingnan natin, advocacy yan. Gawin natin yan.
1: Ayun, Doc Bimbo, maraming salamat po. Nabitin tayo, Doc, sa susunod. Sana makasama ka namin dito sa studio, Doc.
0: Yes, okay. So, thank you.
1: Thank you,
0: ha. Salamat sa pagkakataon.
1: Ayun, nakausap po natin si Doc.

0: Dr. Alejandro Bimbo Diaz, presidente po ng Philippine Society of Hypertension.
1: Yan, kung narinig niyo po kanina, meron po siyang pasyente na 30 years old.
0: Bata.
1: Sobrang bata. No, so yung hypertension po, wala pong pinipiling edad. Kaya kung narinig niyo, gusto niya pong umikot sa simula pa lang, elementary school pa lang po, eh para makapagbigay na ng mga dapat gawin, maiwasan na to. Pero good thing naman, pag yung certain level ng hypertension, eh nare-reverse pa naman.
0: Kaya pa.
1: So hanggat maaari, punta na kayo dyan, may mga clinic kayo, eh pagpa-check na po kayo, no? Para alam natin yung mga dapat gawin. Para, at iwasan na rin po natin o bawasan ang pagkain ng maalat.
0: Ayun. Eksakto, alas 12, Darwin. Ang dami pa sana nating gustong sabihin. Pero time check, alas 12. Kaya magpaalam na tayo.
1: Yan. Maraming salamat po sa pagtutok. Samahan nyo kami next month.
0: Next month na. Kasama yung winners.
1: Ayan. Panoorin nyo po. Ipopost po natin yung mga winners next week. Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Muli, ako po si Darwin Shornack.
0: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio. Ingat po kayong lahat. Happy weekend!
1: Bye!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Hi! Hello! Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Welcome na po! Ito na ang RJ Patrol. On a Wednesday, midweek, ladies and gentlemen, June 3, 2026. Pagkakaalam ko, marami ding magbe-birthday pagdating ng buwan ng Hunyo, ano? So, antabayan na natin yung mga magbe-birthday celebrators for the month of June. Maliban dun yung mga sinasabing Kasalan, June Bride and June Grooms. Excited na ba kayo, mga ka-RJ Patrol? Isa sa mga naka-excite sa atin, hindi naman excited, kundi nagulat tayo. Dahil ang inyo pong lingkod ay isang pet lover. Meron po akong dogs, cats. Eh, medyo nanlumo ako dahil totoo ba ka RJ Patrol? Mawawala na ng meow-meow ang Camera de Representantes? Inalis na ba bilang miyembro ang Congressman Meow-Meow ng Cavite? Nandiliti ba si Congressman Kiko Barsaga? Wala nang, di ba? Wala nang gagawa ng ano, yung mga makontrobersi ang mga post sa social media dyan. Para sa akin, kailangan natin ng ano, meow-meow. Bakit yung meow-meow ang talagang pinagtutuunan ng pansin? Pinaglilihian ng ating mga mambabatas dyan sa Kongreso? Bakit hindi yung mga kongresista na contractors at the same time? Yan titindi ng mga ano. Pag binibilang natin, puro plunder na yata. Puro plunder ang dapat ikaso kapag may mga nai-involve na mga mambabatas. Kasi pag sinabi mong plunder, ang ceiling po niyan ay 50 million and above. Eh, naririnig natin, may 500 million, o nga ganun. Mahigit 500 million, o times 10 na mahigit sa plunder category. Ano po? Bakit yung pet peeve ng Kongreso, yung paborito ng bayan, ay pinatanggal nyo? Yung nagmi-meow-meow dyan sa Kongreso. Alam po rin kapag yung pinag-aralan nyo, sinuri natin yung mga post ni Congressman Meow-Meow Kiko Barsaga, ay ma-amuse ka eh. Ma-amuse ka. Di po ba nababanggit natin na kapag may mga rally, mga kilos protesta sa kalye, sa mga tanggapan ng gobyerno, di po ba nagpapasalamat tayo dahil hindi dahil maingay sila, kundi nagbubukas sila ng mata at isip ng taong bayan. Binubuksan nila. Oo nga pala. Bakit hindi na check ito? Hindi nakakasuhan ito, itong mga magnanakaw na ito? Bakit hindi nababanggit? Kailangan natin po yung ganong klaseng personalidad sa ating lipunan, ano po, mga ka-RJ Patrol. Kung kayo ay nakikisa sa aking mindset, kailangan po natin yan eh. Noong araw, parang nadadala din ako sa mga yung mga obserbasyon ng iba't ating mga kababayan na kapag may nagra-rally ay magulo yung trapiko, bumabagal, o kaya nag-standstill yung trapiko dahil sa pagmamarcha sa kalye, o kaya nababarahan yung mga kalye, o napipilitan yung mga law enforcers na i-block yung Mendiola Bridge dahil yan po yung parang ginaganap palagi dyan. Kasi parang symbolic yan para sa ating mga rallyista, mga nagpo-protesta. Makapasok ka lang dyan sa Mendiola Bridge ay parang tarangkahan na po yan, papasok ng Malacanang. Ibig sabihin, yung panawagan nila ay parang symbolically na ipaparating sa bakura ng palasyo ng Malacanang. Sa tarangkahan pa lang, dapat nandyan sila at nagsisigaw. Parang di po ba? Very symbolic po yun eh. Yung panawagan mo or chant mo ay ginagawa mo sa mismong tarangkahan ng palasyo. Parang yung harana, di po ba? Pag nung araw, di ba? May mga nagharana sa harap mismo ng punong balkonahe ng bahay. Para iparating yung panambitan, pagsuyo doon sa nililiyag na dilag dyan sa bahay na yan. Harana daw tawag doon nung araw. Inabot ko lang noon nung napakalit pa ako, siguro mga 5 years old. Nakita ko nung araw, pinaulakan ng tatay ko na makakyat yung mga kumakanta sa ibaba. Gabing-gabi, mga alas 8, alas 9 ng gabi. Pinaupo sa binigyan ng kape sa balkonahe at saka yung mga ate ko, ilan ba yung ate ko noon? Tatlo-tatlo yung mga ate ko, ng mga dalaga na po, ay inutusan ng tatay ko. Alam po ninyo, pag tatay ng mga panahong yun, ay talagang hindi mababali yung, parang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Labas po yung mga kapatid ko, in-entertain yung mga naghaharana, at nagpalitan sila ng mga kanta nila. Makanta sila. May dalang mga gitarista at saka hindi, gitara lang po yung nakikita ko noon. Wala po yung banda. Di tulad sa mga lumalabas sa mga pelikula ng mga komedyante na may mga backup na banda pa kapag naghaharana. Tumitingala sa bintana nung kung saan nandoon yung kwarto ng gustong ligawan, Yan ang harana. Itong kilos protesta, harana din po yan eh. Parang harana kasi po, ang layunin ng pagpuprotesta ay makumbinse yung mga nakatataas sa kapangyarihan. Ang sinusuyo dyan, yung mga nakatataas dyan, lalo sa palasyo ng Malacanang, na tugunan yung hinaing ng taong bayan sa halimbawa pagprotesta sa hirap ng buhay, kawalan ng trabaho, taas ng mga presyo ng bilihin, taas ng presyo ng produktong petrolyo, pagtaas sa presyo ng kuryente at tubig, o di po ba? So, panambitan din po yan, yung kilos protesta. Very symbolic po. Eh kaya lang po, na pipigilan yung mga private motorists na ma-access po yung Mendiola Bridge, yung tarangkahan sa papasok sa Malacañang, dahil nilalagyan na po ng barricade ng mga police, mga sundalo. Nilalagyan ng mga barbed wires, barricades, o paano nga naman maka-access. So tuloy, malaking problema sa napapaikot ng malayo yung may mga bahay dyan sa loob. Bago kasi dumating yung mismong gate 7 or gate 5 ng Malacañang, may mga bahay ding matadaanan dyan along sa likod ng Mendiola Bridge. May mga university pa dyan. Andyan yung San Beda University, Centro Escolar University, San Sebastian University. Isipin nyo yung nung araw, sabi nga, perwisyo yung ganyang mga pagkakataon na may mga nagrarally sa Mendiola. Pero sa totoo lang, layuning mabuksan yung ating mga isipan, yung ating mata sa kabulukan ng sistema, halimbawa, ng burokrasya, ay nasusumpungan natin pag tayo'y makinig, manood, makialam. Oo, sabi ko nga dito sa ating plug sa RJ Patrol. Kung hindi pwede makialam, ganun talaga. Kung hindi pwede makialam, magbigay man lang ng opinion, di po ba? Kaya kailangan nating pakinggan yung hinaing ng taong bayan. Kailangan natin. Kasi po, yung mga nakaligtaan nating mga issues, mga concerns natin, ay andyan sa kanila, dala-dala na, bit-bit nila sa kanilang pagpuprotesta. Si Congressman Miao Miao, yung salbo ng ating topic today, ay nagkaroon ng expulsion. Hindi ko alam ang proseso dyan, kung magkakaroon pa ng appeal, o kaya magkakaroon ng special election on the other hand, dyan sa constituency ni Congressman Kiko Barzaga. Ibig ba sabihin, pag na-expel ka sa Kongreso, automatiko na ibabakante mo yung representation mo doon sa distritong naghalal sa'yo bilang kongresista. Yan ang mga susunod nating aabangan. Kung may mga ganong proseso pa, magde-declare ba ang COMELEC ng special elections para mapalitan yung pwesto doon sa Dasmariñas, Cavite ni Congressman Kiko Barzaga. May report, Blue Ribbon Committee nag-issue ng mga imbitasyon para sa pagdinig bukas sa maanumalyang flood control projects matapos unang bawiin ng subcommittee ang isang imbitasyon. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Kinumpirma ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senadora Pia Cayetano na nag-issue na ang Blue Ribbon Committee ng imbitasyon para sa muling pagdinig ukol sa flood control scam bukas, June 4, alas 10 ng umaga. Sabi ni Senadora Cayetano, inaasahan nila ang kooperasyon ng lahat ng inimbitahan sa pagdinig. Sa lista ng mga imbitado na inilabas ng kanilang tanggapan, kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez, sina Mike Teksay at Paul Estrada na. Mga tauan umano nang nagtatagong si dating Saldico ang inimbitahan ng Blue Ribbon Committee. Imbitado rin itong 18 nagpakilala ng mga dating sundalo at bagmen umano ni dating Congressman Ko. Nauna na ngang sinabi ng kanilang abogado na si Attorney Libito Baligod na binawi ng Blue Ribbon Committee Subcommittee ang imbitasyon para sa 18 dahil ang Mother Committee na ang mamumuno sa pagdinig bukas. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. Abangan natin yan, ha? Shout out tayo si Ma'am Ina Gray. Good afternoon, Sir Angelo D.V. Almonte. Thank you very much po for your support sa RJ Patrol, Ma'am Ina Gray. Jaime Samoya Bernante, good luck, Barsaga. Run for Senator 2028 elections. Yan ang sabi ni Jaime Samoya Bernante. Alright. May babatiin tayo. Babatiin natin. Maligayang kaarawan. Happy, happy birthday ang anak ng ating kumpadre na si Attorney Juan Carlos Brillantes. Siya po yung Chief Container Division ng Port of Manila, Bureau of Customs. Naway patuloy siyang pagpalain ng mabuting kalusugan, masaganang biyaya at marami pang tagumpay sa kanyang buhay at tungkulin. Hangad namin ang lahat ang higit pang lakas, kasiyahan at inspirasyon sa kanyang patuloy na paglilingkod. Cheers! Ang pagbati ay mula kina USEC General Charles Kalima at ng Batang San Miguel Security Group kasama sina retired Police Brigadier General Proud Daddy James Brillantes at retired Police Brigadier General Romeo Ver. Mabuhay ang DCRJ. Parang ano lang ha, nag-voiceover lang po ha. Basta kayo mga Batang San Miguel Security Group. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong serbesa dyan? May serbesa ba tayo dyan? Si San Miguel daw eh. Kapag binabanggit sinasabi meron tayong mga binabanggit na ganun. Mga barkadahan. Oo. Oh, 'di ba naalala nyo yung mga barkadahan natin, mga katropa natin? Oo. Barkadahan natin ay siyempre may pinagsamahan sa isang platitong mani. Oh, di ba? Sino-sino ba yung naging idol diyan? Mga kasamahan natin. Oh, okay. Anyway, hindi ko masagot itong mga to. So ito nga nalulumulahat ang ano mga taga lalad diyan sa Dasmariñas, Cavite. Nawalan sila ng representative mula sa distritong iyan ng Dasmariñas, Cavite. Nababanggit natin yung expulsion. Kaya tuloy naging tawag dito naging kalakaran natin yung expulsion. Naghanap tayo ng ano word for the day, which is expulsion. Ba, sino to? Sino yung nagsasalita? Teka, lumakas. Hindi ako marunong, naghahang yung ating cellphone. Anyway, ang word for the day na ating dedicated to Congressman Kiko Barsaga. Word for the day for Wednesday is expulsion, spelled expulsion. Ito ay isang noun. Ang meaning nito, the act of forcing out someone or something. Oh, act of forcing out someone or something. Oh, the action of depriving someone of membership in an organization. So hindi na siya congressman, a member ng August body ng Kamara de Representantes dahil sa desisyon na siya ay ma-expel dyan sa Camera de Representantes. Expulsion, removal, the process of forcing someone to leave a place, especially an organization or even a body. August body, which is the Congress. Malungkot, ano po? Naalala po niyo na may sa mga eskwelahan, di ba, na may mga na-expel, unbecoming. Sino ba sa inyo, sa mga tatay, nanay dyan, ang napatawag na sa counseling dahil sa mga anak? Muntik-muntik ka ma-expel sa isang university o sa school. Malungkot, ano? Ibig sabihin sa Tagalog ng expulsion ay pagpapalabas o pagpapalayas. Yung pangkalahatang kahulugan ng pagtulak palabas sa isang body, isang katawan ng kongreso mismo. Katawan ng kongreso talaga. So, kita ko yung video, ha. Hindi pa nagkakaroon ng desisyon ay ano na. Todo smile naman si Congressman Kiko. Pero isipin mo, na ano na niya na foresee na niya, mukhang may advanced knowledge na siya na ma-expel siya. With a vote of 265 who voted for yes, 14 for no, 8 for who abstained, the House of Representatives expelled Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga on Tuesday kahapon following multiple suspensions. The House Committee on Ethics and Privileges cited disorderly behavior and conduct unbecoming of a member of the House in recommending expulsion. Hindi ko akalain na hantong sa ganyang punto, ano. Paano na lang kung yung mga kontratista, kung yung mga kontratista kaya makasuhan at anyway, automatic po yan pag proven guilty beyond reasonable doubt ay malamang ma-expel. Si ano nga, isa sa mga typical example ay si Congressman Arnie Teves. Di po ba? Wala pa siyang conviction dun sa kaso niya. Wala pang conviction from the court. Ano na siya Ex-congressman na. Dahil daw po dun sa mga kaso niya at pagtakas niya sa hustisya, sa kamay ng batas. Nagtago po siya doon sa Timor-Leste at yun, nagawa ng paraan ng ating gobyerno na maibalik dito para humarap sa mga paglilitis ng kanyang mga kaso. Sino pang mga congressman dyan na tinanggal? Saldico! O di po ba, ang bansag sa kanya ay former Congressman Saldico. Expelled din siya. Kaya tinawag na former congressman. Pero abangan nga po natin kung itong mga na-expel dun sa kabila kay nagkaroon ba ng special elections? Wala. Anyway, mag-break muna tayo sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Oras 10:50 ng umaga.

0: On Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
1: RJ Patrol!
2: Alas 10:33 na po ng umaga sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Yung salvo, unang pagdinig sa bagong Senate Blue Ribbon Committee bukas ay kabang-abang mga ka-RJ Patrol, ha? Kayong absent, ha? Para masubaybayan, matutukan, o magkakaalaman. O. Isa pa report, PNP Chief General Nartates nakakuha ng 78.8% index of governance score sa pinakabagong nationwide governance survey. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Nakakuha si Philippine National Police Chief Police Director General Jose Melencio Nartates Jr. sa hanay ng pinakamataas ang ratings ng opisyal ng pamahalaan na may 78.8% index of governance score na sinusuporta ng mataas na trust at performance rating na pagpapakita na tumataas na tiwala ng publiko sa PNP. Lumalabas sa survey na nakikita ng mga Pilipino ang resulta ng pamunong nakatuon sa disiplina, pananagutan at serbisyo. Mula niya ng mamuno sa PNP, nakatuon si Nartates sa pagpapalakas na operasyon, pagpapaigting ng community policing at pagpapatibay ng accountability sa loob ng organisasyon na unti-unting nagpapalakas sa isang institusyon at nagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Base sa survey, nakita ng mamamayan sa ilalim ni Nartates ang mga pagpapahalagang tulad ng profesionalismo, disiplina at malasakit sa serbisyo publiko ay malinaw na naisabuhay sa loob ng hanay ng PNP. Nagpasalamat naman si PNP Chief Nartates sa tiwala ng publiko, subalit iginita opisyal na ang mataas na marka sa survey ay hindi dapat maging dahilan para magpakampante. Dagdag pa ng PNP Chief, ang tunay na hamon ay kung paano mapapanatili ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na integridad, mahusay na pamuno at tapat na serbisyo. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Jojo. Sikat, isa pang report. Gulo sa Senado, nakakasuklam na ayon kay Pangulong Marcos. Mga senador, pinababalik na sa trabaho. Report ng DZRJ reporter, Chona Yu. Chona.
4: Kasuklam-suklam na ang nangyayaring gulo sa Senado. Pahayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos dalawang araw na walang sesyon ang Senado mula nang arestuhin si Senador Jinkoy Estrada dahil sa kasong flood control projects. Pakiusap ni Pangulong Marcos sa mga senador, bumalik na sa trabaho. Sa ambush interview sa Manila, sinabi ni Pangulong Marcos na maraming mahalagang trabaho ang kailangang gawin. Sabi ni Pangulong Marcos, nagkaroon ng pagpupulong ang uplift committee at pinag-iisipan na humingi ng supplemental budget para patuloy na mabigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng oil crisis dahil sa nangyaring giyera sa Middle East. Nakadidismaya ayon sa Pangulo dahil hindi

0: ang huling sesyon ng Senado bago ang Sinidye. Babalik ang sesyon sa Hulyo kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Chone Yu. Yun lang. Oh, nakakasuklam ba? Bigat naman ang salita. Oh, bigat naman ang salita ng presidente ngayon. Nakakasuklam na daw yung hindi pagre-report sa trabaho ng mga senador. Paano yan? Teka. Ano to? Hindi ako pwedeng makasagot at nakatutok si camera sa atin. Anyway, mamaya at meron tayong segment ng editorial kaugnay sa malaking issue na ginakaharap natin. Ano ba talaga ang pros and cons? Alright, may report tayo tatanggapin mula dyan sa gitnang Luzon. Come in, Ronaline Cruz.
2: Good morning, Kuya Angelo, at sa inyong mga tagapakinig dito sa programang RJ Patrol. Narito ang aking balita mula sa lalawigan ng Pampanga. Ika-22 bangka ay na-recover sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Lungsod ng Angeles. Na-recover na ng mga rescuer ang 22 bangkay mula sa Gumuhong Ginagawang Gusali sa Barangay Balibago, Lungsod ng Angeles dito sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, bandang 7:21 ng umaga kanina nang mahugot ang labi ng isang hindi pa nakikilalang biktima sa ilalim ng Quadrant 2 ng Gusali. Natuklasan nito bandang 4:04 ng madaling araw, ngunit umagalang mahigit 3 oras bago tuluyang mahukay. Ngayong araw na ito ay 11 araw mula nang gumuho ang nasabing gusali kung saan tuloy-tuloy pa rin ang search, rescue, retrieval at clearing operations gamit ang mga heavy equipment. Ang lahat ng mga na-recover ng mga labi ng mga biktima ay agad na itinarecover sa City Health Office para sa identification at proper handling. Yan ang report para sa RD Patrol, Ronaline Cruz, Pampanga.
1: Maraming salamat, Ronaline Cruz, sa update na yan. Trahedyang yan na pagguho ng under construction na building sa Balibago, Angeles, Pampanga. Dito sa issue ng Senado, sino ba ang tunay na nagpapalaki ng gulo? Ito yung ating tema sa editorial segment. Issue ng Senado, ang pagmamalinis ng minority sa gitna ng tensyon. Madaling magturo ng daliri kapag magulo ang kwarto. Mas madali ring maghugas kamay at magkunwaring biktima kapag ayaw mong aminin na isa ka sa mga nagkalat. Ito mismo ang eksenang makikita natin sa Senado kung saan ang tinaguri ang minority brats ay tila may hawak na script. Sabi niya, solid 11, solid block, ay may hawak na script ng walang katapusang pagmamalinis habang binabato ang lahat ng sisi sa majority block, siyempre. Pero kung susuriin mabuti ang takbo ng mga pangyayari, mapapailing ka na lamang. Ang lakas makabintang, pero sila mismo ang may hawak ng mitsa ng nagaganap na tensyon. Opo. Nang mag-walk out itong minority bloc sa plenary, hindi daw nila inabandona ang sesyon nang gawin ito ng majority, labag daw sa rules. Ang tawag dyan, double standard. Oo, ito na bantayan natin. Double standard na nga sa tinakbuhang rule, double standard pa rin sa pagkabrat kapag hindi nakukuha ang gusto. Nakakasuklam daw, sabi ni President Bongbong Marcos, isinisisi ng minority brat sa mayorya kung bakit may mga mahalagang panukala ang hindi na ipasa dahil sa 2 araw na walang quorum ang sesyon o hindi pumasok yung majority. Hugas kamay na naman. Ating itama ang kasaysayan. Si Senate President Alan Peter Cayetano ay noong May 11 lamang naging pinuno ng Senado. Bakit ngayon lang inihahabol na maipasa ang mga panukalang batas na ito sa natitirang ilang araw na lamang ng sesyon? May adjournment sine die.

napipinto bago mag-weekend, mga ka-RJ Patrol. Ang mga batas na ito ay dapat sana ay matagal nang natalakay, naipasa sa ilalim ng liderato ng dating Senate President Tito Soto. Kung meron mang mga mahalagang batas na naantala, malinaw na kasalanan ito ng nakarang pamumuno ni Tito Soto at hindi ng kasalukuyang liderato ni SP Cayetano. Hindi sa magandang klima nagsimula ang pamumuno ni Cayetano dahil kaagad na binato ng mga banta ng kaso ang mga miyembro ng mayorya. Ayan, ando na. Swak na sa kulungan si Senator Jinggoy. Nandiyan ang pag-aresto kay Senator Jinggoy at ang mga banta na ipapakulong din sina Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, at Senator Rodante Marcoleta. Sinasalang dinidepensan lamang ng mayorya ang mga binabato ng kanilang mga kritiko. Oo. Self-defense nga, kumbaga. Hindi natin masisisi kung tinututukan nila ang kanilang depensa dahil ito naman ang nararapat. Ito ang pinananalangin ng RJ Patrol eh. Maisulong na kaagad yung mga investigasyon diyan. Ngayon, naantala ba ang trabaho ng Senado? Oo, pero sino ba talaga ang may gawa nito? Walang iba kundi ang minority brats. Ang minorya ang nagpasimula ng pasaring, personal na atake, at patut sa dahan na labas sa paksang tinatalakay. Mas abala sila sa paggawa ng ingay para sa mga soundbites at social media pub mats kaysa magtrabaho. Sadyang sinusubukan nila ang pasensya ng mayorya. Oo, pero magaling si Senate President Cayetano. Particular dito sina Senator Erwin at Rapi Tulpo, magkapatid na siyang tumatay yung mga attack dogs. Napansin niyo ba mga ka-RJ Patrol? Akala mo ay kung sinong malilinis subalit nagtatago lang sa mga aanghang na soundbites. Huwag na magmura. At personal na pag-atake kay SP Cayetano. Nawala man lang paggalang sa katotohanan, siya pa rin ang nahalal na leader ng Senado. Panay ang bida ni Senator Ping Lacson na may dalawang senador mula sa mayorya ang lilipat sa kanilang hanay para sila na ang maging bagong majority. Ang tanong, nasa na yun? Kung totoong nasa kanila ang numero, bakit hindi sila mag-convene at formal na palitan ng leadership? Ang katotohanan kasi ay hindi ito totoo at isang malaking bluff lamang. Kung ako man ang nasa majority, itong tingnan nyo mga ka-RJ Patrol, hinding-hindi ako lilipat sa minority. Bakit? Dahil ang tunay na nais ng minorya ay pagtakpan ang mga isyu. Mas mabuting manatili sa majority na matapang at hahalungkatin ang mga anomalya. Partikular ang kapanapanabik na kontrobersiya sa flood control projects kung saan napakaraming sangkot ang hindi pa rin natatalupan, natatanggalan ng maskara at nakakasuhan. Takot ang minority brats na masimulan ang muling investigasyon sa flood scam dahil tiyak na mabubunyag ang katotohanan. Isa sa mga maugong na pangalan dito ay si Senator Erwin Tulfo. Wala na tayong paligoy-ligoy dito po, ano po, mga ka-RJ Patrol, na congressman pa lamang ito na mangyari ang nasabing scam. Hindi natin maikakaila na malapit si Erwin kay late Representative Martin Romualdez at sa iba pang proponents ng mga proyektong ito. Di po ba nung party list representative si Senator Idol Erwin? Nakabuntot siya palagi kay House Speaker Martin Romualdez noon. Pati ang simpleng kawalan ng aircon sa banyo ng Senado ay naging pambansang issue. Ito naman mula kay Rapi Tulfo. Agad sila nagdrama at sinigaw na pinatayan sila ng kuryente o panggipitin. Ngunit nang sinuri ang totoong nangyari, lumabas na nag-trip lang pala ang circuit breaker sa side ng GSIS building. Sino may sala? Siyempre, ang tinuturo nila, ang liderato ni Senate President Cayetano. Pati ang pag-vlog ni Cayetano ay hindi pinatawad. Pilit na pinupuna ng minorya. Unang-una, hindi naman ito ngayon lang ginawa ni SP Cayetano.
Araw-araw ay may vlogs na siya noon pa man para mag-ulat sa bayan. Siyempre ngayong siya na ang Senate President, nadagdagan ang kanyang mga pagbabahagi dahil nais niyang direktang ipaliwanag sa publiko ang mga masalimuot na isyu sa Senado na pilit binabaluktot ng iba doon sa Senado. Sa totoo lang, kapag napanood mo ang vlogs na ito, isa lang ang masasabi mo, pure ang intensyon ni SP Cayetano. Believe ako dyan kay SP Cayetano. Ang galing ng kanyang mindset. Ang galing ng diskarte, ano po. Hindi ko sinasabing kagagawan niya yung pag-boycott ng majority sa sesyon sa nakalipas na dalawang araw, sa sesyon ng Senado. Ang kanyang mga paliwanag ay hindi gawa-gawa o script para sa politika, kundi nakaangkla sa batas, galing sa puso, na ang tunay na layunin ay para sa kabutihan ng nakakarami. Hindi nakapagtataka na kung sisilipin mo ang comment section ay puro pabor sa kanya at papuri ang nilalabas ng mga netizens. Oh, see? Diyan na tayo. Meron naman mga detractors ni SP Cayetano. Hindi natin maalis po yan, mga ka-RJ Patrol. Siyempre, nung pangampag-upo niya, eh di ba sabi, merong pang name dropping eh. Name calling, nabasa ko eh. Di ba si Cayetano, yan yung kawatan o. Ginanon nila oh, nabasa ko rin yon. Pero natawa lang din naman ako. Hindi daw yan malinis. Pero sa puntong ito, mga ka-RJ Patrol, hindi nyo ba napapansin na parang gusto lang niyang maituwid yung kasaysayan sa ating lipunan? Mapursu yung paghahanap ng hustisya, katarungan para sa taong bayan. At eventually, kung kayang-kaya, kung hindi sa administrasyon na ito mangyayari, sa mga susunod na administrasyon, mapanagot man lang itong mga sobrang naging buhaya, may pananagutan at may kagagawan sa nangyaring nakawan o anomalya, iskandalo sa flood control projects. Mas bilib pa ako sa ganung tao kaysa yung halatang-halata naman ang napakatindi ng pagtatakip. Oo. Ayusin na natin yung bayan natin. Huwag na tayo magtakip para lang mapagtakpan yung totoong pangyayari. Na may mga na-deliver na maleta. May mga ang dami talagang sumisigaw ng sana all eh. Maraming paano kaya dun sa sal-end ng mga ito? Sa mga susunod na pag sasubmit nila ng statement of assets, liabilities and net worth, magre-reflect kaya doon? Or siyempre pagtatakpan mo yun o hindi kaya mapagtakpan? Yan ang problema ngayon. Yan ang problema. Kasi sa administration ito, sabi nila, baka wala kang makikitang liwanag sa dulo ng kuweba. Sa dulo ng kuweba. Light at the end of the tunnel. Ganun ba yun? Ganun ba yung pulso ng sambayanan at Tita Carmen Ignacio? Wala bang maasahan kapag yung hustisya at pananagutan ay hinahabol natin sa administrasyong ito? Ano sa palagay nyo? Yung palagay nyo ay hindi rin ako mapalagay. Yan din yung palagay ko. Kaya nga sabi ko,
Parang kanta lang eh. Kung sa lupa ay di tayo magkabagay, sa langit ako maghihintay. Pagdating ng langit, or kung kailan mayroong totoong administrasyon na may pagkiling sa kapakanan ng nakakaraming taong bayan, nakakaraming Pilipino. Mahirap pa. Sabi nga ng mga netizens dito, yung mga nagko-comment, mahirap umasa ngayon. Di po ba? Ang dami na may binabanggit ng mga kinasuhan, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, kakasuhan pa yan sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, Rodante Marcoleta, sino pa? Pero hindi nababanggit yung dating speaker. Pag mabanggit man eh, parang papyaw lang. Tapos yung sinasabing freezing of assets niya, 20 days lang, nakalagpas na yun. Nakabalik na sa kanya yung kanyang pera. Yung kanyang mga accounts, mga insurance policies. Wala sa Sal-N, pero ang mga balibalita, may mga mansion sila sa labas ng bansa. May balibalita na ang galing nilang gumawa ng escape route, kumbaga yung rutang patakas palabas ng bansa. Yung pera, ang tawag nila doon ay offshore accounts. Offshore. Ibig sabihin, wala dito sa ating mga local banks. So, hindi masisilip ng AMLAC. Hindi masisita. Kung dineclare ba yan sa Sal-N? Statement of Assets and Liabilities Networks. Siyempre, yung nakaw ba, nanggaling yata kay Vice President Sara Duterte nung kinakalkal yung kanyang mga bank records. Sabi niya, sa isang practical at simpleng tanong, common sense, kapag ang pera ba ay mula sa nakaw, i-declare mo ba yan? Ilalagay mo ba yan sa banko? Di siyempre hindi. Di po ba? May mga balibalita dun. Nasa affidavit ng 18 dating Marines. Di ba? Isang buong townhouse binili para doon paglagyan ng mga sabi. Magkakaalaman nga eh. Magkakaalaman na. Pag umusad talaga. Hintay lang tayo bukas ha. Kaabang-abang po ito. Sa awa ng Diyos kapag may awa si Lord, andito tayo. 10 to 12, tutunghaya natin kung magkakaroon na kaagad ng maagang bakbakan dyan sa Senado. June 4 is the day na foresee na magkakaroon na po ng initial hearing ng bagong Senate Blue Ribbon Committee. Mamaya babanggitin ko yung mga nasa pina para dumalo. Although mayroon ngang inatras na imbitasyon for the future reference na daw po yun. Alamin natin ang mga sinasabing napadala na sa pina para unang maisa lang bukas. Ang isa sa mga hinihintay natin, gusto nating malaman. Halimbawa, si former Speaker Martin Romualdez ay nasa pina. Gusto natin parang hindi kaya pwede natin i-suggest na magkaroon ng Zoom teleconference, magsasalita via Zoom si former Congressman Saldico. Wild suggestion, thinking aloud, kumbaga. Can it be done? Siyempre, kapag mayroong inaakusahan, pwedeng magkaroon ng frontal or confrontation, kumbaga. Diba? Give the benefit of the doubt for each of the party. Kaya, siguro, dapat lang siguro mangyari yun.
Oh. Si Jaime Samoya Bernante, si Ma'am Ina Gray, nandiyan palyagi. Ha. Thank you, Ma'am Ina Gray. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, kung kayong mga congressmen, nag-alis kay Congressman Kiko Barsaga, matatawag niyo ba na respeto at dignidad sa ginawa ninyo? Oh, yun nga po. Oh, andiyan si Titus Almonte. Oh, good morning po, Sir Angelo. Oh, oh. Thank you for your support dito sa RJ Patrol, Titus Almonte. Si Ate Bing, always present. Oh, ang ating Zumba Queen dyan sa Davao City. Si Ate Bing, si Febe Iglesias Bermejo is watching. Thank you for watching, listening, and sending comments dito sa RJ Patrol. Thank you for the support. All out support dito sa RJ Patrol. Sabi nga ni Jaime Samoya, ay magtumakbo ko na lang ng pagkasenador, Kiko Barsaga. Pwede ba yun? Anyway, magagaling sa mga butante yung ano, desisyon dyan kung i-accommodate halimbawa tumakbong senador si former Cavite, Dasmariñas Cavite 4th District Representative Francisco Barsaga. Magkakalaman in the next few days kung kaya pang i-appeal yung kanyang kaso, yung expulsion niya. Ano ba? Smoke screen ba yan? Dami nagsasabi, oh. Oo, may mapagtakpan lang yung tunay na issue. Tunay na concern ng taong bayan. Yung mga kongresista na naging contractor, contractors sa mga manumalyang kaso. Although wala, napakatahimik, ano po? Napakatahimik. Wala pa nakakasuhan, ano po? Puro na lang parang pabalat bunga mula sa ombudsman. Oh, si ano, inaayos pa natin yung ibang kaso. Si former Speaker Martin Romualdez. Pero bakit walang warrant of arrest? Bakit nauna pa yung iba? Eh kung yung dun sa mga balibalita, mas bilyones yung nakopo allegedly. Itong more than half billion lang ay ayan na, nakaswak na sa Payatas Detention Facility. Okay, break tayo sa ating Wednesday episode. Oras in punto alas 11 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: RJ Patrol!
0: Alas 11:07 na po on a Wednesday dito sa RJ Patrol. Basta kayo, excited na ba kayo para bukas? Bakit tinatawag na mastermind si former Speaker Martin Romualdez? Mastermind nga ba siya? Di umano, mastermind daw. Ayon yan kay Congresswoman or dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Di ba ang tawag niya kay former speaker ay Martin Luther King? sa mga news item naman at saka mga posts sa social media, sinasabing alleged mastermind naman daw siya sa flood control anomaly. Nakatutok na ba kayo ang mga mata sa nakatakdang yung mata nyo ay tutok na bukas? Magsagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee sa araw bukas ito, June 4. Lahat yata nakatingin kung ang tanong, dadalo ba sa nasabing pagdinig si late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Isa siya sa kaagad. Ito'y batay sa nilabas na listahan ng komite, Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang din sa mga pinadaluhan, mamaya, banggitin natin lahat yung mga yan. Samantala, may report, majority block. Umamin na kaya hindi sumipot sa plenary upang hindi maagaw ng minority bloc ang komite na mamumuno sa investigasyon sa katiwalian upang hindi na muling mapagtakpan. Nadali mo. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Inamin ng Senate Majority Bloc na sinadya nilang hindi sumipot para sa kanilang plenary session upang hindi magkaroon ng quorum. Ayon sa mayorya na pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano, hinaharang nila rito ang balak ng minorya na agawin ang pamumuno sa mga komite ng Senado. Kailangan umano nila itong gawin para protektahan ang kanilang pag-iimbestiga sa mga katiwalian at maling paggamit ng pondo ng gobyerno, partikular na ang investigasyon sa flood control anomaly. Aniya dahil sa pag-aresto nga dito kay Senator Jinggo Estrada at patuloy na pagliban ni Senator Ronald De La Rosa ay nagbago sa balanse ang boto ng Senado. Tinutukoy ito ng naging tiglabing isa na ang majority at minority bloc. Hindi raw ito sapat para palitan ang liderato ng Senado pero pwedeng maging pagkakataon para magkaroon ng pagbabago sa pamumuno ng komite. Sa Facebook live streaming naman, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na kailangang matuloy ang investigasyon sa flood control scam para matuntun ang lahat ng responsable at malaman ang buong katotohanan dahil hanggang sa ngayon, hindi pa nasasagad ang investigasyon. Nagbago-bago na ani ang datos ng Department of Budget and Management, Department of Justice, DPWH at marami pang ahensya ukol sa bilang ng ghost at substandard na project. Samantala, sinabi naman ni Cayetano na kahit may hinwaan sila sa Senado, tuloy ang itinakda nilang impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte at planchado na ang kanilang mga schedule para nga dito sa impeachment trial. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Palo tayo dun sa sinabi ni SP Alan Peter Cayetano. Samantala, DOST Calabarzon, pinapabilis ang inobasyon, mga eksperto at akadim, nagkaisa para sa makabagong pag-unlad. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
4: Nagtipon-tipon ng mga eksperto, mananaliksik at kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa first semester meeting ng Regional Research Development and Innovation Committee o RRDI si Calabarzon upang talakayin ang mga programang magpapalakas agham, teknolohiya at inobasyon sa rehiyon. Pinangunahan ni DOST Calabarzon Regional Director at RRDI si Chairperson Amelita Bagsit ang pagpupulong na nakatuon sa pagpapalawak ng research collaborations at paghahanda sa mga pangunahing science and technology activities ngayong taon. Kabilang sa mga tinalakay ang pananaliksik tungkol sa stainless bihani, mga makabagong teknolohiya para sa mga industriya at enerhiya. Gayun din ang mga kompetisyon at programang magbibigay ng oportunidad sa mga kabataang mananaliksik at IT students sa rehiyon. Ipinakilala rin ang Project LODXR na naglalayong mahikayat ang mas maraming estudyante na makilahok sa pagbuo ng mga digital at technological solutions para sa mga pangangailangan ng komunidad sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan ng pamahalaan, mga universidad at research institution. Target ng RRDIC na gawing sentro ng siyensya, teknolohiya at inobasyon ng Calabarzon para sa mas mabilis at mas inklusibong pag-unlad ng rehiyon. Romel Madrigal nagulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Doon sa payag ni Senate President Alan Peter Cayetano, talagang palo tayo doon. Hindi po ba, hindi ba kumbinsido na talagang dinidistract, pinagtakpan, hindi nga makapasa yung draft report para sa Senate Blue Ribbon hearing ni Senator Ping Lacson. Mismong kanyang mga kakampi ayaw nga pumirma. So very obvious po yun. Maraming pagkukulang yung investigasyon. Maraming pagkukulang po. Hindi naman natin sinabing outrightly maraming mga pinagtakpan. Magkakaalaman po pagdating ng pag umusad talaga. Sabi nga ni SP Senate President Cayetano, panalangin natin na magtuloy-tuloy itong mga investigasyon at hindi magtagumpay ang lahat ng pagsisikap ng minority bloc na guluhin yung proseso para hindi lumabas yung katotohanan. Patay po sa inilabas na listahan ng Senate Blue Ribbon Committee, kabilang din sa mga pinadadalo sa investigasyon simula bukas, ang mga opisyal mula sa DPWH, Department of Public Works and Highways, Department of Justice, DOJ, DBM, Department of Budget and Management, at Office of the Ombudsman. Hala kayo. Oo, pati ombudsman papatawa. Ano kayo nakikita natin doon? Sa kape presko nila, meron pa rin napagtakpan. Ano po? Yun ba yun? Kaya sila ipapatawag? Layunin daw ng nasabing pagdinig na busisiin talaga ang mga usapin at aligasyon kaugnay ng mga anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Sabi nga ni SP Cayetano kanina sa report ni Jojo, ang dami ng mga binabago, nire-revise yung mga detalye sa bilang ng mga ghost projects, bilang ng mga sub-

0: projects na ngayon ay nasa ilalim ng isang masusing pagsusuri na isasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Kaya tumutok tayo. Kung bukas ay huling sesyon at mag-adjourn sinidye ang 20 kapulungan ng Kongreso, o di maghihintay tayo ng mga susunod na pagkakataon na maisulong ulit. Eh kung sabi nilang magkakaroon ng special session, may mga nagbanggit kanina na mukhang itutuloy-tuloy ng Senate Blue Ribbon Committee kahit na nasa recess ang Senado, yun, magkakaalaman po tayo. Magkakaalaman natin bukas. Ano yung magiging updates sa... Sabi ng ating mga kaibigan, mga luminaries sa legal profession, nandiyan na yun si Attorney Arnaldo.

0: mula sa dating spokesperson ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Bago yan, may report, habagat, magpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Report ng DZRJ reporter Chris Lucas. Chris.
1: Makararanas ng malakas na pag-ulan ng Northern Luzon, Central Luzon at kanlurang bahagi ng Southern Luzon dulot ng Southwest Monsoon o habagat ngayong araw ng Miyerkules. Ayon sa PAGASA, makararanas ng pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dahil sa habagat ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Habang magkakaroon naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, dahil din sa habagat ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, at nalalabing bahagi ng Calabarzon at ang iba pang bahagi ng Mimaropa. Samantala, magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorm dahil na rin sa localized thunderstorm ang mga nalalabing bahagi pa ng bansa. Payo ng PAGASA na maging handa at magdala ng mga panangga sa ulan upang makaiwas sa mga sakit na dala ng pag-ulan at pagbaha. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Maraming salamat, Chris Lucas. Tag-ulan na talaga. Oo, nakikita natin yung pagbaha sa mga gutter o side ng mga kalsada. Kung minsan wala na akong madaanan, talagang tatawid na. Minsan iniiwasan ko yan. O kayo ba ay nagkukulang sa tawag dyan, ricado ng inyong adobo? Ito ang may report. Mahigit sa 35.4 million pesos na smuggled, halaga ng smuggled na sibuyas, nasamsam ng NBI at Bureau of Customs sa storage facility sa Nueva Ecija. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Aabot sa higit sa 35,437,198 pesos ang halaga ng illegal na imported na sibuyas ang samsam na magkasanib na pwersa ng National Bureau of Investigation, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard sa isang cold storage facility sa Talavera, Nueva Ecija. Ayon nga sa MBI, nag-ugat ang operasyon sa reklamong humihiling na investigasyon sa umano'y illegal na pag-angkat, pag-iimbak, pamamahagi at pagbebenta ng mga smuggled na sibuyas sa mga lokal na pamilihan. Batay nga sa report, nagsagawa ang NBI SAU ng surveillance validation at test buy operation laban sa Talco Cold Storage Corporation na matatagpuan sa kahabaan ng bypass road, Barangay Kalapihan, Talavera, Nueva Ecija. Ang mga sample na nakuha sa test buy ay isinumite sa Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry na nagkukumpirma na ang mga sibuyas ay imported. Paliwanag ng MBI, ang kabuang halaga ng mga nasamsam na kalakal ay lumampas sa threshold sa ilalim ng Republic Act 12022 o itong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Nagpapatuloy itong NBI sa follow-up na investigasyon nito upang matukoy ang mga taong responsable at mangalap ng karagdagang ebidensya para sa pagsasampa ng mga kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 12022, Republic Act 10863 o itong Custom Modernization and Tariff Act. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Na-remind mo ako, kailangan dumaan na sa palengket. Kulang ng ricado yung gagawing adobong manok. Sibuyas. Ang tanong, ang laking halaga niyan, ha? 35.4 million pesos. Saan dadalhin yan? Makakaasa ba tayo na bebenta yan sa pinakamurang halaga sa ating consumer? Under seizure order na yan. Ibig sabihin, in favor of the government. Oo.

0: confiscated na. Oh, ang siste kasi sa mga nakalipas nating mga pagmamanman, mula nang maging reporter tayo, editor, tapos ganun. At sa mga usap-usapan, kuminsan yung may-ari ng imported seized, yung na-kumpisga, na imported products. Minsan sa bidding na ginagawa ng customs, sila pa yung nananalo sa bidding. So napapasa kanila ulit yung merchandise o commodity. Kawawa ang consumer dun. Kasi malamang ikakarga nila yung kanilang binadget sa bidding o yung ginasto sa bidding para manalo sa bidding. At pati na yung import cost kung smuggled yan, sino ba si Eddie diyan na kumita diyan sa custom? Bakit nakalabas ng warehouse ng customs nang hindi nagbabayad? Kasi hindi naman tayo kailangang graduate sa isang state university para maintindihan na the fact na nasa labas na po ng kustodiya or facility ng Bureau of Customs nung mahuli ang mga commodity na yan ay walang kumita doon sa Bureau of Customs dahil dyan. Siyempre may inayos doon sa Bureau of Customs, inayos ng importer para mailabas. Hindi natin masabi kung declared sibuyas ba yan nung mailabas nila. Kasi dito sa report mula sa NBI at Bureau of Customs, smuggled yung sibuyas. Pag sinabi mong smuggled, illegal contraband po yan. Either misdeclared. Halimbawa, sasabihin mo ang laman ng container ay used clothing or garments or ano-ano. Yung pala iba, yung laman ng container. Kapag may hatag, may lagay dun sa inspector ng Bureau of Customs, hindi na ini-inspect, may lagay na eh. Nakita na eh. Parang kunyari, nakita na. Natama yung deklarasyon na garments o ano man na mas murang halaga ng commodity yung in-import ng importer. Yung pala, sibuyas o yung mas mahal na klase ng merchandise. Tiba-tiba na, tubong lugaw na yung importer. Pero, sino-sino ba ang everybody happy dyan sa Bureau of Customs? Sino-sino ba ang pumayag na maipuslit palabas ng hindi nai-inspeksyon ang isang imported na, ano ang tawag dyan, container vans na misdeclared, hindi po dineclare ang totoong laman ng mga container vans. So, undervalue ang tawag doon, undervaluing. So, tutubo itong importer. Ang problema, magkakagulo pa sa merkado. Kasi po, isasabay mo yan sa, ano, ibibenta mo sa mga consumer, sa mga palengke, sa mga merkado. Para mabilis mo ma-dispose yung smuggled mo, bababaan mo ng konti sa presyo ng local produce, local products. So, ang daming mga ano yan eh. Ang daming laro sa negosyo eh. Ang daming diskarte sa negosyo. Ang gagaling nila mag-isip kung paano gagawin. Oo. Di ba mayroong mga balibalita nung araw na may mga taga-palasyo na allegedly involved sa mga malakihang smuggling dyan sa Bureau of Customs? Bago tayo sumundo dito sa atin sa pintuan, break muna tayo. Oras, 10:00, 11:30 ng tanghali.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: RJ Patrol.
0: Alas 11:32 na po ng tanghali dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Ramon Efren Lazaro is watching. Oh, thank you Mon Lazaro for supporting RJ Patrol. For your support. My report, Senado under attack ng sariling liderato. Ayon kay Ping Lacson. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Tahas ang sinabi ni Senador Pampilo Ping Lacson nang dahil sa pagtatangka ni Senate President Alan Peter Cayetano na pamunuan ng Senado sa pamagitan ng Facebook Live habang binoboycott ang mga regular na sesyon nito, malinaw na under attack nga ang Senado ng sarili nitong liderato. Ipinunto ni Lacson na naglalabas si Cayetano mga abiso tungkol sa pagsuspinde ng mga sesyon at iba pang mga direktiba sa mga kawani at tauhan sa pamamagitan lamang ng verbal na utos na nagtitiyak na walang maiiwang resibo ng mga questionable desisyon nito. Noong Martes, siniling ni Lacson at ng iba pang miyembro ng Senate Minority Bloc ang pagbibitiw ni Cayetano bilang Senate President matapos ang patuloy na pagliban ng Majority Bloc sa sesyon ng Senado. Batay sa impormasyong natanggap niya, sinabi ni Lacson na pasalita lamang ang ipinaabot ni Cayetano sa mga miyembro ng Majority Bloc na suspendido ang sesyon ng walang anumang normal na abiso. Iginit ang senador taliwas ito sa konstitusyonal na tungkulin ng mga senador na kampanan ang kanilang gawaing legislatibo. Dapat aniya mayroong hawak ng mga itong mga minorya ng notice of suspension. Kaya nga andun sila sa plenary dahil wala silang notice of suspension. Dagdag pa ni Lacson na ang pag-boycott ni Cayetano sa mga sesyon ay maaaring ituring na dereliction of duty at maaaring magsilbing batay ng reklamang ihain ng sino mang nagbabayad ng buwis sa Senate Committee on Ethics. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Sino ba yung napapayawan natin kanina? Si Attorney Harry Roque, dating spokesperson ng dating presidente, nandyan sa The Hague, Netherlands. former President Rodrigo Duterte, Tatay Digong. May revelation daw siya, sabi niya sa kanyang social media post. Totoo kaya yun? Mamaya, babalikan natin yun. Isa pa report, Pangulong Bongbong Marcos. Naghahanap ng legal na paraan para remedyohan ang gulo sa Senado. Report ng DCRJ reporter Chona Yu. Chona.
6: Sinusuri na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang legal na paraan para maremedyohan ang gulo sa Senado at maipagpatuloy ang sesyon ngayong araw. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag dahil dalawang araw nang walang sesyon ang Senado mula nang arestuhin si Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Pangulo Marcos, pinag-aaralan na nila ang konstitusyon kung paano mapababalik sa trabaho ang mga senador. Pero ayon sa Pangulo, kailangan ng kooperasyon at commitment ng Senate leadership dahil isang co-equal branch ang sangay ng lehislatura at ehekutibo. Hindi anya maaaring diktahan at parusahan ang mga senador. Sabi ni Pangulong Marcos, kailangan na sawayin ng mga senador ang kanilang sarili lalo't hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho ngayon. Nakalulungkot ayon kay Pangulong Marcos dahil kailangan ng bansa ngayon ng tulong. Paano anya matutulungan ang bansa kung walang kaakibat na kaukulang legislation? Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chona Yu, mula sa Malacanang. Isa pang report, PNP at PT FOMS, Presidential Task Force on Media Security. Nagkaisa para sa kaligtasan ng media sa buong bansa. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
7: Mas pinaigting ng Philippine National Police at Presidential Task Force on Media Security o

0: Din nang magkabilang panig ang kahalagahan ng malayang pamamahayag bilang haligi ng demokrasya at ang pangangailangang magkaroon ng ligtas na kapaligiran para sa mga tagapaghatid ng impormasyon. Ayon sa PNP, bahagi ito ng kanilang pinaikting na agenda upang mapaikting ang transparency, accountability at mas epektibong serbisyong pampubliko sa ilalim ng bagong PNP sa bagong Pilipinas. Sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan ng mga ahensya, target ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang bawat mamamahayag sa paghatid ng balitang mahalaga sa sambayanan. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Nagbabalik sa report, confirmation na ito sa mga inimbitahan para sa investigasyon bukas. Dating House Speaker Martin Romualdez, pinadalhan ang imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee para sa investigasyon bukas. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Napadala na ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitasyon para sa pagdinig bukas araw ng Huwebes sa anomalya sa Flood Control Project. Si late representative at dating House Speaker Martin Romualdez bilang kortesiya, idinaan ang imbitasyon kay House Speaker Faustino D. na wala pang tugon sa ngayon. Isang officer ng Blue Ribbon Committee ang nakalagda sa imbitasyon para sa chairman ng committee na si Senator Pia Cayetano. Matatandaan na inimbitahan itong si Romualdez at halos 20 iba pang kongresistang idinawit sa flood control scam noong November ng nakarang taon ng chairman pa ng Blue Ribbon Committee si Senator Papilio Ping Lacson, kung saan tinanggihan ni Speaker D ang imbitasyon para kay Romualdez sa lahat ng kongresista sa Katwiran na iniimbestigar sila noon na nabuwag na Independent Commission for Infrastructure. Samantala, ipinadalang muli kagabi ang imbitasyon ng Blue Ribbon para sa 18 nagpakilalang dating sundalong marino at magmen umano ni dating Congressman Saldico at idinaan muli sa kanilang abogado na si Atty. Libito Baligod. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Parang may fallback. Parang dati pala, idinahilan ng nakaupong speaker ngayon, Boji D., na may investigasyon na ginaganap ang Independent Commission for the Infrastructure, yung ICI na binuo ni President Bongbong Marcos kay former Speaker Martin Romualdez. Yun ang dahilan pala, kaya di umano ay tinanggihan at nag-decline umaten sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon si Martin Romualdez, former speaker. Ngayon, wala na yung ICI. Dinisband na. Wala rin naman na nailabas na report. Asan na? Yun lang. Yung Marines. Kasi nalito, the other day, sinasabing inatras. Ngayon ay binalik yung imbitasyon kasi parang fallback mangyayari kasi baka mamaya gagawa ng alibi o gagawa ng dahilan ang office ni former Speaker Martin Romualdez. Baka may wheelchair na naman dyan ay ipapasok sa ospital kaya hindi pwedeng dumalo sa hearing. Dami namang kayang gawing alibi, di po ba? Yung sinabing tumaas lang yung presyon ng kanilang dugo, hypertension. Di ba? O kaya, may sakit. Isa na yan. Kaya po, pati na yung dating Marines, siniguro na padadaluhin para mag-testify. Umaten sa hearing. Kasi hindi natin matitiyak na maraming pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan, di ba? Universal saying po yan. kasabihan.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, yan, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Medyo mas maaga tayo ngayon ulit, ha. Pero dyan sa Senado, talagang mukhang iba ang nangyari. Pero may mga bagong ano na ngayon, ha. May mga bagong opisyal na ngayon. Ayan, ang bilis-bilis ng ginawa nila. Kasi simula lang, tapos na agad. Pero meron silang mga bago. At ito si Senator Wayne Gatchalian ang nanumpa bilang President Pro Tempore. Ayan, ha? At syempre, lahat yan, may mga bago-bago na. Ha? At ito si... Meron na rin bago sa Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Ganyan talaga. Pagka nagkakabago-bago, ito si Senator Erwin Tulfo. Siya na ngayon yung bagong pinuno nitong Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang mga nangyayari po sa Senado. Ay nagdeklara ng quorum pero nagsimula sila yon at ito na nagkaroon ng mga bagong mga chairman ng mga komite. Yan si Senate President Pro Tempore Wayne Gatchalian, ay ano na siya ngayon? Siya na yung acting Senate President. Ano? At yung mga bagong chairman ng Senate Committees, naihalal na rin ngayon. Kanina po, itong si Senator J.B. Ercito, siya ngayon ang naging dyan sa Senate Committee on Finance. Si Senator Tito Soto III, siya naman ang sa National Defense. Senator Ping Lacson, Public Order and Accounts. Senator Erwin Tulfo, Senate Blue Ribbon Committee, Social Welfare at saka Rural Development. Senator Rafi Tulfo, Public Service, Public Services. Senator Bam Aquino, Basic Education. Balik sa kanya. Doon si Senator Kiko Pangilinan, balik sa Agriculture. Senator Risa Ontiveros, siya naman ang sa Senate Committee on Health. At si Senator Lito Lapid, siya ang dyan sa Games and Amusement. Si Senator Chis Escudero sa Housing. At si Senator Mig Subiri sa Foreign Relations. Ayun kasi dumating kanina si Senator Chis Escudero Kaya naging 12 sila. At nagdeklara na ng quorum. Ayun, kaya nagkaroon ng ganitong palitan. Kaya wala pang 13. Kaya wala pa silang Senate President pa rin. Kasi kailangan 13. Pero acting Senate President na itong si Senator Wayne Gatchalian. Yun, mga ganyan po mga nangyayari. Siyempre, at mamaya titingnan pa natin kung may iba pa mga development dyan sa Senado. Kung ano mga gagawin nila. Kung anong meron pa. Kasi marami silang nabimbin na trabaho, maraming na pag-iwanan. Ako marami yan Siyempre, yung dun sa yung kanilang binubuo sana na dyan sa anti-political dynasty. Hindi pa nila natatapos yan Kaya yun, marami pa, may mga iba pa. Na kailangan. Kanina, itong si PBBM, ay nanawagan na rin para magtrabaho na ang mga senador. Ayan, napunta muna natin yung mga report natin. Report ni Romel Madrigal, mas pinalawak na tulong medical para sa mga San Pedrense. Formal ng inilunsad. Alamin natin yan, ha? Yung, Romel.
3: Lalong pinalawak ng pamahalang lungsod na San Pedro ang akses sa serbisyong pangkalusugan matapos lagdan ng isang memorandum of agreement para sa pagpapatupad ng Hospital Financial Assistance Program. Pinagtibay ang kasunduan sa pagitan ng San Pedro Medical Center at Union Health Southwood Hospital and Medical Center, nakauna-unahang pribadong hospital, sa labas ng lungsod na nakipagpartner sa lokal na pamahalaan para sa nasabing programa. Layunin ang inisyatibong ito na mabigyan ng mas malawak na oportunidad ang mga Sanpedrense, lalo na ang mga nangangailangan na makakuha ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot at iba pang serbisyong medikal. Ayon sa pamahalang lungsod, inaasahang mapapabilis at mapapalawak pa ang paghatid ng mga programang pangkalusugan sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan sa sektor ng pribadong kalusugan. Sa ilalim ng kasunduang ito, mas maraming residente ang magkakaroon ng akses sa dekalidad, epesyente at makataong serbisyong medikal, isang hakbang na nagpapatibay sa adhikayan ng lungsod na unahin ang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan. Patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng San Pedro City Government na gawing mas aabot kaya ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Romel Madrigal. Sunod natin report ni Chona Yu. Ito si Pangulong Marcos, bababa sa pwesto sa 2028. Alamin natin yan, ha? Wala bang yung Noel? Ayan, ha? Alamin natin, report ni Chona Yu. Chona?
4: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bababa siya sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino sa 2028. Pahayag ito ng Pangulo sa gitna ng alegasyon na may binubuong no election scenario sa 2028. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa meet and greet sa mga presidential scholars sa Manila, sinabi nito na walang forever sa kanyang pwesto. Darating nga niya ang panahon na matatapos ang kanyang termino at magre-retiro sa serbisyo. Kaya pakiusap ni Pangulong Marcos sa mga presidential scholars, pagbutihin ang pag-aaral para maayos na mapapunuan ang bansa. Darating kasi anya ang panahon, natatanda na ang mga leader ngayon at papalit ang mga kabataan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Tuloy ito ating mga balitaan dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Paano kaya makakagalaw ang Senado ngayon? Ha? Hindi naman nila mabubuo pa itong mga committee. Ha, yung mga committee nila, mga chairman pa lang ang nandyan, wala pa yung mga member. Ha? Hindi pa nila mabubuo yan dahil kulang pa. Ha? Kulang pa yung kanilang mga miyembro na nandyan. Ha, kaya nga, di ba, kung matatandaan nyo, itong si Senator J.B. Ejercito, nung una, pinupo na siya dahil yung semihawak ng Senate Committee on Ethics. Eh, marami ng reklamo. Bakit daw hindi pa kumikilos? Yun. Eh, di ba, ang katwiran niya, hindi pa siya makakilos kasi kulang pa yung member ng Ethics Committee. So, nung nabuo na yun, saka pa lang sila nakagalaw. Yun ngayon ang magiging issue dito. Ah, kasi nagkaroon sila ng mga palitan ngayon, di ba? Nagkaroon ng palitan ng mga pinuno dyan, pero wala pa rin Senate President. Ang mangyayari ngayon, yung mga committee, hindi pa rin makakagalaw. Eh, may nakaschedule bukas na pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee. Eh, paano ngayon ito? Ano ba mangyayari dyan? Yan ang aalamin din natin sa mga nangyayari ngayon. Siyempre, medyo ano pa sila ngayon eh. Ano pa sila ngayon? Mataas pa yung euphoria. Nandun pa. saka nag-adjourn na sila eh. Yung adjourn na synergy, ibig sabihin niyan eh, nag-adjourn sila ng mahaba-habang panahon ng kasi kung titingnan mo yung tunay na ibig sabihin niyang synergy, eh, parang walang katiyakan kung kailan babalik. Pero ito naman may schedule. Yan eh pagdating ng SONA ni PBBM. Ayun na. Pero sa mga ganitong pagkakataon, kahit naka-adjourn ang Senado, ang yung mga committee, eh nakakapagsagawa sila ng kanil-kanila mga hearing, mga trabaho, di ba? Kaya lang, ang problema dito, eh baka hindi sila rin makakilos nga dahil kung chairman lang ang nandyan, ah, hindi kumpleto ang member, eh mahihirapan sila. So, eto ngayon, ang titingnan natin. Ha? Yan ang isimulan. Nagkaroon kasi sila ng quorum kasi binasa nila yan dun sa bagong majority of 22 senators. O dyan nila tiningnan yan. Kasi ano sila eh, minus 2 sila eh. So 22. Dun nila binasa. So kung 22 sila, ang kalahati niyan ni 11. Diba? 11-11. Eh dumating si Senator Chis Escudero. Naging 12. Yung naging 12 ngayon. Yung nasa session hall. Diba? Nasa plenaryo. So nakapag-deklara sila ng quorum. Yun. Kasi ano yun eh. 50% plus 1. Eh, nagkaroon sila ng plus 1. Meron pa bang isang darating, may lilipat pa ba para masimula na kung sino ang magiging Senate President? So far ngayon eh, dahil hindi pa napapalitan, itong si Senate President Alan Peter Cayetano, technically, di ba, eh siya pa rin kung di siya magre-resign. Kaya ito si Senator Gatchalian at siyang acting president ngayon ng Senado. Ganun yung mangyayari. Pero kung meron 13, yun na. Pwede nang magkaroon ng ano ng bagong Senate president kung meron pang madaragdag na isa. At nagkaroon din sila ng bagong ano ng sergeant at arms. Ayun, may bago rin. Ayan 'yan. Eh paano ngayon ito kung sakasakali? Kasi itong si Senator Chis Escudero naharap din sa kasong plunder. 'Di ba? So ano ba 'yan? Yung bang paglipat na 'yan eh katulad nung sinasabi nitong si Senator Jinggo Estrada na inaalok siya na lumipat at wala na siyang kaso. Ayun, safe na siya. Pero hindi raw sabi niya. Pinanindigan niya yan. Kaya ganun ang nangyari. Okay, maya-maya, marami pa po tayong mga pag-uusapan at marami pa rin tayong mga balita. Magbabalik tayo. Sandali lang, oras natin, alas 4 na.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo pa rin po. Ayun, ha? At dito marami nangyayari ngayon. Pero punta muna natin, report ni Chris Lucas. Itong polis nagigil sa senior citizens ay sinibak na sa pwesto. Alamin natin yan, report. Chris?
2: Sinibak na sa pwesto ng Police Regional Office 4A ang isang pulis na nasangkot sa road rage incident na nag-viral sa social media matapos ang maras niyang pag-aresto sa isang 76-year-old na senior citizen na driver ng barangay Lower Wikutan matapos masagi ang kanyang minamanehong sasakyan kahapon sa Taguig City. Nauna nang sinabi ni Napolcom Commissioner Attorney Ralph Calinisan na kanyang ipinapatawag ang naturang pulis upang pagpaliwanagin kaugnay sa naturang insidente. Umanin naman ang batikos mula sa netizen ang naturang pulis na kitang-kitang nanggigigil habang marahas na hinihila mula sa sasakyan at pilit na pinuposasan ang senior citizen na driver. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan, si Senator Chis Escudero kanina po ya labas din siya ng kanyang statement dito. Kasi ganun daw di ba napunta siya. Sabi niya hindi raw siya lumipat, hindi raw siya wala raw siyang ganyan kung saan grupo. Siya pumunta sa Senado para sa kanyang tungkulin, duty, yun ang sinabi niya. Hindi raw dahil sa ganito, ganyan, hindi raw siya pumapanig kung saan. Sabi niya, I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, or group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. Yan ang sinasabi. Yung tungkulin. Dapat talaga naman, makonsyensya itong mga senador na sila nandyan. Kung meron sila mga issue dyan sa loob ng Senado, huwag na nilang dalin dyan sa plenaryo yung usapin na ganyan. Dyan sa plenaryo, yung pagiging statesmanship nila ang pairalin, di ba? Kasi kung hindi, talagang magkakagulo. Magkakaroon ng mga ganyang mga walang natatapos na trabaho. Ang daming nabinbin na trabaho. Nako, paano itong mga mapopromote sana na general? Bypass na. Wala na, hindi na sila mapopromote. Sa susunod na uli. Next regular session na uli. Pagkatapos ng SONA. Titingnan pa natin yan kung ano man yan. Magkakaroon pa rin ba ng meron kayang lilipat? Yan ang importante kasi hanggat hindi sila nakakabuo ng 13 na boboto para sa isang Senate President, hindi nila mapapalitan itong si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kasi kailangan 13 12 lang sila kanina. So hindi rin ubra. 'Yon, 'di ba? 'Yon ang problema diyan sa Senado. hindi sila makakapag-palit ng Senate President kung hindi sila makakabuo ng 13. Pero sa quorum, pwede kasi yun ang member, ang number nila ngayon, 22. So ang 12, 50% plus 1 na yan. Ngayon, dun sa pagiging Senate President, binibilang yan dun sa kabuoang miyembro ng Senado. 24 sila dyan, di ba? So, kung sila ay kalakalahati, 12. So, pag kami nadagdagan ng isa, yung kabila, 13, yun ang pwede na makapag-elect ng Senate President. Kaya ngayon, itong si Senator Wynn Gatchalian, siya ay acting Senate President lang. Pero lahat ang gusto dati, di ba? Talagang ang gusto ng nakararami ngayon, itong si Senator Wynn Gatchalian, ang gawin sana nilang Senate President. Ngayon, pwede na siyang, pwede na yung trial. Kumbaga, meron na siyang pre-trial ngayon. Dito sa kanyang pagiging Senate President kung sakasakali. Okay, may report ulit. Ito, nagbabalik. Report naman ni Romel Madrigal. Ayan, yung kahandaan sa Sakuna. Pinalakas. First aid at evacuation drill sa nagawa dyan sa Santa Rosa, Laguna. Alamin natin report mula kay Romel Madrigal. Romel?
3: Mas pinaigtig ang kahandaan sa pagtugon sa mga emerhensya at kalamidad matapos magsagawa ang Public Order and Safety Office o POSO. Katulong ang Philippine Red Cross ng Basic First Aid and Evacuation Drill Management sa Gabaldon Hall ng CS Res Central 3. Layunin ang pagsasanay na mabigyan ang mga kalahok ng sapat na kalaman at kasanayan sa wastong pagbibigay ng paunang lunas at temang pamamaraan ng paglikas sa panahon ng sakuna at iba pang emergency situations. Sa pamamagitan ng aktwal na demonstrasyon at mga simulation exercise, natutunan ng mga kalahok ang mahalagang hakbang sa pagresponde sa mga insidente na maaaring makatulong sa pagliligtas ng buhay at pag-iwas sa mas malalang pinsala. Ayon sa mga organizer, mahalagang magkaroon ng sapat na kahandaan at tamang kaalaman upang maging mabilis at epektibo ang pagtugon ng komunidad sa anuman sakuna o hindi nasahang pangyayari. Bahagi ito ng patuloy na kampanya ng lokal na pamahalaan ng Santa Rosa na pinamumunuan ni Mayor Arlene Arcillas at ang Philippine Red Cross na palakasin ang disaster preparedness at emergency response capability ng mga mamamayan. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Yan, kailangan din yan, ha, yung paghahanda para sa mga itang mga disaster, mga kalamidad. Dahil ngayon, panahon na naman ng tagbagyo, tag-ulan. Alam naman natin, pagkatag-ulan, nandiyan ang mga bagyo. Nagdadatingan na yan. Ngayon nga, panayang ulan. Problema natin pag umuulan, di ba? Yung mga baha. Buti na lang dito sa Metro Manila. Yun dati mga lugar na, lalo na dyan sa Araneta Avenue, di ba? Madalas dyan, pag umulan, kahit konting ulan, malalim ng baha. Pero ngayon, mabilis daw humupa ang baha dyan. Kasi nilakihan nila yung drainage doon, pinalitan. Kaya mas maganda ngayon. Sana ganyan parati. Meron tayong mga ginagawa. Yan ang importante. Na merong mga aksyon yung ating mga ahensya ng gobyerno. Buti ang DPWH ngayon naging mabilis yung kanilang pag-aksyon. Inuna nila yung mas prone sa mga baha. Inuna nila yan at sa ngayon nga, napakikinabangan na. Yun, di ba? Ayun ang importante. Yan. So far, naghihintay pa rin tayo kung ano pa ba ang mga nangyayari dyan. Eto, punta muna natin si Jojo Sikat dyan sa mga bagong liderato ng Senado. Tapos nga, si Senator Chis Escudero lumipat na. Alamin nga natin yung report na yan, ha, Jojo?
4: Yes, maraming salamat ka sa Bang Raul. Natorpresa lahat tayo kanina sa plenaryo sa Senado, no, habang nagtaantay ito mga grupo ng minority bloc dito sa plenaryo dahil nasa inaasahan natin na muli na naman, no, maunsime itong session dahil nga mismo sa FP page Facebook, no, na live nitong si Senate President Alan Peter Cayetano ay nagpahayag siya na hindi tatalo Majority Black dahil nga sa manuhin may mga pagtatangka na pigilan itong gastos sana nila pagdinig bukas ng Blue Ribbon Committee para mapalitan yung mga committee chairmanship at hindi matuloy para may tago daw. Yun talagang gusto nilang ilantad na katotohanan sa likod nitong anomalya sa flood control plan sa project ng gobyerno, particular na dyan sa DPWS kaya kong Raul. Ngayon, habang nag-aantay na gano'n, biglang dumating itong si Senator Francis Chis Escudero sa plenaryo. Sa kakarinig na lamang tayo ng palakpakan, ang ibig sabihin noon, lumipat na sa hanay ng minority itong si Senator Francis Chis Escudero. Since na nakakulong nga itong si Senator Jinggo Estrada at patuloy na nagtatago itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, may tuturing aliya na 22 na lamang silang senador. Kung saan ay dito sa boto na to na 12, no, 11 plus kay Chis Escudero ay 12 at lumalabas na majority na ngayon itong miyembro na nitong si Senator Sherwin Cacciagliano, itong si Senator Vicente Tito Soto III, kahit 22 sa una lang natira doon sa grupo nitong si Senador Alan Peter Cayetano. Dahil nga doon ay nagkaroon ng quorum sa presiding bilang presiding officer itong si Senator Sherwin Cacciagliano at inihalal siya bilang Senate pro tempore, no, ng bagong liderato ng Senado. At naging Senate Majority Leader naman itong si Senator Juan Miguel Subiri at nagtalaga na rin sila ng mga iba't ibang komite doon sa mga ilang pang mga bagong liderato sa Senado kasamang Raul. At dahil na dito, sa paliwanag nga dito sa katapos lamang ng press conference itong si Senador Erwin Pulpo, wala at umanong nilapag itong grupo na yun, ano, bagong liderato ng Senado sa pagpapalit dahil ayon ito sa konstitusyonal sa konstitusyon o sa ligang patas sa anak pero din noon nagat ito kay tulad na may nakulong na senador at nabawasan niya at ang naging pagbibilang kaya pase ko sito yung mga senador sa lukutan kaya lumalapas na 22 sila kaya 12 na sila ngayon sa majority kasama na si Senator Francis Cisnero. Subali, sinabi nito si Senator Erwin Tulpo dito sa press conference, hindi sila mag-sa Senate President kasi nakasahan niya sa Constitution dapat nabitakto sila para magpalit na Senate President. Kaya nananatiling Senate President pa rin sa ngayon itong si Senator Alan Peter Cayetano dahil nga sa kanyang paglabag ng umano sa konstitusyon sa hindi pagdalo at maaaring hindi pa rin dadalo, pagsamantalang in-elect na OIC President ang pro tempore na si Senador Sherwin Cacciagliano. Umaasa naman itong si Senator Erwin Tulfo na sa mga darating na araw ay may mga ilan sa mga miyembro kayo ng kasama ni Senate Senator Alan Peter Cayetano ang maaaring lumipat sa kanilang kampo. Maaaring pagdating na session ulit o pagbukas sa session, maaaring na sila mag-elect ng sino magiging Senate President kung may lilipat sa kanila. Kasamang Raul.
0: Jo.
4: Yes, kasamang Raul. May katanungan tayo.
0: Ay, tatanong ko lang, paano yung hearing bukas ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala na ba yun?
4: Yan, maganda. Magandang tanong yan. Itanong din yan kay Senator Erwin Tulfo, no? Base nga dito kay Senator Erwin Tulfo, dahil nga sila ng bagong liderato, pero na sila itinilagang firma ng Blue Ribbon Committee at magkakaroon sila ng pagdinig sa darating na Lunes. At bukas daw kung magpupumilit grupo o kampo ni Senator Marcoleta, ay nagpalit na rin tayo ng mga Office of the Senate Secretary at nagpalit tayo ng Senate Secretary, si Renato Bantong na Senate Secretary, ay nag-abiso sila ngayon bago liderato kikilalanin. at hindi papayagan na magsagawa ng investigasyon bukas yung Blue Ribbon Committee. Mm-hmm. Kaya nga, yun ang magiging sistema ngayon. Matanda naman natin, sinasabi nga nito si Senador Alan Caetano na may mga gagawa at gagawa ng paraan para hindi matuloy nga itong pagdinig na dapat sana isasagawa bukas dahil nga talagang naalamas at alamas na saan ang katotohanan. Pero naging question mark ganyan sa ating mga kababayan dahil nga hindi na naman matutuloy ito. Kung itutuloy bukas sila, ay siguradong yung kikilalanin ngayon ay itong bagong literato ng Senado matapos ng bumaligtad o lumipat sa kampo. Ito sina itong si Senador Francis Cicero kasama
0: ko. Paano yung ano, paano, halimbawa kung hindi kilalanin itong grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano itong bagong ginawang leadership dyan sa Senado, anong mangyayari dyan?
4: Yun nga, nag-abiso na raw ano, sa House itong bagong liderato at nag-abiso na rin sa Malacanang para sila karoon yung kilalanin lalo-lalo na sa expertise na nakasambalabag dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung magpupumilit sila bukas, antabayanan natin bukas. Kaya kailangan bukas, nandito tayo para alam natin kung ano naman yung punto. Punto de vista, no? Tinatapag na sa salitang legal. Ang punto de vista na legal nito kampo naman si Senator Alan Peter Kaitan.
0: Mm-hmm. Yun.
4: Kaya nga masalimot ito bukas kasi maraming umaasa na ano nga ba yung mga ibubunta na yun. Ngayon eh, dahil nga sa pagpapalit ng liderato, hirapin masasabi na ito na nga ba yung sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano na marami yung kahatang na tumapas nga kung sino yung nasa likod nito blood control project anomaly.
0: Ayan. Pero Joe, yung mga bagong committee ngayon, hindi pa sila makakapag-function, wala pa silang member, di ba?
4: Yes, wala pa silang member, ayusin pa lang. Pero ginaran siya kanina ni Senator Erwin Tulfo na sa Lunes, magkakaroon ng pagdinig. Pero nung tinanong namin, iimbitahan ba ito 18? Parang sinasabi, itinidiin si Saldico, si House Speaker Martin Romualdez, at naging sagot sa atin dyan ni Senator Erwin Tulfo, pag-aaralan daw muna nila. Kasi kung sino-sino na daw yung mga naimbitahan ng grupo nito, si Senador Rodante Marcoleta. Yun ang katwiran naman si Senador Erwin Tulfo kasama po.
0: Ayun. So, dalawa ngayon ang mga komite. dalawa mga komite ngayon dyan.
4: Bukas kung sino yung kikilalanin. Ano? Ngayon, may lalabas tayo. Titignan natin kung ano yung mga reaksyon natin mga kababayan dyan. Dalawang kampo naglaro rin naman eh.
0: Mm.
4: Yung Tindig Pilipinas na sahanay naman ng administrasyon at itong mga pro-Duterte group na sahanay naman ng ni Vice President Sara Duterte at sumuporta dito ay Senator Ronald Bacon de la Rosa.
0: Hinihintay ko yung ano eh, yung Facebook Live ni Senator Senate President Cayetano. Wala pa eh, wala pa akong makita.
4: Nag-Facebook Live siya ngayon.
0: Ha?
4: Medyo galgal. Nag-Facebook Live siya bago akong mag-report.
0: Ah, ganun. Medyo
4: garalgal, iuulitin daw. Ewan ko ngayon habang nagre-report ako kung bumalik na sa Facebook Live. Kasi
0: ayun,
4: gusto ko rin makapa yung panig itong Senator Alan Peter Cayetano.
0: Okay.
4: Kung kikilalanin ba nila itong bagong liderato ng Senado. Kasi ang kinukonsidera nga dahil wala na yung dalawa, lamang nasa bilag daw itong bagong liderato, 12. Pero hindi sila makakapag-elect ng Senate President dahil wala ito silang 13 na base nga sa saligang batas kailangan 30 ng authority para makapaghalala isang Senate President.
0: Yun. Baka
4: yun, nakagatang sa Senado kasamang gaulan. No? Babalik na lang tayo pag may mga malalang kaganapan dito. Ako naman si Joseph Ikat. Nagmulat para sa VCRJ Radio Pagdino TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun. Ha? So, dala-dalawa committee ngayon dyan. Ay, kasi hindi pa natin alam kung kikilalanin itong grupo nitong si Senate President Alan Peter Cayetano itong nangyari ngayon. Ay, alam nyo naman, siyempre, Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya iba yon, di ba? So baka igiit niya yan. At malawang nito, pag nagkataon, eh, Supreme Court na naman ang pupuntahan nito. Diyan naman re-resolvahin yan. Eh kung action ng Supreme Court. Diba? Kung action na yan Supreme Court. Kasi alam niyo naman, eh mga ano yan, mga magkakahiwalay na co-equal branches of government. Ang executive, pinangungunahan ng presidente, ang legislative, pinangungunahan niya ng Senate President at ng Speaker of the House, at yung judiciary na pinangungunahan naman ng Chief Justice. Hindi natin alam kung paano nila re-resolvahin yan. Kasi pwedeng ano eh, pwedeng itong grupo nitong si Senator Cayetano ay huwag kilalanin yung nangyari ngayon. At igiit nila na sila pa rin. Na sila yung tunay, sila yung lahat, di ba? Ganon. Dahil sila yung ano eh, majority. So nabawasan sila ng isa. The majority, hindi na sila majority ngayon dahil 12-12 na yan eh. Pag binilang mo ngayon, 12-12 na sila. 12 ang grupo nito si Senate President Cayetano, 12 rin yung grupo nitong dati minority. Ngayon eh, equal na sila. Hindi na sila minority. Wala na ring majority. Equal na sila eh. Ngayon, doon naman sa quorum, eh ano sila, lamang na itong grupo ng dating minority. Okay, yan ha. So ito pong mga nangyayari ngayon, mamaya titingnan natin dahil si Jojo Sikat eh, nandiyan pa rin at marami pa rin siyang mga report na ihatid sa atin. Magandang hapon muna dito kay Jaime Samoya Bernante. Yung flood control scandal, sabi niya, bukas na matumbok na kaya, gandang hapon kay UGM. Yan, ha? Matumbok na kaya bukas? Ang problema, hindi natin alam eh. Dalawa na yung, dalawa na itong Blue Ribbon Committee. Hindi lang natin, kasi hindi lang natin masabi dahil itong si Senator Marcoleta na isa sa mga naging vice chairman ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa kampo nito si Senate President Alan Peter Cayetano, siya nag-schedule nito yung bukas eh. Siya nag-schedule niyan. Kasi nga, naglagay siya ng subcommittee niya. Ang Blue Ribbon Committee, pinangungunahan ni Senator Pia Cayetano. Tapos dalawa yung naging vice chairman, di ba? Si Senator Jingo Estrada na nakakulong ngayon at ito si Senator Rodante Marcoleta na posible rin makulong. Di ba meron din siyang kaso ng plunder? May mga sinampang kaso sa kanila eh. Hindi meron pa. Posible pang may makulong pa uli. Ito si Senator Chis Escudero lumipat dito sa kampo nitong sina Senator Win Gatchalian, di ba? May kaso din. Posible rin siyang makasuhan ng plunder. Kaya yun ang malaking problema ngayon. At ang problema pa yung recognition. Ito ba itatanggapin? Basta na lang ba tatanggapin? Malamang ako, sa tingin ko, itong si Senator Marcoleta, baka hindi niya tanggapin na hindi na siyang makagagawa ng ng hearing bukas. So, maganda pong masubaybayan natin yan. Yung mga nangyayari na yan ngayon dyan sa Senado. Kaya bukas tuloy-tuloy pa rin natin tututukan yan. Yung inagawa ngayon dyan sa Senado na talagang sila ay hindi magkasundo-sundo. Parang pansarili. Ito, titingnan natin. Ang luminitaw dyan, yung sa kampo nitong si Senate President Alan Peter Cayetano, parang nagtatrabaho sila para sa mga kasamahan nila at para sa sarili. Yun yung lilitaw sa sitwasyon ngayon. Kasi dapat ang pinaglilingkuran nila ay sambayan ng Pilipino. Dapat ginagawa nila yung duty nila. Ah, nagumuha ng batas na ngayon eh, ang daming nabinbin na hindi nila na-aksyonan dahil nga na ito ang nangyari. Nag-boycott sila, 2 araw na, ngayon ay eh, 3 sana, boycott pa rin sila, pero may dumating na isa eh. Lumipat, ito si Senator Chase Escudero. Pero yung isa wala pa, kung meron pang lilipat na iba. Ayan, maya-maya, meron pa tayong mga report at mag-break muna tayo sandali. Oras natin, 31 minutes makalipas ang alas 4.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
7: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
6: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Okay. Balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. Tuloy-tuloy pa rin itong ating mga balitaan. Puntaan natin, balikan muna natin report ni Jojo Sikat dahil itong si Senator Alan Peter Cayetano kanina may nauna dyan, may panawagan pa siya sa publiko. Magdasal daw para matuloy yung at hindi harangin ng Blue Ribbon Committee investigation bukas dyan sa flood control projects. Ayan, at dasal para sa bayan. Yan ang kailangan. Ito si Senate President Alan Peter Cayetano. Alamin muna natin report na yan mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Nananawagan itong si Senate President Alan Peter Cayetano sa publiko na ipagdasal na matuloy bukas sa araw ng Huwebes ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee at huwag magtagumpay ang mga nagtatangkang pigilan ang pagdinig upang lumabas ang katotohanan sa anomalya sa flood control project. Hiniling din ni Cayetano na ipagdasal ang bayan. Sa kanyang Facebook Live ngayong tanghali, sinabi ng Pangulo ng Senado na patuloy na gumagawa ng paraan ang ilan na mapalitan ng komite na kanilang pinamumulong luan, partikular na nga itong Blue Ribbon Committee. Kaya aniya sila hindi dumadalo sa sesyon sa plenaryo at ginagawa nila ang parliamentary tools upang hindi magkaroon ng quorum dahil tangka na agawin at palitan ang pinamumunuan nilang komite para mapigilan ang paglalahad ng katotohanan sa katiwalian sa flood control. Bukod na niya sa flood control investigation, magsasagawa rin sila ng pagdinig ukol sa naganap na shooting incident sa Senado sa darating na Biyernes upang mailahad sa publiko ang katotohanan sa likod nito. Nilinaw din ni Senate President Cayetano na handa ang majority block para sa LEDAC meeting para maisulong itong mga mahalagang panukalang batas. Subalit hindi aniya natuloy ang naturang pagpupulong dahil kinansela ng Malacanang dahil hindi para handa itong palasyo na inabas itong mga bills na nais nila i-prioridad. Aniya tila maling impormasyon ang ipinararating kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Walang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift. Paano daw matitake up yun kung walang sesyon? I'd like to confirm that at least twice pinaabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy, sinabi ko anytime, sila po ang hindi nagtuloy. And then
1: ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DJRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yun, ha? Yung mga gulo sa Senado, hindi bago yan. Eh. Hindi naman to first time na nangyari na ganyan, ano? Noong panahon ng mga naunang Senate natin ng itong panahon nitong after ng EDSA Revolution, di ba? Sina Senator Rene Sagisa, Senator Ernesto Maceda, di ba? Senator Gingona, Chopisto Gingona, Senator Joker Arroyo, yan. Sino pa ba yung isa? Yung may diferensya yung panyang paa. Ernesto din ang first name niya. Nakalimutan ang apelyido. Marami sila nun. 24 yan eh. Ang ginagawa nila nun, natatandaan ko, naghabulan pa sila niyang tinago pa kung saan tinago yung di ba meron dyan sa, pag nakita niyo yung dyan sa harap nung yung pwesto ng Senate President sa kanyang kanan, merong symbol ng Senate. Ang tawag doon mace. Yun. Dati, yun ang itinatago nila yan. Amen. Naghabulan pa nga sila doon dati. Talagang nagkagulo pa sila doon sa loob ng Senado. Dahil naghahabulan sila para makuha yun. Alam nyo kung bakit? Kasi pag wala yung symbol na yan, hindi pwedeng magsesyon ang Senado. Hindi sila pwedeng makapagsesyon pagka wala yun. Kaya ang ginagawa ng iba, para walang ganyan, tinatago yun. ang nangangalaga niyan, yung Senate Sergeant at Arms. Ayun, kaya lang ng panahon na yun, mukhang itinago talaga nila. Hanap ng hanap kasi magsesesyon sila. Yun ang ginawa naman ng iba. Ngayon, ang strategy naman na ginawa nitong grupo, nitong si Senator Tito Soto, di ba? Nag-walk out sila para walang quorum, di ba? Ngayon, dito naman, yung kampo naman ngayon itong si Senate President Alan Peter Cayetano, boycott naman. Kanya-kanya talaga yung strategy yan kung paano ang gagawin nila. Kanya-kanyang gimmick. Para hindi matuloy yung mga ginagawa dyan sa Senado. Para hindi makapag-sesyon. Yan, quorum. Tapos si boycott, siyempre wala eh. Tapos yung mace, yan yung symbol. Kasi hindi pwedeng mag-sesyon. Kasi yun yung symbol of authority, kumbaga. Yan ha. Yan ang simbolo na pag wala yan sa Senado, hindi pwedeng magkaroon ng sesyon. Ganong kahalaga yung mace na yan, yung symbol na yan. Okay, dito muna tayo sa report ni Chona Yu. Ito ang bagong pinuno ng PTB ay tinalaga ni Pangulong Marcos. Alamin natin yan, ha? Report ni Chona Yu. Chona?
3: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Taguig Mayor at Director Lino Cayetano bilang bagong pinuno ng state-run channel na People's Television Network. Papalitan ni Cayetano si dating Executive Malu Fagar. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, bitbit ni Cayetano ang mayaman na karanasan sa media, sa pribado o pampublikong sektor man, at tiyak na malaki ang maitutulong nito para sa pagpapaganda sa PTV. Kasabay nito, pinasalamatan din ni Gomez Fagar sa ibinigay na estasyon at sa bansa.

0: Recognize na sinabi nito si Jose Claire Castro, kinikilala at nirerespeto ng Malacañang ang desisyon nitong bagong mayorya at ng liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yan, ah. Ayan ang alamin natin. Bibigay kaya, bababa kaya itong si Senate President Alan Peter Cayetano kung sakali? Dalawa na magiging Senate President. Isang Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano at itong bagong acting Senate President na kinikilala naman ng Malacañang. Yan. Dalawa. Dalawang grupo na ngayon ng Senado pag nagkataon. Bibigay ba itong si Senator Alan Peter Cayetano? Sa tingin ko, hindi. May history na kasi yan eh. Kung nung panahon ng gusto niya talaga siya ang nasa poder. Kasi nung panahon nila dun sa House of Representatives, nung panahon ni dating Presidente Duterte, di ba? Nagkaroon sila ng agreement nito si parang mga silang Alan eh, di ba? Si Congressman Lord Alan Velasco at saka itong si Congressman na Alan Peter Cayetano. Nagkasundo sila na magkaroon ng term sharing. Ang gusto nito si Senator Cayetano nung panahon na yon, siyang mauna. Ha? So nauna siya. Ngayon, nung matatapos na yung termino niya at ang papalit na sa kanya dapat, si Velasco, aba hindi siya pumayag. Ha? Talagang ipinaglaban niya na siya pa rin. Nagkaroon ng mga issue. Ayun, ha? Kaya dito, sa tingin ko, mukhang igigiit nito si Senate President Alan Peter Cayetano itong kanyang posisyon dyan. Ayun eh, hanggat walang nadadagdag na bago dito sa grupo nito si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ngayon siguro, panay na ang kausap nila kung sino pang pwedeng idagdag. Ha? Sino pang may konsensya na lilipat sa kanila? Ayan ang mangyayari dyan. Panay ang usapan ngayon dyan. Dahil kung hindi sila makakakuha ng 13 na mga senador, hindi nila mapapalitan itong si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Yun lang ang problema dyan. Ha? At sa ganyang pagkakataon ngayon, nakakalungkot yung nangyayari sa Senado dahil magulong-magulo na talaga. Ha? Ngayon, dala-dalawa na. Dalawang Senate President, ha? Dalawang pro tempore, dala-dalawang mga komite. Ayan, ha? Dala-dalawa yung mga komite ngayon. Kaya lang yung komite ngayon dito, kulang-kulang pa mga miyembro. Ayusin pa nila yan. Kasi ganito yan eh. Alam niyo yung mga committee na yan, hindi lang puro majority o puro minority member niyan. Yung mga committee na yan na pinangangasiwaan ng majority, meron din mga miyembro ng minority na kasali dyan. Ang ginagawa dyan ay nag-e-elect yung minority kung sino yung mga isasali na dyan. Ha? Yung mga ibibigay nilang pangalan, mga irerekomenda nila doon, yun yung ilalagay doon sa mga committee. Ganun yan. Hindi pwedeng yung majority ang mamimili kung sino gusto nila dyan. Dapat yung minority. Kaya ang membership ng mga committee dyan, may majority, siyempre mas marami majority, at saka minority. Pareho sila may mga member dyan. Yon, ha? Oh, yan. Hanggang Senado pa rin ang tinutumbok nitong mga usapan ngayon eh. Okay, Mary report ulit si Chona Yu. Hindi, iba pala yan. Si Jojo Sikat pala yun, nagbabalik, ha? Si Senator Aimee Marcos, sinagot yung panawagan itong si PBBM na bumalik na sa trabaho, mga senador. Alamin muna natin yan, ha? Jojo?
1: Sinagot ni Senadora Ivy Marcos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bumalik na sa trabaho mga senador dahil marami pang mga mahalagang trabaho dapat na gawin ng mga mambabatas. Ginawa ng Pangulong pahayag matapos itong dalawang

0: Araw na hindi pagsipota ng Majority Block na kinabibilangan nga nitong si Senadora Amy Marcos sa plenaryo sa Senado. Iginit ni Senadora Amy na nagtatrabaho naman ang bagong liderato ng Senado sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, kung saan tuloy-tuloy aniya itong committee hearings at kasado na aniya itong mga schedule tulad nga na impeachment trial. Aniya nakatakda na rin itong Blue Ribbon Committee na magsagawa ng pagdinig bukas ukol nga sa anomalya sa flood control project. Dagdag pa nitong si Senadora Amy na kung ang Pangulo ay may minus negative 15 satisfaction rate sa SWA survey, malamang aniya na kung ano man ang sabihin o gawin ng Pangulo, hindi sang-ayon dito ang publiko. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun ha. Diyan sa House of Representatives, nabawasan na sila ngayon ng isang miyembro pa. Ha? Ito kasing si Senator Kiko Barsaga ay pinatalsik kagabi. Ha? Nagdesisyon po itong House of Representatives na sibaki na. Ha? Patalsikin na sa House of Representatives. Itong si Congressman Kiko Barsaga. Dami na raw kasing reklamo dito. Ilang beses na siyang nasuspindi. Ha? Kaya nagdesisyon na. Halos lahat din ng mga member ng House of Representatives bumoto sa kanya. Mahigit 150 yun yung bumoto na siya itanggalin. So ganun ang nangyari, natanggal siya. So paano ngayon yan, ha? Kasi hindi raw siya nagtatanda sabi parang hindi raw seryoso, sabi nitong si Congressman Janet Garin, parang hindi raw seryoso sa kanyang ginagawa, sa kanyang trabaho itong si Congressman Kiko Barsaga. Ayun, itong si Vice President Sara Duterte nagbigay naman ng kanyang mensahe para dito sa kongresista. Sabi niya, hindi problema yung maging kakaiba kanya, ha? Kasi para daw siya, parang si, sabi nito si Vice President Sara Duterte, parang siya ay ganun din, kakaiba, eccentric. Sabi nga, di ba, na sinasabi siya ay baliw, sinasabi siya ay bobo, sinasabi siya ay mga ganyan. Marami mga sinasabing ganun, pero hindi daw yun. Hindi yan ang problema. Kaya okay lang daw yan. Naglabas ng open letter itong si Vice President Sara Duterte para siyempre bigyang lakas ng loob itong si Congressman Kiko Barsaga sa nangyari ngayon na pinatalsik siya. Ayan, sabi nito si Vice President Sara Duterte doon sa kanyang open letter dito kay dating congressman na to, tinanggal na dating 4th District Cavite Representative Kiko Barsaga, na sinusuportahan niya itong si Barsaga dahil katulad niya na siya ay napatalsik dyan sa House of Representatives. Yung suporta niya nandyan pa rin. Yun. Yan naman siyempre, ganyan talaga ang mga kakampi. Ganyan yan . Kasi pagka hindi kakampi, siyempre, paano ka naman susuportahan kundi ka kakampi. Kaya yun. Ngayon, sabi nito si Vice President Duterte, sabi niya kay Barsaga na binabatikos din siya dahil lagi sinasabi, pusa siya at yung kanyang mga unconventional antics, katulad ng meow-meow niya, di ba? Kami mga interview, mga speech, yan daw yung pagiging kakaiba. Okay lang yan, sabi nito si Vice President Sara Duterte. Meron naman talagang mga ganyan. Mga tinatawag natin mga eccentric sa wikang English. Sabi to si VP Duterte, it takes grit to be yourself in a world that rewards conformity. Yan, not everyone will understand your choices or the path you take, and that's okay, sabi niya. Sabi ni Vice President Sara Duterte, siya raw man ay tinuturing din nakakaiba. Ilang beses na rin daw siyang tinawag na baliw, bobo, at kung ano-ano pang tawag sa kanya. Ha? Siyempre, yan din eh, kasi hindi rin daw siya kumukonform, sumasang-ayon din sa mga karaniwan. Ayan, ha? Kakaiba, hindi siya sumusunod sa mga nakasanayan. Ha? So, walking alone is okay, sabi niya. It takes courage to charge forward even if no one will follow you. Yan, ha? Ayan po ang sabi nitong si Vice President Sara Duterte sa kanyang open letter para dito kay Congressman Kiko Barsaga. Yan, sabi niya, mahal kang Diyos, mga Kabiteño, mga Dabawenyo, mga Agila at mga Pusa. Yan, mahal ka niyan. At yan na nga. Eh, kasi ang dami rin eh. Ang dami rin mga bumoto dito kay bumoto para mapatalsik siya. Pero itong si Congressman na Toby Tiangco, sabi niya, may mga nagawang mali itong si Barsaga. Pero daw yung parusa sa kanya na tanggalin bilang congressman, hindi tumutugma dun sa kanya mga naging offense o yung pagkakamali. Ayun yun, ha? Kasi yung pinagbataya naman dito ng mga kongresista, yung Republic Act 6713 na nagsasabi na lahat ng mga public officials to observe professionalism as a core standard of personal conduct. Yun. So yun daw mga ginawa nitong si Barsaga, lumalabag dyan. Ha? Hindi nakaabot dyan sa standard na yan. Yung kanyang conduct, ha? Nakasira dito sa collective duty ng tinatawag nilang August body na isang ito nga yung kongreso, ha? To legislate with dignity and decorum. Yun. Ayun ang sinasabi naman. Yan ang mga pinagbataya nila. Eh, ang dami rin bumoto rito para siya matanggal eh. Di ba? Ilan ba yun? Ilan ba yung bumoto? Naku, nawala dito sa listahan ko kung ilan yung bumoto eh. Alam ko mahigit 250 yung bumoto na tanggalin siya eh. Tapos may kumontra. Yun, ha? Kaya ngayon, tanggal na siya sa pwesto. Okay, meron pang report si Chona Yu. Itong bawat barangay makikinabang program, palalakasin pa, itong si PBBM. Alamin muna natin yung report na yan, ha, Chona?
2: Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na palalakasin pa ng pamahalaan ang bawat barangay makikinabang program. Sa ilalim ng programa, bibigyan ni Pangulong Marcos ng tig 200,000 pesos ang mahigit 42,000 na barangay sa buong bansa. Sa naturang halaga, 100,000 pesos ang ilalaan para sa scholarship program ng mga college students habang ang kalahati naman ay para sa mga gastusin ng barangay. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mahalagang mabigyan ng magandang edukasyon ang mga kabataan. Ngayong araw, nasa 4,000 na presidential scholars ang binigyan ng tulong ni Pangulong Marcos sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila. Sabi ni Pangulong Marcos, malaking bentahe sa isang tao ang may magandang edukasyon at may hawak na diploma. Sabi ni Pangulong Marcos, base sa report ng Education Commission noong 2025, nasa 29% ang dropout rate sa college students. Sa ngayon, halos 15,000 na barangay na ang nabigyan ng suporta ni Pangulong Marcos. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Eto, sa House of Representatives, meron pa rin silang inaksyon ng isa. Ang boto naman ay 263 na pabor at 8 din yung kumontra. 7 yung abstain. Ito ay para dito kay Congressman Bong Suntay. Ang parusa naman niya, hindi siya tinanggal. Hindi siya tinanggal. Ang parusa niya ay magbigay siya ng voluntary community service. Ayun. At sumailalim din sa gender sensitivity seminar. Yan. At magsagawa siya ng public apology para dito kaya sa actress natin si Ann Curtis at sa lahat ng mga babae. Yan, ha? Pinatawan din siya ng disciplinary action. Itong reprimand. Pagkatapos nga itong House Committee on Ethics and Privileges ay napatunayan na siya ay guilty of disorderly behavior due to improper statements to Ann Curtis during a House Committee hearing. Yun, ha? O, di ba yan yung nag-hearing sila tungkol dyan sa impeachment complaint? Yan, ha? Yan yung naging issue ngayon. Okay, eto ha. Airport si Chris Lucas. Itong Department of Agriculture, titiyakin daw na may kita itong mga magsasaka sa harap ng banta ng tag-ulan. Alamin natin yung report. Ay, Chris.
3: Kumikilos ang Department of Agriculture upang tiyakin sa mga magsasaka ng palay na ang pagtatanim ay mananatiling isang kapaki-pakinabang at kumikitang gawain sa darating na panahon ng tag-ulan at sa harap ng nagbabadyang matinding El Niño at tumataas na gasto sa mga kagamitang pangsakahan dulot ng mga kaguluhan sa pandaigdigang merkado ng langis. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na initasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DA na siguraduhin sapat ang kikitain ng mga magsasaka mula sa kanilang mga ani at maprotektahan sila laban sa pagkalugi sa kabila ng tumataas ng presyo ng abono at krudo. Upang matulungan mapanatili ang interes ng mga magsasaka na magtanim, naghahanda na ang National Food Authority na i-anunsyo ang mga presyo ng pagbili nito para sa palay bago pa man magsimula ang pag-ani. Ang hakbang na ito ay dinisenyo upang mabigyan ang mga magsasaka ng mas malinaw na pananaw sa kanilang kikitain at magtakda ng pamantayan sa presyo para sa pamilihan. Sinabi pa ni Laurel na bago pa man magsimula ang pag-anis na buong bansa, magtatakda na ang NFA ng presyo ng pagbili ng palay na 22 pesos bawat kilo para sa basang palay at 27 pesos kada kilo para sa tuyong palay. Ang layunin ika ay ang magtakda ng benchmark para sa industriya at makatulong na matiyak na ang mga magsasaka ay makakakuha ng makatwirang kita. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Okay, a report ni Chris Lucas. Ayun, ha, kailangan talaga itong mga magsasaka ay kumita dahil marami nang hindi nagtatanim. Ha? Delikado na ang lagay ng ating food security pag ganyan. Pagka itong mga magsasaka hindi nagtanim, walang pagkain ang sambayan ng Pilipino. Kaya malaking utang na loob din natin sa mga magsasaka. Sa lahat ng mga manggagawa at sa lahat ng mga empleyado, yung mga pulis, sundalo, lahat na. Lahat yan. Merong ginagampanan para yung ating bansa ay umusad. Kasama ang mga mangingisda. Lahat-lahat yan. Kaya kailangan talaga ito binibigyan ng proteksyon ng ating gobyerno. Magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin. Alas 5 na.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
6: Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo.
7: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 810 AM.
8: By Jerome. In addition to the local admirers that he has, Jerome Everdome came to me last year at Bravo Executive Lounge and he jammed Elvis songs with me. Come on to the party in a caroling jail. Rhythm out of sand. And to my surprise, my fan base was so attracted to him, so we had two or three concerts together. It generated so many views internationally on YouTube. Fast forward to the present. I will have a concert, just me and Jerome, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, Makati. As of now, people are already paying ahead and making reservations. So don't forget, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, R&J Rock and Roll Party. I am going to sing Elvis songs together with Jerome. And then I'll have my own dancing set after that. So make your reservations now. 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamamayan. Raul Virtudazo po. Huling bahagi na tayo ng ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamamayan. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ikatatlo sa buwan ng Hunyo. Ayan, hanggang kanina may mga nagrarally po dyan at nananawagan na magbitiw sa pwesto itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang panawagan nila, ibalik ang dignidad ng Senado at ituloy ang impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ayan ang ginigit nito mga rallyista na yan. Maya-maya, pag-usapan pa rin natin yan at lalo na mga reaksyon. Ito si Senator, President Alan Peter Cayetano dito sa nangyari ngayon dyan sa Senado. Alamin natin, may report itong si Joe Manlapas, itong si Vice President Sara Duterte ay nagpaabot ng simpatiya dito kay Congressman Barsaga na ngayon eh dati na, dating Congressman Barsaga. Tanggal na eh. Alamin natin yan ha, Jong.
1: Naglabas ng bukas na liham si Vice President Sara Duterte para kay dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kasunod na naging kontrobersya sa Kamara. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Vice Presidente na hindi masama ang maging kakaiba at manatiling tapat sa sariling paninindigan kahit hindi ito nauunawaan ng karamihan. Ayon kay Duterte, siya man ay nakaranas ng matawag na iba't ibang negatibong bansag dahil sa pagtangging sumunod sa nakasanayan. Pinuri rin niya si Barsaga dahil umano sa pananatiling matatag sa kanyang mga paniniwala at hindi papayag sa katiwalian at pang-aapi. Dagdag pa ng Vice Presidente, hindi hadlang ang pag-iisang landas kung naninindigan para sa tama. At ane, maraming Pilipino ang umahanga sa pinapakitang tapang ng dating mambabatas. Sa pagtatapos ng liham, nagpaabot si Duterte ng mensahe ng paggaling kay Barsaga na ayon sa kanya ay may sipon at pinayuan uminom ng bitamina at maraming tubig. Nilagdaan ng Vice Presidente ang liham bilang pagpapakita ng kanyang suporta at paggalang kay Barsaga. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Manlapas. Ayan ha. Ano ba ang reaksyon nito si Senate President Alan Peter Cayetano dito sa nangyari na yan sa Senado? Ay siya po kanina, sabi niya ha. Ito raw ay isang kudeta na may pagbasura sa konstitusyon. Ha, yung pagkakaroon daw ng acting Senate President, sabi niya. Ha? Ayan eh, nag-live ito kasi si Senator Alan Peter Cayetano, eh, lagi naman siya nag-live, eh, di ba? Kaya sabi nga nito, sino ba nagsabi yung Senator Tulfo? Sino ba sa kanila? Sabi, mag-vlog ka na lang daw, ha? Sabi kay Senate President Alan Peter Cayetano, mag-vlog ka na lang, wag ka na mag-senador. May tuloy na lang daw yung vlogging para baka ano, may kita pa siya doon. Ayan, ha? Ayun ang sinasabi. Kasi sabi ito ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano, ito raw nangyari ngayon ay isang illegal coup d'etat. Yan. Yung illegal coup d'etat, wala namang coup d'etat na legal eh, di ba? Illegal nga yan eh. Kaya nga pag natalo yung mga nag-coup d'etat, pag hindi sila nagtagumpay, naliliti sila, naparurusahan eh. Ayan, kasi illegal talaga yan. At yan eh, binabasura talaga ang konstitusyon. Kaya nga kudeta yan eh. Pero dito sa Senado, iba namang usapan yan. Pero anyway, ayan po nangyari na yan. Ang sabi nito si Senate President Alan Peter Cayetano, siya pa rin kasi ang Senate President eh. Di pa siya napapalitan. Mukhang hindi niya kinikilala itong mga bagong leader. Wala daw. Kaya ang sabi niya, ito raw impeachment trial ay madedelay. Naku, ito na. Marami nang kinakabahan dito eh. Sa ganyan eh. Madedelay itong impeachment trial dahil dyan sa mga pagbabago na yan. At sabi niya, at yung Blue Ribbon Committee hearing bukas ay itutuloy nila. Kaya antabayan po ninyo yan. Tumuto kayo dito sa ating Radyo Bandido TV para malaman natin kung anong drama ang lalabas, lalo na't nandyan itong mangunguna dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ay itong si Senator Rodante Marcoleta. Ito ay marami rin dramang medyo hindi malungkot. Yung drama nitong si Senator Marcoleta. Kaya antabayanan po natin bukas yan. Okay, may report siya dyan mga lapas. Mas maigpit na proteksyon sa mga bata online. Ay aprobado na sa Kamara. Alamin natin yan, ha, Jong?
1: Inaprobahan ng House of Representatives sa ikatlo't pinal na pagbasa ang panukalang Child Online Safety and Protection Act of 2026 na naglalayong palakasin ang proteksyon ng mga bata laban sa online sexual abuse at exploitation. Sa botong 284 pabor, pinagtibay ng Kamara ang panukalang magpapalawak sa umiiral na batas laban sa online child abuse upang matugunan ang mga bagong banta mula sa artificial intelligence, deepfakes at iba pang digital technologies. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, kailangan makasabay ng batas sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga online predator. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng mas mabigat na parusa ang mga sangkot sa paggawa, pagpapakalat, pagla-livestream at pag-iingat ng child sexual abuse materials, kabilang ang AI-generated at digitally manipulated content. Inatasan din ng internet service providers, digital platforms at iba pang institusyon na tumulong sa pagtukoy, pag-uulat at pagpigil sa mga online exploitation activities. Lilikain din ang National Council for Child Online Safety and Protection upang pangunahan ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa paglaban sa online child exploitation. Ayon sa mga miyakda ng panukala, malinaw na mensahe ito na pananagutin ng buong pwersa ng batas ang mga umaabuso sa mga bata sa digital na mundo. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Malapas. Ayan, ha, sana maging mga tagumpay yung pagbibigay proteksyon. Kaya wala pa yung sa Senado eh. Ha? Wala pa sa Senado, sa House of Representatives pa lang yan eh. Eh, yan ang mabagal sa paggawa natin ng batas kasi dalawa yan. Bicameral tayo eh. Pag natapos sa House of Representatives at walang naging counterpart sa Senado, walang kwenta. Yan panukala na yan. Hindi yan magiging batas. So ganun din, kung sa Senado at walang counterpart sa House of Representatives, wala rin. Ha? At kaya pagka nagkaroon sila, dalawa na yan, meron. Isasaya lang pa yan sa Bicameral Conference Committee. Ganun po ang proseso niyan. So ngayon, dalawa po ang mga committee dyan sa Senado. Bukas, itutuloy ng ng Blue Ribbon Committee ng kampo nito si Senate President Alan Peter Cayetano, yung kanilang hearing. At ito naman si Senator Erwin Tulfo na siyang bagong chairman naman ng Senate Blue Ribbon Committee sa kampo nitong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Iniimbitahan daw niya lahat ng senador. Lahat imbitado dyan sa Blue Ribbon Committee hearing na sinischedule naman niya sa June 8, 2026. Yun po'y sa Lunes. June 8. Yan. Ganyan po ang mangyayari ngayon. May hearing bukas. Yung Blue Ribbon Committee ng kampo ng Cayetano at yung hearing naman sa Lunes ng Blue Ribbon Committee ng kampo nitong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Dala-dalawa na, no? Mas maganda kaya yung dalawa? Dalawang hearing ang mangyayari? Ayan, ha? Nagbabalik itong si Jong Malapas. May report. Yun daw, BARM. Nagsampa ng kaso laban kay dating Education Minister Muakir Iqbal. Alamin natin yung report na yan, ha? Jong?
1: Iniutos ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM Chief Minister Aldo Raup makakuha ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at administradibo laban kay dating Education Minister Muakir Iqbal sa Office of the Ombudsman Kaugnay ito na naging resulta ng special audit ng Commission on Audit sa muling maanumalyang pagbili ng mahigit 2.2 billion pesos na halaga ng learning at training materials ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE. Sa liham ni makakuha kay Iqbal, sinabi nito ang pagsasampa ng mga kaso ay magbibigay ng pagkakataon sa dating opisyal na sagutin ang mga aligasyon at linisin ng kanyang pangalan. Binigyan din ni makakuha na ang pagsibak kay Iqbal bilang Education Minister ay dahil sa pagkawala ng kanyang tiwala at hindi isang parusa dahil coterminus umano ang posisyon nito sa Chief Minister. Iginit din ni makakuha na nasunod ang due process sa magitan ng isinagawang special audit ng COHA at binanggit pa ang desisyon ng Korte Suprema na nagpapahintulot sa pag-alis sa isang opisyal kapag nawalan na ito ng kumpiyansa ng appointing authority. Ayon pa kay makakuha, mahalaga ang pananagutan upang mapanatili ang tiwala ng publiko at maprotektahan ang integridad ng BARM bilang isang institusyon. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: A report ni Jong Malapas. Ayun ha, mukhang nagkakapersonalan talaga niyan sa Senado kasi ito si Senator Rapi Tulfo, inanawagan dito. Ha, kino-question niya itong gagawing Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas. At sinabihan niya itong si Senate President Alan Peter Cayetano na sabi niya, duwag kang masupalpal ka. Parang takot daw itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayan, kasi talagang itutuloy nila yan at mukhang itong si Senate President Alan Peter Cayetano ganyan talaga, pati dun sa Congress dati. Ha? May ganyan na siyang history pagdating sa usapin ng leadership. Talagang yan yung mga kakapit talaga sa pwesto. Hindi bibitaw yan. Parang tuko. Hindi lang tuko, parang bayawak. Hindi mo mahihila sa lungga. Mahirap hilahin. Okay, may report naman si Chona Yu. Itong acting Senate President Sherwin Gatchalian, kinikilala ng Malacanang, alamin natin yan, ha? Chona?
2: Kinikilala ng Palasyo ng Malacanang ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inirerespeto ng Malacanang ang bagong mayorya sa Senado. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos mahalal si Gatchalian bilang acting Senate President kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sinabi pa ni Castro na ang nangyari sa Senado ngayong araw ay naaayon sa batas at rule of law. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Talagang magkakaiba ang pananaw. No? Pagka ikaw ay kakampi dyan, ha? Yan ay legal. Ha? Ayan, sabi nito si Yusek Castro, legal yan. Ha? Mausunod sa rule of law. Ito naman si Senate President Alan Peter Cayetano, ito raw illegal na kudeta. Yan, ha? Talagang ganyan eh. Magkakaiba ang mga pananaw. May kanya-kanya. At talagang bawat isa, ha, itong mga usapin, mayroong mga dalawang mukha na mga pananaw. Actually, tatlo pa nga eh. Ha, yung pananaw ng magkabilang kampo at yung pananaw ng iba ng sambayan ng Pilipino. Ano naman ba ang tingin ng sambayan ng Pilipino dito sa mga nangyayari na yan sa Senado? Yan ay importante din na malaman natin dahil taong bayan ang naghalal sa kanila dyan. Okay, nagbabalik itong, hindi, iba pala yun. May report itong si Jong Malapas. Itong pagpapalakas sa BCDA, aprobado na sa Kamara. Alamin natin yan, ha, Jong?
1: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang magpapalakas at magmomodernisa sa Business Conversation and Development Authority o BCDA. Sa botong 271 pabor, 9 na kontra at 2 abstention, pinagtibay ng Kamara ang House Bill No. 9257 na layong gawing mas produktibo at kapakipakinabang ang ilang ari-arian ng gobyerno para sa pambansang kaunlaran. Ayon kay Speaker Pausino Bojidi III, mahalagang magamit ng maayos ang mga pampublikong lupain upang makalikha ng mga oportunidad, makahikayat ng pamumuhunan at makapagpasigla ng pangmatagalang paglago ng ekonomiya. Sa ilalim ng panukala, maaaring ikonsidera para sa reclassification ng limitadong bahagi ng mga lupain sa Clark, New Clark City, Poro Point, Camp John Hay at Bataan Technology Park para sa residential, institutional, industrial at mixed-use development. Gayunman, kailangan pa rin ng pag-aproba ng Pangulo at pagsunod sa lahat ng planning at regulatory requirements bago maisakatuparan ang anumang disposisyon ng lupa. Nilinaw naman ni Speaker D na hindi saklaw ng panukala ang mga military camp, base militar at iba pang reserbasyon na nasa ilalim ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Ayon sa mga miyakda ng panukala, layunin itong tiyakin na ang mga ari-arian ng gobyerno ay mapapakinabangan ng responsable, transparent at para sa pakinabangan ng sambayanang Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yeah, report ni Jong Malapas. Oh, merong low pressure area na posibleng pumasok po sa Philippine Air Responsibility bukas o kaya sa Biyernes. Ayan po sabi ng PAGASA at yan tutumbukin yan doon sa extreme northern Luzon. Ayan ha, yung mangyayari dyan, itong northern Luzon, extreme northern Luzon, ito yung makararanas sa mga pag-ulan dyan dahil dyan sa LPA. At ito naman, yung habagat, ito rin magpapatuloy na maghahatid ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon dito sa susunod na 4 na araw. Yan, kaya puro ulan pa rin ang mararanasan natin. Sabagay, maganda yan. Huwag naman sobra-sobra. Huwag lang sobra-sobra. Okay ang mga pag-ulan-ulan na yan. Kasi medyo malamig ang panahon, di ba? Pero pag sumosobra, baha naman ang inaabot natin. So yan yan. Itong habagat, yung habagat season, ito na yung magpapasimula ng ating panahon ng tag-ulan. Yan na yan. Hindi pa tag-ulan ito, ha? Mga pag-ulan pa lang yan na dala ng habagat. Pero yung ating rainy season, ito na. Pagka talaga nag-uulan na, at sabi po ng PAGASA, kahit nag-uulan tayo, mararanasan pa rin natin. Mainit na panahon. Sabagay, ganyan talaga yan . Ito muna, sandali. At itong report ni Jong Manlapas, habol na natin yan. Yung karapatan sa impormasyon, aprobado na sa panghuling pagbasa sa Kamara. Sabi natin yan, ha, Jong?
1: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo't pinal na pagbasa ang panukalang Right to Information Act of 2026 na magbibigay sa mga Pilipino ng mas malawak na access sa mga dokumento, kontrata, paggasta at iba pang record ng pamahalaan. Sa botong 284, pinagtibay ng Kamara ang House Bill No. 9397 sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Pausino Bojidi III at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Marcos, layunin ng panukalang na gawing ganap na may papatupad ang karapatan ng mamamayan sa impormasyon upang mapalakas ang transparency, accountability, partisipasyon ng publiko sa pamahalaan. Saklaw ng panukala ang ehekutibo, legislatibo, hudikatura at mga constitutional commission, local government units, state universities and colleges at government-owned and controlled corporation. Lilikain din ang isang Independent Right to Information Commission na mga ngasiwa sa pagpapatupad ng batas at didinig sa mga apilang may kaugnayan sa mga tinanggihang kahilingan para sa impormasyon. Inatasan din ang mga ahensya ng gobyerno na kusang ilathala ang kanilang mga budget, paggasta, procurement contract, audit findings, sa iba pang dokumentong may kinalaman sa interes ng publiko. Ayon sa mga mayakda ng panukala, mahalagang makbang ito tungo sa mas bukas, mas responsable at mas mapanagutang pamalaan para sa sambayan ng Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Sunod na agad natin itong report ni Jojo Sikat. Alamin natin yang tungkol dito sa labag sa konstitusyon itong pagtatalaga ng acting Senate President. Alamin natin yan, report ni Jojo Sikat. Jojo?
3: Iginiti Senate President Alan Peter Cayetano na walang basihan sa batas para maging acting Senate President si Senate Pro Tempore Sherwin Cachellanda. Ipinaliwanag ni Senate President Cayetano dahil sa walang 13 miyembro kasalukayang liderato ng Senado na base nga sa konstitusyon, hindi maaaring maghalal ng bagong Pangulo ng Senado. Iginiti ni Cayetano na magtalaga lamang ng acting Senate President base nga sa konstitusyon kung hindi nag-resign itong Senate President. At malinaw aniya na hindi pa siya nagre-resign kung nagpatalsik ba ng Senate President na malabong mangyari dahil walang 13 miyembro ang bagong liderato. Kung patay ng Senate President na malinaw aniya na buhay siya at absolute incapacity para maging Senate President na malinaw din na nakakausap pa siya at nakakasagot na maayos. Aniya ni Cayetano, walang ground na para magtalaga ng acting Senate President na malinaw aniya na may paglabag sa batas ang ginawa ng bagong liderato ng Senado.
4: But she or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign, removal, hindi po nila ako naalis, death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Wala na po tayo oras at bukas, antabayanan niyo po itong mga susunod na mga pangyayari dyan, lalo na yung naka-schedule na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bukas po yan. Tingnan natin kung ano mga drama ang mapapanood na naman natin. Dito lang, siyempre, sa ating Radyo Bandido TV. Maraming salamat. Magandang hapon. Raul Virtudazo po.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng kaliwat ka ng gerang umiiral ano, sa pandaigdigan. Kasama na po dyan, nakipa pa po mga banta ng pandemya, no? Malapandemyang virus tulad ng hantavirus. At saka hindi lang po yan, yung pong ekonomiya natin na naapektuhan na po ng kaguluhan ng pandaigdigan digmaan, dulot po ng kaliwat ka ng digmaan dyan sa Middle East, pati po yung dito sa Russia at Ukraine, hindi pa rin po tapos. Aba, siyempre, ano, epekto po niya na iyang palitan ng dolyar at piso natin, ano? Kasama na po ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ay nako, at dito sa ating bayan, ano? Ang epekto ng ating ekonomiya, kasama na po yung pumbanta ng Super El Nino at susundan daw po ito ng Super La Nina at saka yung mga pagputok ng mga bulkan kaliwat kanan, ng Canlaon, ng Mayon, ano po, yung mga bulkan, di ba? Sa totoo lamang, ano, sa kabila po ng mga kaganapan na yan, aba, talagang wala sila mga patawad at ang titindi talaga nila. Dala nakikita po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga maiitim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung anong mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba bakit ba para bagang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga isyo sa pinambayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na isyo at usapin ng mga kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta o expandable envelope o di kaya po paper bag na sinasabi po'y basura pero ang laman ay totoong pera talaga na limpak-limpak na mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelopmental journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay,
para na samahan nyo nga ako.

0: sama-sama natin labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakape! Kakape! Kakape! Kakape!

0: Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Miyerkules na, o di ba? Ngayon po'y Miyerkules na, midweek na naman po, gitnang araw na naman ng linggong ito. Araw po ng ikatatlo sa buwan po ng Hunyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Opo, kumbaga, kanina lamang ay nasaksihan po natin yung pong kaganapan dyan po sa Senado, no? Dahil alam naman ninyo na tayo po ay mag-hook up dapat ngayong araw na ito, kaya nga napaaga ang pasok ng ating programa ng 5:30, no? Magtutuloy-tuloy sana ito kung hanggang kailan matapos, di ba? Pero dahil nagtapos na rin po kagad, dahil binuksan at sinara lang po ang Senado bilang siniday adjournment nila po kanina, ano? Pero ang kaganapan kanina ay natupad po ang plano ng nasa minorya na agawin po ang mga committee chairmanship, ano po, ng kasalukuyang 20th Congress, ano po. At ang ginawa po kanina ay naisagawa nila yung forum dahil po pumasok itong isang member ng majority na si Cheese Escudero, ano po. Pero hindi pa po formalidad, ha, yung paglipat niya sa minorya. Ang nangyari lamang po kanina ay ang pagbilang, ano, na meron po silang caucus, ika nga, ano, dahil umabot po sila ng 12 na bilang at nang dahil diyan, dahil 11 lang sila, 11 lang sila, di ba? So nagkaroon po ng quorum, ano, at kailangan nilang isara yung pong sinasabing sesyon, bubuksan at sisinara. Dahil totoo naman, di naman nabuksan niya noong Lunes sa kanong kahapon ng Martes, di ba? Dahil hindi na nga ako nagkaroon ng quorum, no? Dahil noong Lunes, nagkagulo na nung inaresto po si Senator Jinggoy at hindi dumalo ang mayorya bilang protesta sa ginawa, no? Sa kanilang kasamahan at para nabastos din ang buong Senado, di po ba? At kumbaga, hanggang kahapon ay hindi sila pumasok para walang quorum, ano. At kumbaga ngayon araw na ito ay si Senator Cheese Escudero ay sumipot bigla, ano, at may bahayag siya, mamaya babasahin natin, ano. Sumipot siya para magkaroon ng quorum at para masimulan nila yung pagbubukas ng quorum, kaya kanina nag-refuse po yung kasalukuyang dating Secretary General, ano, para mag-roll call, kaya siya pinalitan, no? Pinalitan din siya nung dating, ano, ha, dati din po itong Secretary General nagpabalik, no? Na Secretary General na kung alam ko eh, nag-retire na ito eh. 'Di ba? Binigyan pa nga nila ng pagpupugay ito noon, pero ngayon nagpabalik, no, bilang Secretary General. Pati po ang Sergeant at Arms ay pinalitan nila, 'di ba? Po ng OSAA, 'di ba, ng Senado. Tapos yun na nga, yung chairmanship, no, mula sa acting Senate pro tempore, no, itong si Senator Win Gatchalian. Pagkatapos ay yung pong mga iba pang mga committee, no, pati na po yung pong Blue Ribbon Committee na siyang si Erwin Tulfo, no, si Eric Sylvester Tulfo ang itinalaga nila riyan, ano, na nagkaroon pa nga ng preson matapos yan, di po ba, yung kanilang pagpapalit, ano. At matapos nilang ihirang ay maliwanag naman na dinesignate nila itong si Senate pro tempore daw, no, na Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President, no. Eh lumalabas kanina po ay naglabas ng pahayag itong si Senate President Alan Peter Cayetano at sinabi nga niyang illegal yung nangyaring proseso kanina, di po ba? At ang pinagbatayan dyan ay mismong ang ating konstitusyon, ano po. At dito makikita natin, sabi ko nga, hindi naman gagawa ng hakbang ang mayorya na lalabag sa konstitusyon dahil karamihan ng member ng mayorya ay mga abogado, no? Sa pangunguna ng Senate President Alan Peter Cayetano at nandyan po si Senate Marcoleta, no, Senator Marcoleta, no. Ang kagandahan lang po dito ay bukas ay tuloy po ang pagbinig sa Blue Ribbon Committee, di ba? Sabi nga po ni Senator Alan, kung gusto niya raw pong pumunta ng Senado bukas, ay welcome na welcome po ang taong bayan para sa pagtuklas ng katotohanan, pero pagka daw tayo ay hindi na pinapasok sa gusali, no, ng Senado, eh di pare-pareho na lang daw po tayong outside na kulambo. Pero pag ginawa daw nila rin, parang nilang pinagtak sila ng bayan at parang pinunit na rin nila ang ating konstitusyon, di po ba? Kaya nga kung mapapansin ninyo, yung batayan na sinabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang legitimate, legal at moral Senate President ng Republic of the Philippines. Maging si Senator Erwin Tulfo kanina sa kanyang press con ay binanggit din yun ano, na illegal daw pagpapalitan nila si Senator Alan kasi nga kailangan nila ng mayorya 13, di po ba? So hindi sapat para mapalitan ang Senate President, pero yung pong ginawa nila kanina na sila na po nag-designate ng mga chairmanship, no? Ay sinasabi nga po ni Senator Alan Peter Cayetano na mali talaga yan at yan ay illegal, no? At sabi pa nga niya, binibigyan pa niya ng pagkakataon na magbago ang isip, no, nitong mga ibang senador na baka hindi nila alam that you are playing with fire, di ba? Huwag niyong isipin na nasa likuran niyo ang Malacanang kasi nga po may batas tayong pinagbabatayan at pinagbabasihan. Ano? Dahil pag dumating ito, halimbawa, dinala na naman ang question na to sa Korte Suprema, eh pasok na po sa Guinness Book of Record ang administrasyon na to sa pinakamaraming question na ihain sa Korte Suprema sa kanyang pamamahala. Sa kanyang termino lang, talagang breaking the box office. Ano po? Bakit ko po nasabi yan? Kasi nga, kumbaga, lumalabas po dito yung pong kinatatakutan malamang ano, ng nasa minorya na matuloy ito pong pagdinig ng blue ribbon na nakatakda na po bukas, di ba? Ay tuloy na tuloy pa rin pong gagawin. Ano po, na nasa takdang oras ng alas 10 ng umaga, kaya subaybayan niyo po dahil kami po ay magla-live special coverage po dyan. Ano? At kung aabutan ng ating programa, ay wantusawa talaga tayo hanggang matapos po yung pagdinig. No? At samba na huhuli talaga ang isda, di ba sa bibig? Po, dahil yung pong designation ni Senator Eric Sylvester Tulfo bilang bagong chairman ng Blue Ribbon at kanina po siya ay nagpa-presscon, ano? Eh, parang napipikon na po siya doon sa mga tanong ng mga mamamahayag dahil tinatanong siya na sabi niya kasi aalamin pa daw yung pong 18 mga magigiting na sundalo yung kanilang mga testimonya, pag-aaralan pa raw bago isalam. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Opo, kumbaga kasi nga dyan sa Blue Ribbon o kahit sa amang komite, no, alam po ito malamang ni Risa Ontiveros, no, sila nga po yung nagpipresenta nga po ng mga testimonya ng mga testigo na balot ang mga muka, nakasanglas, at wala nakakaalam ng kanilang sasabihin, kundi sila lang, di po ba? Di ba? Nag-a-under oath nga, alias ang pangalan, di po ba? Nag-a-under oath, nagsweswear, di po ba? Dahil siyempre, ikaw ay haharap sa komite, tataas po yung kanang kamay mo, pero alias ang pangalan ay binibigay mo, tas balot na balot ka, nakasanglas, wala makita sa iyo, naka-jacket, sarado hanggang leeg, di ba? So walang pagkakakilanlan sa iyo, di ba? At doon palang maririnig ang kasaysayan ng kanyang sasabihin. At wala sa kasaysayan ng Senado na ibebet mo na yan. Pag-aralan mo na kung ano sasabihin nila. Ha, diba? Baka daw pati yung pagpatay kay Rizal, sabihin nila. Diba? Mga ganun daw sabi ni Eric Sylvester Tulfo. Talagang halatang-halatang takot. Ano po? Bakit po ba? Kasi kumbaga, saan ba nahuhuli ang isda? Diba? Na para bagang iwas na iwas sila. Iwas na iwas sila na magkaroon po ng pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Yun po ang masaklap doon. Ano po? Kaya nga po, akala ata nila, sila'y nagwagi na kanina na sila po ang nagsara ng sesyon ng Senado, binuksan at sinara kasi siniday adjournment na po. Ano? At ang mabigat pa rito ay balak pa nilang palitan ang presiding officer sa impeachment hearing. Eh, hindi pwede. Dahil nananatili pong Senate President si Alan Peter Cayetano eh. Diba? At kung pagpipilitan nila yan, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, eh madidelay yung impeachment. Akala ko ba nagmamadali kayo? Diba? So kitang-kita po talaga na hindi na po sila nakatuon sa impeachment. Dito sila nakatuon talaga sa Blue Ribbon Committee. Ba't ba takot na takot sila na kung ano man ang sasabihin itong 18 mga magigiting na sundalo? At hindi ko alam kung sisipot yan si Speaker Martin Romualdez dahil siya po ay naimbitahan din. At siyempre, yung pong si Saldi ko, no? Si dating Congressman Saldi ko, ay maaring payagan, umapir via Zoom, ano? Na malamang yan ang pinatatakutan talaga nila. Dahil kanina ay maaga-aga pa ay nagkaroon din ng isang statement atong si Senator Alan Peter Cayetano, mga tanghali po yan, ano? At kasama niya po ang Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta. At kanya pong ipinahayag ni Senator Marcoleta na bukas, no, lalabas daw po ang katotohanan, kaya ipagdasal daw po sila. At hindi lang yan, ano po, maaaring ito na daw po ang unang huling pagkakataon, pag nagkataon, ano. Kaya malamang yung mga takot at ayaw malaman ang katotohanan, gagawa talaga ng paraan para po hindi matuloy ang pagdinig bukas. At yun na nga naganap kanina. Dahil kanina po ay bandang mga alas 4 mahigit, ano po, ay doon na po biglang pumasok si Chief Escudero at nabuo ngayon yung 12, kaya maaari na po silang magpatawag ng quorum. Kaya lang nag-refuse po yung Secretary General, kaya siya'y pinalitan, ano po. At ang ibinalik ay yung dati na pong nagretiro na Secretary General at maging po yung Sergeant at Arms, ano po, ng OSAA ay pinalitan din nila, di ba? At iniluklok po itong si Senator Win Gatchalian bilang presiding officer, bilang Senate pro tempore. At lahat yan ay illegal dahil hindi naman po nagbitiw itong si Senate pro tempore Loren Legarda, di po ba? Apo, at hindi lang po yan, maging po ang Senate President Alan Peter Cayetano ay hindi naman din po nagbitiw, di po ba? Sabi nga niya, itong mga kadahilanan na to na pwede nilang gawin ay kung baga agawin ang liderato ng Senate Presidency kung ang Senate President ay namatay, hindi na, o nagkasakit at di kayang gampanan ng trabaho niya o di kaya ay nagkaroon po ng mga bagay na hindi matutupad o nag-resign, di ba? Eh, hindi naman daw siya nag-resign, di ba? Hindi naman siya namatay. Buhay na buhay siya. Hindi naman daw AI. Ano po? Itong kanyang kwan, yun yung sinasabi niya, di po ba? So, ang ibig lamang po natin sabihin dito, yung pong naganap kanina na nagpalakpakan po ang kanilang mga supporters, short-lived happiness po yan. Ano? Kasi kung idadaan po yan sa legalidad, even po itong si Senator Alan Peter Cayetano, ay naghamon na nga sa kung sino mang abogado ang magsasabing legal yung ginawa kanina. Bagamat ang Malacanang ay dali-daling naglabas ng pahayag itong si Jose Clare Castro na kinikilala nila yung bagong liderato ng Senado. Alatang-alata. Ano? At bago po nangyari yung ganitong sarsuela kanina, ay nagkaroon po ng pahayag mismo ang Pangulong Marcos, di ba? Dahil nagpunta po siya ng Maynila para po siya mamahagi ng mga scholarship, ano? At habang nando doon siya, matapos po yung event na yan, ay nakababahala din yung kanyang binanggit. Ha? Kasi sabi niya, itong mga scholarship na to ay binibigay daw ng gobyerno para ang mga kabataan ay mabigyan daw ng mabuti at magandang kinabukasan, ano? At para daw sila ay hindi naman daw magtatagal sa kanilang mga pwesto. Na yun ang sabi niya, di ba? Na kumbaga, kahit matapos na daw kanilang pwesto, ay magpapatuloy daw sila na garantisado na magiging maayos ang kanilang kinabukasan. Kaya lang, nung matapos po niya magbanggit ng mga bagay na yan, yung kaduluduluhan sinabi niya na magkikita-kita tayo muli pag kayo po ay nakagraduate na. Teka, ilang taon pa yun? Tapos na ang termino niyan, ano? Ganun, nadulas ba siya? Nadulas ba siya? Paano kayo magkikita muli? Wala ka na sa pwesto nun. Kung bibilangin po, yung taon ng pag-aaral na itong mga scholar na ito. Di ba? Ay nako, talaga ang isda sa bibig talaga nahuhuli, no? At bilang po yan, nabanggit din niya po kanina na sa Ambush interview, di ba? Na pinababalik niya sa trabaho ang mga senador. Go back to work sa panakakita. Dapat wala ho siyang impluensya anuman sa Senado. Dahil yan po ay hiwalay na sa ngayon ng gobyerno. Hindi po yan kabahagi ng ehekutibo. So kitang-kita po ang kanyang pag-iimpluensya. Samantalang sabi niya, ay wala akong pakialam sa kanila. Diba? At wala akong impluensya kung sino man ang iluluklok dyan na Senate President. Ba't ganun? Ano? Iba ang sinasabi sa ginagawa. Di ba? Samantalan tayo po, ano, kahit kapapasok lang natin ay inabot na po daw tayo ng commercial. Kaya padadaanin lang natin saglit ang ilang mga bahagi ng paalala dyan po sa aming studio sa Makati. Magbabalik pa rin po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Lusot na sa ikatlo, pinanapagmasa ng Kamara ang panukalang Anti-Political Dynasty Act na layong ipagbawal ang magkakamag-anak na sabay-sabay o sunod-sunod na pagtakbo o panunungkulan sa iisang political jurisdiction. Sa botong 271 kontra sa 16 at 7 abstention, inaproba ng Kamara ang House Bill No. 8389 na magbabawal sa mag-asawa at mga kamag-anak hanggang second degree o affinity na umawak ng elective position sa parehong lugar. Ayon kay Speaker Faustino Bongbonggo III at Majority Leader Sandro Marcos, layunin ng panukala na palawakin ng political participation at palakasin ang tiwala ng publiko sa demokratikong institusyon ng bansa. Pinaghihintay ng mga mambabatas na ang panukala ay pagpapatupad ng probisyon ng 1987 Constitution na nagtataguyod ng pantay na access sa public service at pagbabawal sa political dynasties na dapat tukuyin ng batas. Sa ilalim ng panukala, kailangan maghain ng sworn declaration ng mga kandidato sa COMELEC upang tiyakin na hindi sila sakop ng ipinagbabawal na political dynasty arrangement. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Moira Alderson. Kuwait says Iranian drones have struck a terminal building at its international airport, killing one person and wounding several others. Flights have been suspended or diverted. The attack comes as renewed skirmishes between US and Iranian forces test a fragile ceasefire. Six people are reported to have been killed in Israeli strikes on the city of Tyre in southern Lebanon. There are also reports of two Israeli airstrikes on Rhodes. The Israeli military said sirens had sounded in northern Israel because of what it described as infiltration by hostile aircraft. Ukraine says its drones have targeted St. Petersburg as a major economic forum opens in the Russian city. President Zelensky said an oil terminal and a nearby port were hit. Malawi says it will help repatriate citizens from South Africa following a wave of anti-immigration protests in parts of the country. The government says support will be provided to Malawians who have voluntarily requested assistance to return home. At least 21 people have been killed and several more injured after a fire broke out at a restaurant in the Indian capital, Delhi. Officials said many of those who died were foreigners. France's Consumer Protection Agency has fined the Chinese fashion retailer Shein $25 million over a range of allegations. Shein said the fine was disproportionate and it would appeal. A study suggests people in Britain will spend an average of 4 years and 8 months of their lives using their mobile phones without a clear purpose. The study found evidence of poorer sleep and lower overall mental well-being. The disgraced former Republican US Congressman George Santos is reportedly under investigation for alleged insider trading. He's said to be accused of placing a bet on his attendance at the State of the Union. Santos told NPR the investigation was news to him. BBC News.
6: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
8: Harlem is Harlem.
9: Two shows in one night with the same regular entrance price. What a treat! We're doing this to cheer you up during these hard times. Mike Castro and the Banda Latina starts at 9 p.m. and after them, I go on stage and make you dance till you drop. So mark your calendars. Friday special double treat, June 5, 9 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. Reserve now, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.
10: Are you crazy about dogs? This show is for you. A show that focuses on
11: the best food and treats for your dogs.
12: The best dog places to visit.
13: The best training for dogs.
14: Okay. Coco, speak.
15: The best dog accessories and items.
16: The best dog hotels.
10: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
0: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Ba, naanyayahan ko kayo na magpadala po ng inyong mga mensahe, inyong mga opinion, inyong mga komento, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan, ha? At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Hindi ko man po mabasa sa Arian, nako, garantisado at kasigurado man po yan. Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ayan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe. At syempre, hindi ko maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito ang mga tipo ng mga taong hindi na mabubudol pang muli. At syempre, na ika ngay napupusog na rin, katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan, gawa ng inyong mga biro. Ayan ha. At sa pagpapatuloy natin ano, ng ating programa, ayan na nga yung ating pinag-uusapan kanina. Saan ba nahuhuli ang isda? Sa bibig, di po ba? Kaya ang gulat tayo kanina doon sa ambush interview ng ating Pangulong Marcos. Ano? Dahil ang sabi niya doon ay... yung patungkol daw po sa issue ng Senado ngayon dahil nga dalawang araw na daw hindi pumapasok ano ang mga nasa mayorya at wala silang sesyon, ang sabi ng Pangulong Marcos, naapektuhan daw po yun daw po mga panukalang batas na dapat nilang ipasa. Yan daw po ang sabi niya, di ba? Aba teka, eh di ba nga yung ngang LEDAC meeting, hindi nyo pa nga po na-schedule ulit eh. Samantalang ang mismong nag-cancel niyan ay dyan po mismo sa palasyo na dapat naka-schedule po yun noong May 19, ano? Yung LEDAC meeting. At ang Senate President Alan Peter Cayetano ay makalang ulit pong nagpa-follow up sa Malacanang kung kailan po ba ang LEDAC meeting. Kasi nga sila ay makahandang pumunta roon para nga po tulungan ang administrasyon na ito sa kung ano man pong mga panukalang batas na nais niyang madaliin at ipasa, no? Ay kanila na po mapag-usapan doon ano sa LEDAC. Pero ito ay kinansela mismo ng palasyo. Kaya dito ho natin makikita ang hindi na naman pagkakatugma ng sinasabi ng ating Pangulong Marcos na may mga aantala daw na mga panukalang batas dahil hindi sila pumapasok, eh ikaw mismo ay hindi nagpapatawag ng LEDAC meeting. Di po ba? Hanggat siguro nga hindi napapalitan ng liderato ng Senado. Parang ganun eh, no? Kaya nga ang bilis nilang kilalanin. Kanina ay kinilala po ito ni Claire Castro, no? Na yun daw pong nangyaring pagpapalit ng mga chairmanship o committee ay nasa legal daw po na kaparaanan. Yan ang sabi ni Claire Castro, no? At yan po ay kinikilala po ng Malacanang, no? Ito po ang sinabi, di ba? Ang sabi po ay naaayon sa batas at rule of law. Malacanang emphasized that the developments in the Senate on Wednesday, June 3, were in accordance with the law and the rule of law, according to Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Castro said the Palace recognizes, kinilala agad, di ba, na? And respects the decision of the new Senate majority. Wala pa po silang majority dahil kailangan maging 13 pa po sila para maging majority. Ano po? Kaya nga po yung ginawa nila kanina, hindi po hakbangin ng mayorya yan. Kaya nga nasabing illegal. Meron lamang pong numero na 12 para po magkaroon sila ng quorum. Pero hindi na nga nangahulugan ay pwede na silang magpalit-palit ng mga chairmanship. Na? Yun nga po ang maliron. At in fact, ang pag-amin din yan ay mismo galing kay Eric Sylvester Tunfo na hindi nga nila mapalitan ang kanilang Senate President dahil alam nila kulang sila sa bilang. Diba? 12 pa rin sila kahit pa po dumating pa etong si Chief Escudero sa kanila kanina. Tama? So wala akong pagpapalit at wala akong pwedeng pagpapalit ng mga chairmanship dahil wala sila sa poder para gawin yan dahil hindi pa rin po sila mayorya. Nakuha niyo po ba yan? Kaya nga lumalabas dito, takantaka naman tayo at dito natin nakita yung totoong hangarin ng Malacanang na kaya siguro binitin-bitin nila at ayaw pong matuloy itong LEDAC meeting, ha? Yung pong legislative, executive, development, ano ba ito? Advisory council. Yan po ang LEDAC. No? Siguro kaya binitin-bitin kasi nga ayaw kilalanin ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi kung mapapansin nyo, noong May 11, noong nagkaroon ng kudeta, eh para pong illegal yung kudeta sa Senado. O illegal yung pagpapalit ng liderato dahil dumating si Bato de la Rosa, di ba, noong May 11. O di, yan ang majority, 13 po yan eh. Di ba, sa bilang ng 24 na senador. O so ito po, eh, sila po ang naturing na 13, so silang majority, at 11 lang po ang minority. Dahil kung tutuusin ay hindi na lang po sila 11 eh. Kung tutuusin, 9 lang po sila dapat eh. Diba? Dahil yung dalawa na unang nagdeklara bilang independent. Yan po yung sina Senator Mig Subiri at si Senator J.B. Ejercito. Diba? Opo. Ito si Senator J.B. Ejercito, masabi ko lang, ano po. Teka, di ba half-brother niya si Jinggoy Estrada? Apo. Dahil kahit noon pa, talagang hindi yata magkasundo ito magkapatid na ito eh. No? Parang ganun po ata, no? Hindi yata magkasundo. Pero alam niyo po kahit hindi sila magkasundo, magkapatid pa rin eh, di po ba? Kaya nga half brother, ano po. At noon eh para bagang maniniwala na sana ako doon sa the good one, po. At parang kung may good one, di may bad one, tama? Parang ganun ang dating, di ba? At siya yung self-proclaimed good one, ano po? Apo, eh pero parang hindi ko ako makapaniwala na ang isang good one na kapatid ay hahayaan po ng kanyang kapatid, no? Na nangyari doon kay Jinggoy, eh wala siya sa tabi ng kapatid niya. Diba? Hindi ko naman sinabing konsintihin niya yung kapatid niya, no? Dahil wala pa naman po talagang deklarado po na paghuhusga sa kapatid niya kung ito man po ay talagang may kaugnayan dito sa mga ibinibintang sa kanya. Diba? Wala pa naman po eh. Pero yung bilang kapatid mo, di po ba, eh, mauna pa si Senator Alan Peter Cayetano na sumama doon po hanggang Sandigan Bayan yata. Ano? At parang hindi rin nagustuhan yan ng Pangulong Marcos. Ha? Oo, dahil nung Lunes, hindi nga natuloy itong kanilang sesyon dahil nga ang Senate President ay bukod sa ipinagtatanggol po ang dangal at integridad ng Senado, na wag naman ninyo babuyin ito, kung may aarestuhin kayo, eh doon naman po sa baba, outside the building. Ano? At lalo na nagsabi naman na po yung senator, si Senator Jinggoy, eh bababa siya at siya'y susuko, voluntaryo. Nagpakita na nga po siya nung nakaraang Biyernes na yung isang kasong isinampa sa kanyang graft ng bailable offense ay siya mismo ang nagpunta ng Sandigan Bayan para maglagak ng piyansa. So ito po yung sinasabing intention. Pag nakitaan mo ng intention yung tao, palagay ko pagka ho nag-file ito ng petition for bail, ano? Si Senator Jinggoy, eh, malamang sa malamang ay baka po ito ay aprubahan pa ng Sandigan Bayan. Bakit? Eh wala, hindi naman siya flight risk. Apo, hindi naman po ibig sabihin na non-bailable po yung kaso, eh hindi ka na pwede umapila, no? Pwede ho magpapapile ka ng petition for bail, ano? At ang titingnan lang naman po dyan ng mga hukom, lalo na dyan sa Sandigan Bayan, tatlo po yan, division judges po kasi yun, ang titingnan po nila, ikaw ba'y flight risk? Baka pwede kang tumakas. Di ba? Ikalawa, kung ikaw po ba ay kung mabigat ba ang kasong naisampa sa'yo, if the evidence is strong, di ba? Eh kung malakas ang ebidensya, eh teka, hindi ka namin papayaga magpiansa, di ba? Kaya lahat ng elemento ay pwede pong gawing argumento doon, ano? At yung pong kanyang ginawa na nung Biyernes ay agad-agad siyang nagtungo sa Sandigan Bayan para naman doon sa isang division na bailable offense na paglabas ng warrant ay sinalubong na niya doon mismo sa Sandigan Bayan at naglagak ng piyatsa. No? At tingnan nyo lang ang kaibahan. Ano? Nung Biyernes, wala pong CIDG, wala pong DILG na nagkukumahog dalhin ang warrant of arrest kasi alam nila bailable. Diba? Bakit walang ganun nung Biyernes? Sige nga, wala, di ba? Ang nangyari lang nung Biyernes, kaagad-agad po, no? Bukod sa wala naman silang sesyon, ano? Pero hindi naman nila isinerve kay Senator Jinggoy, no? Di ba? Wala, di ba? Dahil yan ay bailable, expected nila maghahain ng piyansa, eh, no? Pero dito, sa alam nilang plunder na hindi bailable, aba, eh, maaga, mabilis pa sa S4. Nando doon na sila, no? Hindi pa po nagbubukas ang sesyon. Kaya nga hindi nagbukas ang sesyon noong Lunes. Naantala ng dahil doon, ano? Sabi ko nga, nakita natin, nasaksihan natin lahat na matapos pagbigay ng pahayag dahil sabi niya, susama naman ako sa inyo, voluntaryo, di ba? Pero nais ko sana magbigay ng pahayag. At nandun po ang Senate Media Press Corps, ano? At yun, sinabi niya, siya ay willing na sumuko, no? At magpapasa ilalim sa batas dahil may kaso siyang kakaharapin. At hindi niya hinihiling ng isang Senate custody, di ba? Walang special treatment. At sabi niya, siya ay agad na susuko. Yun nga ang sinabi niya, di ba? Pero bago niya nasabi yan, sinabi niya na itong kasong ito ay kaya lang napabilis ito dahil marami nga po ang naghihikayat sa kanya na bumaliktad na, lumipat sa minorya at mawawala na ang kanyang mga kaso. Di po ba? Yan ang sabi, di ba? At kahuli-hulihan, abangan lang ang susunod na kabanata, ito ay kanya ring ibubunyag. No? Yung kung sino-sino ba itong mga nanggigipit sa kanya at nagsasabing bumaligtad ka na kasi ng suporta sa mayorya, lumipat sa minorya para mawala na yung mga kaso niyo. No? Kaya isa pong dapat nating bantayan dyan, kung maaalala niyo, sabi po ni Ombudsman Boying Remulla, malapit na daw po din kasuhan, ano? Itong si Cheese Escudero, di ba? Pati si Joel Villanueva, no? So, tingnan natin kung matutuloy pa ang kaso ni Cheese Escudero, no? Dahil pag hindi na natuloy yun, alam na. Di ba? Alam niyo na kung bakit siya lumipat, di ba? Ano siya? Ayaw niya ma-jinggoy. Ayaw niya ma-jinggoy. Di po ba? Dahil po yung pagpapakita ng pagpapa-aresto, eh, mistula pong ano po yan, ano po, pagpapakita ng puwersa ng ehekutibo. Di po ba? Kahit senador ka, kakasuhan ka doon mismo sa institusyon nyo, di ba? At ito yung magbibigay ng chilling effect, no? Sa magkabila, sa mayorya at sa minorya. Di po ba? Apo. Kaya lang, ang tanong lang dito, nakita naman natin na hindi naman ho nagpahayag si Senator Cheese Escudero kanina na siya umaanib na sa minorya. Nagkaroon lang po ng quorum dahil umabot ng sapat na bilang na 12. Di po ba? Pero wala naman siyang formal na sinabi siya lumilipat na sa minorya. At hindi din ho siya nagpartisipa o kung ano man, ano? Doon sa kanilang ginawang paglilipat o pag-a-appoint ng mga chairmanship, mga ganyan. Kaya tingnan pa rin natin po ito sa mga darating na araw, no? Ang tanong ay kung sisipot ba siya bukas sa Blue Ribbon Committee, di ba? Dahil ang sabi po ng nagsasabing siya na daw ang chairman, no? Si Eric Sylvester Tulfo, kung maaalala nyo, kaninang umaga lamang, ay meron siyang panayam, eh. Opo, no? Sa isang istasyon, no? At ang sinabi niya kaninang umaga, eh, wala naman kaming balak agawin ng kahit na anong komite. Balikan niyo po yun. No? May panayam siya kanina, no, maga, kasi nga inaasahan nila pagdating ng alas tres, ano magaganap, tinatanong sila no nag-i-interview. Basta sabi nila kami na sa minorya, papasok pa rin. So maapila siya doon sa mga taga-mayorya na pumasok para magkaroon nga ng quorum, para maisara nila yung kanilang sesyon dahil last day po kanina yan, adjournment, no? At babalik sila niyan, ano na, ang session nila ibabalik muli ng SONA, no? July 27, no? Huling Lunes ng Hulyo, no? Yun ay tama, SONA naman, ano? So, pero may pasok pa rin sila ng June sa mga committee hearing tulad po nitong Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano, no? Dahil sisimulan nga yan bukas, magpapatuloy yan. At hindi lang yan, ang magpapatuloy po ay yung June 15 na magkakaroon pa rin po ng preliminary hearing tungkol dyan sa impeachment sa pangalawang pangulo. At pagdating ng July 6, no, ay magkakaroon na po ng unang araw ng pagdinig dyan po sa impeachment court ng Senado. Diba? Kaya nga, kita nyo, lahat ng kalendaryo niyan maapektuhan po sa illegal na kanilang ginawa kanina. Diba? At kung ito ay dadalhin sa Korte Suprema, talagang breaking all box office record po ito. At kinakatigan po ng Malacanang, sabi ko nga, binakapabasa ko lang, di ba? Mas kinikilala po ng PCO's spokesperson, Jose Claire Castro, kinikilala daw ng Malacanang yung nangyari kanina, at ito daw po ay naaayon sa batas, di ba? E tingnan natin, dahil ang Korte Suprema po mag-i-review niyan, pagsukdulan umabot doon ang usapin. Dito ba? At pag umabot doon, talagang breaking box office record po ang administrasyon na ito sa dami po ng mga nag-file ng resolusyon para questionin ang bawat kilos na ginagawa ng administrasyon na ito. Di ba? Di ba? Ano po? Yun lang, isang refleksyon na po eh. Di po ba? Kahit pa sabihin ng ehekutibo ngayon, di, tama lang yung ginawa nila. O kahit sabihin po ng 12, di ba, na yung 11 pa laron kanina ang nagpalit-palit na eh, di ba? Dahil may quorum sila na 12 dahil kay si Escudero. So yung legalidad ng pagpapalit ng chairmanship, tamo hindi nila magalaw ang Senate President. Mali pala, pati ang Senate pro tempore, hindi nila dapat magalaw yon. Pati na po ang acting majority floor leader. Di po ba? Opo, kasi kailangan po yon, meron silang majority. Kailangan 13 sila na maituturing para magawa nila yung gusto nilang gawin na palitan ang Senate pro tempore, palitan ang acting majority floor leader George Villanueva at ang Senate President na si Alan Peter Cayetano. Kaya nabigo pa rin sila sa kanilang ginawa at nalagay pa ngayon sa question ng legalidad. Ano? Kaya yung palakpakan nila kanina, tiyawan, ano po, hindi ho tayo law of the jungle. No? Hindi ho pwedeng rule of the jungle ang masunod, may rule of law po. At yan nga po ang dapat nating abangan dahil bukas tuloy pa rin po ang Blue Ribbon Committee, no? At kanina ang press con po ni Eric Sylvester Tulfo ay talagang napaka-defensive niya, ano po? Napaka-defensive niya lalo na particular na mga tanong sa kanya patungkol doon sa 18 mga magiging sundalo. Abay, hindi daw muna dapat pa-attendin yan. At minug niya yung hearing sa Lunes pa. Para may panahon pa silang anong gagawin niyo ng ano mula ngayon hanggang Lunes, ha? Sa Lunes na daw magbubukas at iniimbita daw niya lahat ng minority, parang ganyan. Ano po? So isipin niyo, marami pong pwedeng mangyari sa ilang araw na darating, di po ba? O, pero ulit tayo, babalikan natin yung sinabi ko nga, no? May interview siya kay Karen Davila. Sabihin ko na po, para hindi na kayo mahirapan maghanap, no? At ang interview niya doon sa Head Start na programa ni Karen Davila ay kanyang sinabi na pumasok na kayo sa mayorya. Huwag kayong mag-alala, hindi namin naagawin yan. Kulang nga kami sa bilang eh. Diba? Patutunayan namin sa inyo na kasinungalingan yan sinasabi nyo. Wala kaming intensyon mag-agaw ng anumang komite. Saan ka nakakita, no? Talagang kabaligtaran yung naganap dahil nung dumating si Chis Escudero, ay, dire-diretso na po ang kanilang mga ginawa. Di ba? Pero hindi nangangahulugan ito yung nagawa nila sa kabila ng hiyawan, palakpakan ng kanilang mga supporters. Eh yan na po ang totoong naganap. Sa kabila man din ng pag-ako o pagkilala ng Senado, ng Kongreso sa ilalim ng Speaker Bojidi ha, at maging ng Malacanang, kahit na po ang kanilang tagapagsalita na si Atty. Claire Castro, ay magiging lehitimo na yung ginawa nila. Kumbaga, hindi ko mo kinilala yan, eh yan ang kudeta na masasabi niyo po na wala hong legitimacy. Kasi ang pagpapalit po ng liderato o anumang bagay dyan sa Senado, maging halimbawa po sa Kongreso, based sa rules, no? At naayon din sa ating konstitusyon. Kaya hindi po pwede na itong ganitong klaseng pailalim o kudeta na basta gusto nating agawin natin, eh magagawa natin. Pero kung hindi naman umabot o umabot dun sa tinatawag na antas ng pagkilala ng rules at saka po yung ating konstitusyon, eh hindi ko magiging lehitimo yung pagpapalit. Di po ba? O kaya nga, sa kanila na rin ang galing, kay Eric Sylvester Tulfo, hindi daw nila magalaw ito si Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil hindi mapapalitan yan, kulang sila sa numero talaga. Balibaliktarin mo ba yun? Di po ba? At wala naman sinabi po si Chief Escudero na siya po ay aanib na sa minorya. Eh kahit na po siya ay umanib sa minorya, 12 pa rin po sila. Di ba? 12 pa rin sila maituturing. Ano? At kung 12 na sila, 12 rin po maituturing tong kabilang. Di po ba? O kaya kailangan pa ng isa para sila ang maging majority. Di po ba? Ayan. Kaya yan, as a matter of ano po yan, legality, kaya wag po tayo basta, no? Na ika nga, kilalanin itong mga ginawa nilang illegal na ito. At doon pa tayo sa ating konstitusyon. Ano? Hindi ko mo sinabi na Malacanang, ayan na ang bagong mga kinikilala namin yung naganap na proseso kanina. Kahit illegal, kinikilala nyo. Hindi na talaga kayo nakaisip ng kapahiyaan. Ano? Samantalang kahapon, nakita nyo naman siguro si Soljen na Darlene Berberabe na hindi malaman paano ipagtatanggol ang gobyerno. Diba? Na usapin ay ito pong mga pinakakurap na budget na naipasa ng administrasyon na ito mula 2024, 2025 at 2026. Dapat kapatid 2023 budget eh, kung saan ang Senate President ay si Mig Subiri. Kahit nga yung 2024, siya pa rin yun. Diba? Dahil ang budget na nagalaw po o ni napasinayaan ni Senate President ay si Chief Escudero ay yung 2025. Diba ba? Apa, no? At yung 2026 naman, ay eto na si Tito Soto na, tama? So lumalabas po, yun nga po ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano kang bukas, ay tuloy po yan. At kitang-kita naman, ano, kung alam naman ng mga Pilipino yan, na sino po ba talaga ang takot sa katotohanan? Ano po? Dahil kanina, ang sabi nga po ni Eric Sylvester Tulfo ay hindi daw papayagan yung pong mga Marines o yung 18 sundalo dahil ibebet pa daw po yan, pag-aaralan pa daw po yan. Sabi ko nga, paano nangyari? Wala naman pong ganitong klaseng mga ginagawa ang Senado simulat sa pool. Ano po? Kasi nga, ultimo nga po ang mga ibang komite, kahit pa ang kasamahan nila na si Risa Ontiveros, na noon ay minumura-mura pa niya, ang lulutong ha, at kung ano-ano ang tinatawag niya, bobo, tanga, di ba? Di marunong sa batas, ad hominem nga. May ad hominem ka pa nalalaman. E noon, ginagawa mo yan. Di ba? Character assassination. O pagkatapos, yung kasakasama mo ngayon sa minorya yan, anong kung sinasabi mo na hindi pwedeng basta na lang ipresenta? Kailangan, pag-aralan muna namin, basahin namin mabuti. Teka lang, eh wala naman naganap na ganyan. Kaya nga ang daming matendyan dati sa iba't ibang komite, kahit pa sa komite ni Risa Ontiveros, di ba? Na umaattend ng mga balot na balot, naka-sunglass, hindi nagpapakilala, alias pa ang pangalan, pero nanunong pa, tama? At tinapayagan na mistulang gospel truth na ang sinasabi. Di po ba? O eto, 18 Marines ito, 18 nakasundaluhan to. Eto pa pinagdudahan nyo? Ha? Diba? Ito pa ang pinagdudahan nyo. Samantala, ang ating Pangulo, nung itong mga tigong graduate ha, sa military, ano ba ang code nila? Diba? Diba? Ang sabi eh, a cadet does not lie, does not cheat, and does not tolerate all of that. Diba ba? Kaya nga nung huling graduation ng PMA, Philippine Military Academy, eh kabilin-bilinan po ng ating Pangulo eh. Maging loyal kayo, maging matapat kayo ha, sa konstitusyon. at kayo ay papalag pag nakakita kayo na ito ay sinasalaula ang ating konstitusyon. At kung nakakakita kayo ng pang-aabuso sa kapangyarihan o mga korupsyon, ay dapat hindi kayo manahimik. Di ba? Yan ang sabi niya. Sa pangulo nang galing yan eh. Di po ba? Opo, siya mismo nagsabi kayo, yun naman kasi naman ang dapat. Dahil ang code po ng mga kadete, yung mga Marines, bago naging kadete, dating kadete yan eh, di ba? Bago lang naman sila na-assign sa iba't ibang mga duty nila, either Army, Navy, Marines, di ba? Eh bago ma-assign yan, o Air Force, no? Eh isang graduation po yan ng Philippine Military Academy. So bilang mga kadete, alam po nila ang code nila. A cadet does not lie, does not cheat, and does not tolerate all of this. Di ba? Ano po? Andin din, ha? Kaya ako'y kinilabutan nung ang Pangulong Marcos ay nagpapaalala sa kanila. Wow, wow. Di ba? Sa iba ang galing. At ito nga, yung sinasabi kanina sa ambos interview ng Pangulong Marcos, no? Bago ho nagkaroon ng... Kaya kitang-kita po eh, na ito pong 11 na ito ay BBM 11 po ito. Malinaw na. Huwag na huwag natin pagsinungalingan o tawarin pa ng kung ano mang pangalan. Labing isa po na 11 po yan na talaga po na ang sinusunod po niyan ay ang kumpas ng Malacanang. Kaya nga kita nyo, agad na kinilala ng Malacanang yung kanilang ginawa. Ay nako, di na ako magtataka eh kung yung ang basong iniinuman ni Jesus Escudero, inagaw lang ng ganon eh. Di ba? Apo eh, ng kwan eh, ng... ng asawa ng Pangulong Marcos eh, di ba? Hindi siya nakipunan eh, di ba? Sa dami siguro ng pwedeng ikaso sa kanya, ano po? At ayaw niyang majinggoy, ano po? So kaya, naku, sa totoong buhay lamang. Pero ito ay mag-iiwan na po ng marka sa ano, sa kasaysayan natin, ano po? Na ano po? Ha? Yung pong nakalagay po sa jeep pagka hindi ka nagbayad, ha? God knows who does not pay. Di ba sa jeep nakalagay? Kahit sa bus, may nakalagay doon eh. God knows who does not pay. Yung who does niya, who does not pay. Who does talaga, literal. Di ba? Sabi ko nga eh, yung pong babaliktad sa 13 na mga senador, eh, makikita na po ng publiko, no? At kung iisipin ninyo na iintindihin ng taong bayan, yung, eh, kaya naman ako bumaliktad eh, i-jinggoy daw nila ako eh. Ha? Kaliwat ka ng kasong, di ba? Di ba? Kumbaga, sana intindihin nyo naman ako. Ah, hindi ka humaintindihan namin ng taong bayan. No? Ang makikita namin dun eh, kaduwagan mo. Bakit? Eh, si Jinggoy nanindigan eh. Buti pa siya, no? Kasi hindi naman ibig sabihin kinasuhan ka, ikaw guilty na. Kasi dadaan po yan sa mga paglilitis. Tama? Pero yung kahihiyan na sasapitin mo, hindi yun talaga may iwasan niya. Kaya nga ako itakantaka, di ba? Eh, Jinggoy, ano? Matapos niya magbigay ng pahayag at sinabi naman niya, ako ay sasama na po sa CIDG. Di ba? Sinabi niya, hindi siya nagpaunlak ng katanungan dito sa press, sa media, ng Senado. Eh, nung mababa na po siya doon sa podium, eh, para bagang susunggaban pa siya ng mga, CIDG. Yun po ang kwan. Eh. Kaya nga ho nagkaroon pa ng sagutan, ano? Ito si Senator Alan Peter Cayetano na Senate President, na teka lang, unnecessary force. Di ba bakit? Ito eh, nagsabi na nga sasama sa inyo. O ngayon, eh, gusto niyo pusasan right there and then, di ba? Arrest niyo right there and then, nakiusap lang naman. Baka pwede naman, doon na lang sa baba. Bago niyo isa kayo sa sasakyan kung gusto niyo. Di ba? Kasi ngayon ay sa unang pagharap ni Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan, nakasuot po siya ng PDL na dilaw, no? Ng BJMP. Ipinakiusap niya sa mga maestrado ng Sandigan Bayan na kung maaari ay hindi na ipasuot sa kanya yung damit na ganon at kung maaari ay hindi na rin daw po muna siya pusasad. Hindi daw siya pusasad. Dahil di naman daw siya aalis o tatakbo. Parang ganun, ano. So, hindi pa natin alam kung aaprobahan yan ng Sandigan Bayan, yung kanyang request, di po ba? Opo. Ngayon, kung ang tanong, eh, kumbaga, kung yung request niya yan, eh, kumbaga, ipagkakaloob ba sa kanya o hindi, ay malalaman natin yan, di ba? Malalaman natin kung kung yan po ay kung sakasakali man na pagbibigyan ano ng sandigan bayan ano po. Mayroon naman din dahilan kung sakasakali, di po ba? Pero ang pinakamahalaga nito, siya nagpapasa ilalim po sa proseso, di ba? At dito makikita natin, sabi ko nga, kung hindi matutuloy ang kaso ni Jesus Escudero at hindi magiging kahalintulad ang pag-aaresto sa kanya, ay alam niyo na po, malamang na tama nga yung sinabi ni Jingoy, no? Kung pumayag siya sa ginawa lang din ni Jesus Escudero kanina, ay malamang hindi siya inaresto kahapon o noong Lunes. Di po ba? Ayan po. Kaya nga, sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, ni SP, no? Ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay ang ating po bang batas ay baliwala na sa mga panahon na ito? Ang ating bang konstitusyon ay isang kapirasong papel na lamang? Kung ang Malacanang o ang Executive Department ay hindi na ho kinikilala ang ating konstitusyon, eh hindi naman po dapat na ito ay mangyari sa Senado. Dahil ang Senado po ay hiwalay na sa ngayon ng gobyerno. Di ba? Kaya nga, dito din natin makikita yung kataliwasan ng posisyon ng Pangulong Marcos. Tulad ng sinasabi niya doon nung siya ay nasa Japan at siya po ay nagkaroon ng presko nung tinanong siya patungkol sa kaganapan na nangyari dyan sa Senado. Ang sabi niya, nanonood siya with horror. I was horrified. Sabi niya, di ba? Parang nanood ng horror movie, natakot daw siya, o natakot siya, nagulat siya, nabigla siya. Basta, kumbaga, parang hindi naman daw nangyayari sa kanila yan noon nung siya'y senador. Di ba? Lahat daw pinagbabalitaktakan, pinagpupulungan. Teka, pinagpupulungan, pinagbabalitaktakan. Alam ba niya na ang nag-walk out nun ay ang minority nung isang linggo, nung nakaraang Martes, ang minority po ang nag-walk out. Di po ba? So ito pong hindi pagpasok ng mayorya noong Lunes hanggang kahapon, wala naman po talagang quorum. Wala pong sinimulan sesyon. Di ba? Wala na simulan sesyon. Kaya hindi po ito maituturing na nag-abandona nung kanilang sesyon. Ang pag-aabandona po ng sesyon ay may sesyon, bimirahan niyo ng layas. Nang alam niyo nang ipinuput to a vote niyo na. At ito pa mabigat, no? Pakinggan niyo po muli yung sinasabi ko sa inyong interview ni Eric Sylvester Tulfo. Na kaya daw sila nag-walk out kasi pinuput to a vote na daw agad ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanyang motion. Eh may maling-mali po, no? May wrong information po 'yan. Ipinakakalat niya sa taong bayan. Ang motion lamang po na pinut forth for a vote ay kung pag-uusapan na po ba nila itong particular na pag-aamyenda ng isang provision na magpapahintulot sa mga senador na magkaroon ng online hearing o online session o online voting, no, sa kanilang mga session o kaya committee hearing. Di ba? At nandun yung napakalaking dahilan ng justifiable reason. Kaya nga pag pinag-usapan niyan, pampalang kung ano ang pasok

At meron pang ibang mga susunod. Ba't ganon? Alam ba niya may inside information siya sa ombudsman? Diba? At saka ba't ganon siya magsalita na hindi panig sa kanilang institusyon? E di maliwanag na sila mismo ang nagkikreate ng division mismo doon sa kanilang institusyon. Diba? At ang nangyayari ngayon ay ganito kaliwanag, no? Sa nangyari talaga, may Diyos talaga sa totoong buhay lang. May gabay talaga ng Diyos. Bakit po? Eh makikita po ang kaliwanagan ng mga pangyayari. Dahil sa mga salita lang ay hindi mo mapapatunayan kung tama o mali ang kanilang mga sinasabi. So siya na rin na nagsabi na naghihikayat siya na magsipasok na kayo at huwag kayong mangamba dahil kulang nga kami sa bilang, hindi namin naagawin ang kahit na anong chairmanship ng committee. No? Pero ang totoo nun, ang pinupuntirian nila ay mapigilan ang pagdinig bukas ng Blue Ribbon Committee patungkol dyan sa flood control scam o flood control anomaly. Diba? So malamang, kaya din kinilala ka agad ng Malacanang yan, edi ano ibig sabihin nun? Sila mismo ay pumapabor sa nangyaring palitan ng committee chairmanship, edi para na rin hindi matuloy ang anumang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. In fact, yun nga pagpapalit ng liderato noong May 11 na ang Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano na, ay hindi naman ho kinilala ng Malacanang. Di ba? Kaya nga po hindi nila ma-schedule yung LEDAC meeting. Kinansin na nila noong May 19. Di ba? Kaya nga sabi ko, pag nagpatuloy ito, eto, wala na silang choice dahil pagdating sa July 27, ang legitimate, legal, and moral Senate President of the Republic of the Philippines ay si Senator Alan Peter Cayetano pa rin. No? At wala ang magagawa ang Pangulo pag nag-deliver po siya ng kanyang SONA dahil nasa likod niya ay ang SP si Alan Peter Cayetano. Gustuhin man ito nasa minorya dahil nasa minorya pa rin sila, di ba? Kung halimbawa sumanib sa kanila si Chis Escudero, di ba? E de 12, tayo sila, tama? Di ba? Tayo sila. Pero kung titingnan po natin, eh, para bagang kahit sumanib pa si Chis Escudero sa kanila, lumalabas pa rin po, no? Na ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano pa rin ang mananatili. Hindi pa rin nila naalis. Unless mag-retire siya, mag-resign siya, ha? O magkasakit siya, o napatay siya, alin sa dalawa, no? Alin sa tatlo, di ba? Nagkasakit na hindi nakakayamin na ipagpatuloy yung kanyang tinatawag na pamumuno, gano'n, ano? Voluntary, nag-resign, di ba? Dahil niya kaya, nagkasakit eh. O kaya napatay nga, o pinatay. Di po ba? Yan ang sabi niya. Kaya nga sabi niya, buhay na buhay ako, di ako AI, ano? Ito naglalabas ng pahayag sa inyo, ay hindi AI, totoong buhay, totoong tao ito, buhay na buhay, ano po? At nung ipinaliwanag niya yung mga rules na yan, aba, eh, hindi ho kikilos yung mga nasa mayorya. Sabi ko nga, kung mo yan yung mga abogado, di kampanilya pa man din, ano? Matatalino. Aba, eh, hindi ho mangyayari yan kung sakasakali yung kanilang pinanindigan. Ano? Kaya nga, ang dapat natin bantayan dito ay kung yung kaso na dapat ikaso kay Chis Escudero ay hindi na maitutuloy. Hindi maitutuloy, ha? E di ibig sabihin, yun nga ang dahilan ng pagbaliktad niya. Tama? Okay? Kung sakasakali naman na ito'y matutuloy, dapat natin din subaybayan kung sakali, kung jinggoy din ang trato sa kanya. Kung madi-jinggoy ang trato. O baka ang sampang kaso ay grap lang, bailable offense. Ha? So dapat natin makita ano magiging trato nila ngayon kay Chis. Di ba? At ang mabigat dito ay ganito. Kung matutuloy naman nilang kasuhan si Chis, okay, at ang dahil halimbawa, ito ay patungkol kanya dito sa mga flood control anomaly, siya ay Senate President, etc. Ito ay, kamusta naman si Migs? Opo, di ba? Kamusta naman siya na siyang nag-handle ng 2023 at 2024 budget? Di ba? At katuwang niya noon ay Senator Angara, di ba? Opo, bilang Committee on Finance, no? Dalang katuwang ni Senator Chis ay si Grace Ponay. Di ba ba? Katakataka nga sila, hindi mga pinatawag po ng ICI yan, ano? Di ba? Hindi pinatawag ng ICI. At ito mabigat, ang sinisisi, di po ba, ni dating Speaker Martin Romualdez, ang kanyang naratibo ay hindi daw siya ang mastermind,
At ang sinisisi niya,

0: doon sa video niya ay ang Senate President Cheese Escudero at ang dating Appropriations Chairman ng Kongreso na si Saldico. Tama? Ang bilis, ano? Para sabihin gano'n. Pero, sa totoo lang, kahit pa bigyan mo na ng premise na sige nga, pagpalagay na natin may kinalaman ang Senate President at ang mismong Committee on Appropriations si Saldico, ano? Imposibleng walang partisipasyon ang Speaker of the House dito. Dahil kasama siya roon eh, sa pagbuo ng budget eh. Di po ba? At ang pinaka nagdudumilat na katotohanan ay anything related sa kanya. Halimbawa, si Speaker Martin, ano, napakalaki ng budget allocation niya. Diyan po sa Tacloban, Leyte. Yung Tinggog Party List, di po ba? Ni Jude Asidre, na sa kanya rin po galing yan eh, yung Tinggog, di ba? Napakalaki rin po bilang party list. Sobra-sobra, ilabot din lang bilyon ng kanyang budget. Di po ba? Apo, yung asawa niya, pakamusta naman? Ha? Si Yeda, di po ba? Ganon din, no? Doon niya tingnan, ano po? At di lang yan, yung kanyang pamangkin na anak na presidente, na si Sandro Marcos, kamusta naman ang budget niya? Opo. Kaya doon pala, makikita niyo na po ang disparity, eh hindi, parang hindi naman pwedeng hindi sumunod itong Saldico na Chairman ng Appropriations Committee. So, sino talaga ang mga nakinabang ng mga budget na yun? Di ba? Yung disparity, yung hindi pagkakapantay-pantay ng mga budget na yan, nakikita po, napakalaki po ng mga kapakinabangan ng mga malalapit sa kusina. Di ba? So, sino-sino ito mga malalapit? Di, ito ng mga to. Tama? At ito mga to, kagaya ng dating Speaker Martin Romualdez, hindi pa kapaghuhugas siya ng kamay. Oh, na wala, may nakita ba kayong papel na napirmahan ko diyan? Hindi naman ibig sabihin mo nang wala ka napirmahan, na hindi ka madidiin dito eh. Tapo eh. But the mere fact of command responsibility na ang proseso niyan eh hindi gagalaw, ha? Ay hindi ho bilang ibig sabihin na patunay na ikaw ay tumanggap, di ba? Dapat may resibo. Yun sinasabi ni Eris Tulpo kanina eh, di ba? Ni Eris Sylvester Tulpo. Pag sinabi daw tumanggap, anim na maleta, may resibo ba sila niyan? May meron bang pirma? Meron bang ano, meron bang video o kung ano man, ano? Eh, hindi dapat basta paniwalaan. Di ba? Yan sabi niya, di ba? Sa kanakakita, opo. Di ba? Hindi ho maipepreba ang korupsyon sa maliwanag na palitan po ng resibo. Di po ba? Ito ay mapapatunayan sa mga bagay ng mga tinatawag po natin ng sirkumstansya ng inyong kinatatayuan. Halimbawa, nandoon ka, may kapasidad kang gawin yan, di ba? Kaya kahit wala po sa mga dokumento o papel, malinis, ano po, pero talagang meron pong nakarating sa iyo at ang magpapatunay po niyan ay yung mga taong nagdala niyan, di ba? At meron silang resibong sarili nila, wala po, hindi mo pa ibagtatanggol ang sarili mo na wala ka ni anuman din na pinirmahan dyan. At isa pa, hindi mo maipapasa ang budget pag walang pirma ng speaker. Kahuli-huli ang pong pipirma yon. Ang speaker, ang pangulo, para kong maging batas yan. Tama? Diba? Ang Senate President, ang Speaker of the House, at saka ang pangulo. So hindi pa pwedeng maisabatas yan nang wala kayong mailalagta. Diba? In fact, ang sabi nga po dun sa pagdinig nung Martes, no? Tama, nung anong ay Miyerkules ba 'yon, yung sa SC? Ay Martes. Oo, so, Martes 'yon, ano, yung sa SC, yung sa Supreme Court patungkol po sa GAA ng 2024-25-26, di ba? Ang sabi po ni Associate Justice Amy Lazaro ay pinunan niya, binigyan pa nga ng papuri ang Pangulong Marcos eh. Di ba ng 2026 budget? Apo. O, at 2025 budget, no? Meron din siyang mga binito, di ba? Kahit nga noong 2026, meron siyang binito, di po ba? Totoo yan, di ba? At ang mga binito na yan ay galing din sa unprogrammed funds na kung tutuusin, eh, wala pa naman talagang pondo, di ba? At wala pang katiyakan mga proyekto, pero binito niya. In short, wala. Walang saysay, di po ba? Pero sinabi, parang pinalalabas po ni Associate Justice Amy Lazaro. Eh, nagawa nga niya dito eh. Di ibig sabihin, meron siya kapasidad gawin yun. May kapangyarihan siya para gawin niya. Ang tanong, bakit ng 2023 budget o 2024 o yung 2025 budget na kagaya nun, siniro po ang PhilHealth, di ba? pero hindi niya binito. Yung budget ng PhilHealth, sinira, di ba? Dapat meron naka-allocate ng 74 billion para sa PhilHealth noong 2025 budget, pero lumabas sa Bicameral Conference Committee, zero. Di ba? Dahil ang katwiran nga ng mga senador at ng mga kongresista doon sa Bicameral Conference Committee, eh may savings nga sila, di ba? Kaya nga, di ba, pinag-interesan nilang kunin yung savings na 89.9, mahigit 90 billion, tama? At nakuha na nga nila yung 60, na ipinangalanda kanilang tama ang kanilang ginagawa, ipinipilit nila, tama, pwede natin kunin yan. Savings yan, eh, GOCC yan. Eh. Kahit na sila rin mismo ang gumawa ng special law, patungkol po sa ano, ha? Yun pong sinasabing kwan, ano po, yung pong law ng PhilHealth, di po ba? Yung pong sinasabing universal healthcare law. Ang hirap pag walang kodigo, pasensya na kayo. Ha? Di ba? Special law po ang universal healthcare law. Kaya kung may saving sila, hindi ko talaga pwedeng galawin yan. Kahit sa GOCC. Di po ba? Apo, eh special law yan na nag-aatas na lahat ng pondong meron yan, ma-generate niya, pwede nga niyang i-invest yan, pero lahat ay patungkol po sa pangkalusugan. Na? At ano man ang kikitain din yan, ay doon din mapupunta sa mga pangkalusugan. Na? At hindi ibig sabihin nun, pagpapagamot lang, ha? Hindi lang yun. Ha? Ibig sabihin, kung may sobra kang budget, gusto mong hatian yung mga kababayan natin nagbabayad ng monthly contribution nila, no? Para bumaba kanyang kanilang contribution, total may pera naman tayo, edi yung kalahati niyan, i-shoulder na ng PhilHealth. Kasi may sobra tayong pera. Ano ba? Patungkol ba saan yan? Di patungkol pa rin doon sa kanilang kalusugan. Di ba? Hindi yung paggawa ng tulay, paggawa ng kalye, at palakalauna ikakatwiran kahit ng Malacanang na eh hindi po ba pagkalusugan din yan? Paano nyo dadalhin sa ospital kung walang kalye? Paano nyo dadalhin sa ospital kung walang tulay? Di po ba? Ang galing, ano? E di lahat na lang ng katwiran, pwede. Ganun ba yan? Hindi po basta-basta, ano po? Pati pagtayo na estruktura, ha? Ng ospital, ha? Opo, bakit? Eh hindi po, may budget po sa gobyerno yan. May budget sa DPWH yan. So hindi pwede manggaling sa PhilHealth yan. Mas marami pang pwedeng paggamitan yung perang meron sila, direkta mismo makikinabang ang taong bayan, kaysa makishare pa sila o makihati pa sila doon sa mga hindi naman nila dapat gawin. Yun po ibig sabihin, ano po? O, pero ano nangyari? Nung dumaan niya sa Korte Suprema, o hindi po ba na-deklara siya ang constitutional? At pinasole yung 60 billion, di ba? Kaya nga yung sinasabi ko, kahit na mga tigas pa sa kung anumang bakal, ang kanilang pangangatwiran at pagsasabing, hindi, pwede yan. Nagawa na nga namin. Eh. Pwede yan. Ano? Magagawa nyo, pwede yan sa inyo. Pero pag yan may nag-question at nagkaroon ng judicial review ang Korte Suprema, diyan kayo mako-correct. At ang pinakamabigat dito, lahat ng kinokorek ng Korte Suprema, umabot na nga sa punto na ang tataasan sa maestrado na si Juan, ano po, si Chief Justice Hesmundo, di ba? Anong sabi niya? Ay dapat kayong mga nasa gobyerno, magpatahi na rin kayo na kanya-kanya yung toga. Ha? Bakit? Eh, lagi na lang kayo nandito eh. Kasi lagi yung kine-question, di ba? So, lagi na lang kayong may question, ano? May question patungkol sa inyong pamamahala. Ipapasok yan sa kasaysayan bandang huli. At ito ay magiging bahagi ng iyong legasiya sa terminong iyong pinamunuan. Yun po yun. Undeniably, hindi mo na tuma maikakaila, hindi mo maikakatwa, hindi mo maiiwas. Ako niyo po. Kaya nga, yun pong sinasabi po ng Pangulong Marcos nung nasa Japan siya na walang impluensya ang ehekutibo sa pagpili ng kung sino ang Senate President o kung sino ang Speaker. Walang hand. There's no hand. Hindi po pwedeng walang hand. Time immemorial. Opo, noong pa man, kung sino napupusuan ng punong ehekutibo, naturalmente, yan kasi ang makakatrabaho niya, legislatura at ehekutibo, sa pagtataguyod ng kanyang pamumuno sa loob ng 6 na taon ng kanyang termino. Diba? So parang ganito lang. Diba sinisisi ng Pangulong Marcos? Go back to work. Ha? Back to work. Bumalik na kayo sa trabaho niyo. ang daming natetenggang mga panukalang batas. E teka nga, hindi ka nga nagpatawag ng LEDAC eh. Ayaw mo ngang kilalanin ng liderato ni Alan Peter Cayetano eh. Kaya nga hindi natuloy ang LEDAC eh, di po ba? Tas ngayon, nagpalit ng liderato sa mga chairmanship, ha, mga komite yan, ha, na hindi pa nga maituturing na legal yan, na una pa kayo, mabilis sa ALS 4 kilalanin na merong OIC, Senate President, at yan ay si Wid Gatchalian. Tama? Ay, saan ka ba naman nakakita? Diba? Ang mga ngatwi, ang mananaig pa rin dyan, eh, pangangatwiran ng katotohanan. Diba? Ang legalidad ng katotohanan, eh, nasaan yan? Eh, nasa Constitution. Diba? Kaya nga kahit balik-balik na rin niya yan, magiging question of legality yan, eh papa, pupunta talaga ng Korte Suprema. At pag pumunta ng Korte Suprema yan, doon na po magkakaroon na naman ng usapin. At ano na lang, meron legasiya ang administrasyon na ito pag nagkataon. Diba? So, pag tayo, eh yan, nabot na naman po ng ano, ha? Wala pa naman. Oh, may oras pa tayo ng konti. Pero mamaya, no, pag tayo ng commercial mamaya, pagbalik natin, pwede natin bilangin kung ano legasiya ang maaaring naiwan sa Pangulong Marcos. Kung aalis nga siya sa termino niya. Umalis man siya o hindi. Hindi na po mababago ano po, yung mga bagay na yan. Samantala nga pala, nako, nasa linya na yata natin ng telepono. Mabuti na lamang. Ha? Ayan, ha? Teka ha. Ayan, nako, mamaya ha, tayo ay magko-commercial muna dahil inabot na po tayo ng alas 7 ng gabi. Pero mamaya sa pagbabalik natin, makikibalita tayo sa Senado dahil makakausap natin ang ating reporter dyan, ano, na bandido na si Jojo Sikat. Kaya padadaanin muna natin itong mga ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa ating istasyon sa Makati. Magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
3: Just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
0: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at talagang hindi nyo po ako iniwanan. At syempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ikalawang oras ng ating talakayan, ay inaanyayahan ko po muna muli kayo na magpadala po ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Dahil immediately forthwith lang, matapos po ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion at nasasabi sa akin sarili na ito ang mga tipo ng mga klase ng tao na hindi na magpapabudol pang muli. At bilang yan, di maiwasan na mabusog na katatao mag-isa bago pa po ako maghapunan gawa ng inyong mga biro. Grabe naman talaga. At talagang maraming salamat ha sa gabi-gabi ninyong pagsusubaybay sa inyong programang Kakampi. Ayan. At syempre, bago tayo magpatuloy, ay kakausapin na natin ano ang ating magiting na bandidong reporter dyan po sa Senado, si Jojo Sikat, para tayo makibalita kung ano na po mga kaganapan doon. Ano? Kaya Jo, pasok nga Jo!
2: Ayun, kasabang Bernard Tan, magandang gabi no, sa ating mga tagapakinig. Ano? Nandito pa rin tayo sa may parking lot nga lang tayo ng Senado. No? At kung saan ay nagkantay pa rin tayo, baka sakaling may mga bagong update kasi nagpasabi ka ng pagkasagawa ng press conference itong si Senator Joseph Victorio Sito, pero nang kalaunan ay kinansela na rin. Ito nga kung saan nakasamang Bernard Tan, may bagong lumabas kayo na sabi nga raw nitong mga taga majority block o bagong majority block o bagong liderato eh hindi na raw Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero base nga dito kay Senator Alan Peter Cayetano, base nga dito sa rules at base din sa Constitution, kailangan may 13 boto ano, nakasaad yun para mapalitan siyang Senate President. Tama. Dahil nga wala nun, eh hindi siya pwedeng palitan bilang Senate President. At meron doon, ano, dapat patay na siya, eh, buhay pa raw siya. Hindi daw siya karapat-dapat na yung...
1: Okay, ako nag-resign siya, Jo.
2: Oh, nag-resign siya. At saka, yun, apat yun eh. Yung sinasabi nga niya na dapat malinaw na yung isa, yung sinasabi nga nag-resign siya. Pangalawa, kung napatalsik siya, paano siya mapapatalsik? Eh, wala nga 13 boto.
1: Tama.
2: Tapos kung patay na siya, buhay na buhay. At kung absolute incapacity na siya, nakakasagot naman siya, nakakapagsalita pa siya, no? Yun ang sa mga Twitter nitong Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga, sinasabi pa rin niya, base sa Constitution, kung wala pa 13, eh hindi pwede mapalitan yung Senate President, maging yung pro tempore.
1: Mm-hmm. Diba at kanina, Joe, kanina, Joe, nasabaybayan mo ba kanina yung kwan, yung press ko ni...
2: nandun tayo.
1: Ni, ano, ni Erwin Tulpo, di ba? Ni Senator
2: tayo,
1: Tulpo.
2: Ay, pero may pinasa ako dyan. Siya rin mismo,
1: di ba siya rin mismo kanya nagsabi kanina na hindi namin mapapalitan ng Senate President kasi that is against the rules. Diba?
2: Sa constitution kasi dapat tabi tatlo.
1: Mali din, hindi nga pwede yan sa rules pati sa constitution. Ito mabigat. Yung sinabi kanina ni Senator Alan Peter Cayetano na yung mismong ginawa nila kanina ng pagpapalit at pagpapaalis kay Senate Pro Tempore Loren Legarda na hindi naman nag-resign din o yung acting majority leader Joel Villanueva. So lahat ng pagpapalit nila kanya ng mga committee chairmanship ay hindi maituturing na legal.
2: Kaya nga, illegal na kudeta daw yung tawag yan ni Senadora Senate President Alan Peter Cayetano dahil nga sa illegal ito, hindi niya kikilalanin ay magpapatuloy yung kanilang pagdinig bukas sa Blue Ribbon Committee.
1: Alas 10, no?
2: Oo, pero base nga doon, pinalitan na ito Senate President, Senate Secretary, pinalitan dito ang mga Senate Sergeant at Arms na Chepe na Sergeant at Arms. Ang tanong ngayon, sino ang susundin ng Office of the Senate Sergeant at Arms kapag bukas pumunta dito sila Senate President Alan Peter Cayetano o dati Marcoleta para
1: magpaginig. Baka bukas pumasok pa rin yung dating Secretary General.
2: Ayun ang alamin natin. Diba? Kaya nga,
1: kasi kumbaga parang ganito yung Joe . Kung iintindi natin mabuti na illegal yung ginawa kanyang kudeta, hindi parang walang nagalap na pagpapalit. Kasama yung Secretary General, yung Sergeant at Arms.
2: Kaya nga, illegal pero tinatanong ko nga yung mga osanga. Kanina, sino susundin nyo?
1: Ayan, yan ang tanong. At saka hindi lang yun. Joe, hindi lang yun. Dahil ang tanong, sabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang tanong kung papapasukin kami. Diyan mismo sa Senado.
2: Kaya tinanong ko yung mga taga-Senate Sergeant at Arms. Ang kanilang sagot kung sino yung nakaupo na hepe ng Sergeant at Arms, yun ang kanilang susundin.
1: Yun ang kanilang susundin.
2: Sabi ko paano kung naging illegal pala yung pag-upo. Tapos sa panakaso, sama kayo, paano yun? Sabi niya, bahala na sir, basta kami, utos lang. Sabi gano'n, kaya sabi ko, bukas talaga masalibot ito.
1: Magkakaalaman talaga.
2: Nagkakaalaman talaga ito bukas. Kaya bukas, maaga tayo dito. Dahil nakatanggap tayo ng kaliwat kanan, yung mga kilos protesta. Magsasagawa ng kilos protesta at prayer vigil, itong grupo na mga sumusuporta kay Senador Alan, doon sa grupo ni Senador Alan, at ito naman mga simbahang Katoliko. At yung tinding Pilipinas, magsasagawa naman na sumusuporta dito sa mga bagong liderato.
1: Kaya... Pero matanong ko lang, Joe, pagka nakausap mo nga pala yan mga bukas, yung mga grupo kanya ng mga Katoliko at saka itong tinding Pilipinas, pwede siguro mo maitanong no, kung sila ba ay sumasang-ayon na huwag matuloy itong Blue Ribbon Committee hearing. Diba? Kasi kumbaga, parang kasi ang nakita natin, di ba kasamang Jojo, ang nakita natin kasi kanina ay yung kanilang ginawa kung ito man ay illegal na aksyon, ay parang naghahabol sila na hindi matuloy yung hearing bukas. At saka kanina nga, kung naantay kitang magtanong kay Erwin Tulpo kasi parang napipikon na siya nung tinatanong siya patungkol dun sa 18 soldiers .
2: Yes, at sa
1: hindi ko napapalagan kanya yan. Sabi niya, hindi muna. Dapat pag-aaralan. Ngayon nga lang ako nakarinig ng ganun, Joe.
2: Kaya nga.
1: Diba? Dahil sabi ko nga, kahit na anong committee meron dyan sa Senado, maging sa Kongreso, pag meron itinresintang, alimbawa, witness, kahit na balot na balot, alias pa ang ginagamit na pangalan, di ba? Tapos mag-go out na ganun, upo na kaagad doon at susumpa siya, tatanungin, etc. Diba? Kumbaga wala yung betting na sinasabing pag-aaralan muna namin kung pwedeng paupuin yan o hindi. At katakataka pa, Ito pa eh, mga dating sundalo ang pinagdududahan mo na magsisinungaling.
2: Kaya
1: mga
2: nga,
1: Marines.
2: Kaya
1: mga Marines. Di ba? Ito pa, Joe. Teka lang, may naalala ko. Nung naglalakad na siya paglabas doon sa press con, eh may mga humahabol pang magtanong. Siguro nga hindi matanggap yung sagot niya na ibebetting pa ito, pag-aaralan pa. So gusto malaman na ano ang itatanong at ibebet mo? Tsaka paano mo malalaman na tama o pwede mo na silang iupo? Tama naman ang tanong, di ba? Saan mo kukunin ang batayan mo na pwede na? Hindi ito nagsisinungaling. Eh, ang sagot niya eh, kwan eh. Alimbawa kanya, eh kung yung mga sinasabi nila nag-deliver kanya ng mga maleta, o may resibo ba sila? O meron ba silang katibayan? Eh baka pati yung pagpatay kay Bonifacio at kay Rizal, sabihin nila. Eh hindi pa pwedeng gano'n, yun ang sinabi. Pinapiloso ko na niya. Eh ginagawa niya para tayo mga batang paslit, Joe.
2: Diba? Kaya nga.
1: Wala naman tutol eh. Sige na, kung gusto mo maging Blue Ribbon Chairman, ikaw na. Pero parang lumalabas, back to Lacson era tayo, na parang iniiwasan mo ngang humarap yung mga taong gustong paharapin ng taong bayan. Ba't gano'n ang, diba? Ba't gano'n ang kilos? Kaya hindi natin masisi nangyari yung May 11 na magpalit ng liderato dahil ikaw nga ni SP Alan Peter Cayetano, ilang buwan na nilang pinagbigyan. At yun nga chairman report ni Lacson na sinasabing bago tayo matanong nyo ako rito sa report na to, pumirma muna kayo. Nakakita. Pumirma ka muna sa isang incomplete report. Yun nga ang sinasabi ng mga nasa majority sa kasalukuyan hanggang ngayon naman, kung illegal naman talaga ang ginawa nila, Joe, sila pa rin na nasa majority na sinasabi nga na kaya kami hindi pumipirma doon dahil hindi nga kami, hindi pa nga tapos yung report. In fact, si Win Gatchalian, si Nick Subiri, si JB Ejercito, nag-withdraw ng pirma nila. Alala mo yun?
2: Oo, correct.
1: Oh,
2: kasi
1: diba?
2: Simple lang yan eh. Oh. Kung sila ay satisfied doon sa isinagawang pagdinig ni Senator Lacson, kahit sila ay magkakasama sa grupo nila o alay sila, eh pipirma sila.
1: Hindi sila babawi ng pirma.
2: Napakasimple lang yon. May nakukulangan sila.
1: Tama.
2: Yun lang, ganun lang kasimple yun. Oo. Tama. Ngayon, yung mga pangyayari naman kanina, maraming nagtatanong doon nga sa legality, no? Siyempre, 23 years na tayo sa Senado. Kailangan ako nakakita ng ganito, no? Medyo magulo, talaga, ano. Pero ayokong magkomento, no? Sa akin, pananaw lang ito. Hindi ko sinasabi ito yung tama o ito mali. No? Sa pag-aala ng Senate President, kasi kailangan niya may minority at majority. Magkakaroon ng eleksyon.
1: Tama.
2: O, Senado, kung sino yung matalo, kayo minority.
1: Tama.
2: Kung sinong manalo kayo, majority.
1: Tama. Tama ka, Joe. Dahil in fact, yun nga magkatunggali, bumoboto pa sa isa't isa.
2: Oo. Ngayon,
1: diba? Yung nominated, halimbawa, nominated ka, kanina. Nominated ako. O ako boboto sa iyo, ikaw boboto sa akin.
2: Oo. Nagkaroon ba ng boto lang kanina?
1: Wala.
2: Oo, tapos na usapan.
1: Yun na nga. Ganun na
2: Tatagan
1: nga.
2: Na natin sa Senado, no? Mm-mm. Pero ayokong magmagaling, pero yun yung aking nakikita proseso. Sa pagboboto, huwag nyo na akong lapagan ng mga versus sa mga constitutional laws. Napakasimple lang yan. Katulad nung pinalitan si Senate President Soto, napalitan ni Alan, nagkaroon ba ng botohan nun? Siyempre, meron, di ba?
1: Meron. Oo.
2: Ngayon, bigla nagkaroon ng paghala ng Senate pro tempore, nagkaroon ba ng botohan?
1: Wala rin.
2: Kasi wala nga may wala yung kulang eh. Kulang. Oo, kasi paano masasabing majority 13 ang nasa konstitusyon?
1: Eh 12 pa rin 12. Sila lumalabas.
2: Kaya nga pag-amin na rin nila na wala sa quorum dahil hindi sila nagboto na Senate President dahil hindi nakuha 13.
1: Tama.
2: Diba?
1: Eh, nga pala, itong si Senator Chis hindi na nagpa-unlock ng panayam, ano?
2: Hindi na po. Opo. Kasi pinilit
1: kasi
2: namin, pero...
1: Kasi mayroong kwan eh, may mga... siguro alam mo na rin, ano? Na may mga uugong na usapin na may di umanong nag-iiyak na senador sa Malacanang. Hindi naman siya yon.
2: Hindi naman siguro siya, pero malinaw na malinaw yung sinasabi nila Alan Cayetano na... kinakausap yung mga may kaso daw.
1: Kaya nga, tanong ko nga, sabi ko kanina, kung babantayan natin, kung matutuloy pa yung sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na susunod si Chis kay Jinggoy at si Joel Villanueva.
2: Joel Villanueva ang alam natin kasunod.
1: At saka si Chis, di ba sabi niya? Inaayos ko na, may, susunod na yan. O kaya nga, kung makikita natin kako na maaring makasuhan siya, pero baka graph lang, available, kagaya nung naunang sinampak kay Jinggoy. Or, di ba, para lang masabing, oya, nasuhan din naman namin. Eh. Pero, bakit hindi ganun? Kumbaga parang, di ba, kitang-kita na para bagang mga may punto lahat ng mga sinasabi ni SP Alan. At sabi ko nga, Jo, kung kanina na kung nahagip mo rin yung parang ambush interview kay Pangulong Marcos, yung sabi niya, go back to work sa mga senador.
2: Ating reporter. I-report niya ng ating reporter na si Chonayu kaninang umaga. May sinagot na nga dyan si Imin. Report ko rin.
1: Hindi lang yun. Kasama, Jo. Ang sabi pa ata ng Pangulo, naantala tuloy yung mga priority trabaho. Bills o trabaho. teka, hindi ba sila nga sa Malacanang nagpa-cancel ng LEDAC meeting na nakaschedule na noong May 19?
2: Pinakancel daw yung LEDAC meeting kasi wala pa raw silang priority bills, sabi ni Alan. Pero handa na naman daw itong grupo ni Alan na makipagpulong dito sa LEDAC. Pero ganun nga nangyari, kinansira daw.
1: Kumbaga, kita mo na lang. Ngayon kasing hapon na to, mabilis na kinilala ng Malacanang, no? Sa kanilang tagapagsalita, si PC o spokesperson na Claire Castro, na kinikilala o kaya legal naman daw yung ginawa. Nasa proseso daw. Pero teka, bakit nung May 11, bakit wala silang ganong pahayag ng pagkilala, ng pagpapalit ng liderato ng Senado sa katauhan ni SP Alan Peter Caipano?
2: Yan ang malaking question mark.
1: At bagkos, ito pa, kinansila pa yung LEDAC na nakaschedule na dapat nung 19th. Kumbaga wala pang kudeta noon, wala pang palitan. Nakaschedule na ng 19 yung bigla raw kinansel. Tapos yung pina-follow up na sila ni Alan Peter Caetano, ang sinasabi daw na Malacanang, wala pang ini-schedule. Siguro maasa sila na di ba kada Lunes binabantayan natin na baka magpalit ng liderato. Baka nga ganun. Ano? Kasi yung pagpapalit ng mga chairmanship ng committee, kanina, kahit ito eh, nakikita natin na mukhang hindi tama, agad-agad na kinilala ng Malacanang. Ang bilis.
2: Kaya nga.
1: Di ba?
2: Kaya nga, oo. Ito, malalaman natin nga yan kung sino ang kikilalanin bukas. Pero alam naman na natin yan pag may backup talaga. No, pero sana yung proseso pa rin dapat talaga may papatupad.
1: Totoo. Pero, Joe, pagka ito ay halimbawa, ikaw mismo nagsabi, tagal mo na riyan, alam mo ang proseso, pag hindi ko nasunod ang proseso at ito ay magdidepende na lang sa kumpas ng kung sino, ano pa meron ng ating konstitusyon? Kaya nga sabi ni Senator Alan Peter, parang yun ang pinunit ng konstitusyon natin.
2: Kaya nga. Kaya ang atin nga eh. Kaya sabi ko nga, kanya-kanya kasi paliwanag yan eh. Sabi nga, kung magaling ka magsinungaling na abogado, magaling ka.
1: Totoo.
2: Ganun yung kanya-kanyang interest yan eh. Kung ano-ano mga nilalatag yan eh. Pero sorry, kahit di mo na ilatag yan, no? Kasi sa bawat ano, papayag ka ba magkaroon tayo ng presidente ng Pilipinas na walang eleksyon?
1: Siyempre, hindi naman
2: tama. Itatalaga na lang na Malacanang. Ito na babalik sa akin.
1: Oo nga. Tama.
2: Di ba?
1: Saka nakakita. Saka ngayon, Joe, napansin mo, hindi na sila masyadong atat dun sa usapin ng impeachment, ha? Mas parang pinangingilaga nila yung usapin ng Blue Ribbon.
2: Yung plot control.
1: Parang yan ang kwan. Lalo nang giveaway itong si Senator Tulfo nung sinabi niyang hindi imbitahan muna itong 18 sundalo.
2: Pag-aaralan muna. Kaya malalaman natin yan bukas, no?
1: Bukas. Exciting
2: lalunisan kami. Partes, Merkules, bukas.
1: Bukas.
2: Kaya malalaman natin bukas kung ano ang kaganapan dito. Kung, siyempre, dapat papasukin sila sa Senado, no?
1: Kung talaga hindi naman pwedeng gawin basta sa kanila yan ng ano?
2: Na hindi papasukin, no?
1: Yung hanggang dyan kala sa gate.
2: Kung magsasagawa sila ng Blue Ribbon hearing, ayun na yun. Kung sinong kikilalanin, doon no. Mari natin, doon magkakaano yan kung kikilalanin pa sila.
1: Hindi, na ang mangyayari niyan kung umattend yung grupo nila SP Alan. Tapos, ni isa walang umattend doon sa kabila.
2: Oh, hindi yun eh. No. Kasi ang Blue Ribbon, ang mga staff niyan, yun na tune din eh, kahit anong liderato magpalit.
1: Mm-hmm.
2: Ang tanong, yung mga staff ng Blue Ribbon Committee, sino ang kikilalanin sila?
1: Yun na nga pa, isa. Oo. Mm-hmm. Eto yan nga ang baka kawawa rin itong mga ito no itong mga
2: naman.
1: Ang Senado.
2: Lahat sila nalalagay sa alanganin. Dahil lang dito ngayon kapag kain nga pagdating sa legalidad magkaroon ng sampahan ng kaso. Kawawa naman hindi nila alam.
1: Tamay. Oo. Kaya siguro tama rin na kagaya ng iyong pananaw kung ikaw ay ikaw nga eh, hindi ka member ng Senado pero sa tagal mo nagpo-cover diyan nakikita mo ang proseso. Eh sila na nagtatrabaho diyan ng ilang taon na. Eh sino kahit alam nilang tama, eh dito tayo, mag-hearing tayo.
2: Ako
1: alam
2: ka,
1: nila,
2: eh.
1: 'Di ba? Kung alam nila 'yan.
2: Yung paliwanag nga ni Kaitano, nagbasa siya ng ano na kailangan eh. Pag 13 hindi pwede. Hindi nga niya nakita na walang butuhan nangyari. Kung yun na nakita niya, mas malinaw na maintindihan taong bayan eh.
1: So,
2: walang butuhan nangyari.
1: Tama. Totoo. At saka ito pa isa, Joe, ah. Yung repercussion dun sa impeachment hearing. Kasi kung, sige, pagpalagay na natin, sige, kayo ang masunod kanya. Sige, kayo na. Pero pag paano to, yung presiding officer, yun ang Senate President, papalitan nyo? Eh, hindi naman siya nag-resign.
2: Oo, at saka...
1: Tapos wala kayong bilang para palitan siya.
2: O, 13 eh. Kasi 13 pa rin, kahit wala rin yung... Kahit wala namang minus dun sa batas eh, 24 pa rin ang senador eh.
1: Tama.
2: Kahit kung nakulong si Dilima, ganun pa rin na naging
1: pa rin ng bilang.
2: 13.
1: Tama.
2: 13 pa rin, nakulong sila Jinggoy, ganun pa rin na naging bilang.
1: Yun pa rin ang bilang.
2: Yun ang pag-aralan nila, tingnan nila yon at malalaman nila doon, yung mga nangyayari butuhan doon.
1: Kaya nga. Mahaga ka dyan bukas, ha?
2: Oo, syempre.
1: Kasi tuloy-tuloy tayo, mula alas 10, may mga uubo naman angkor.
2: Correct.
1: So hanggang umabot ka sa akin, ako ang dulo.
2: Baka
1: sa maganda ang kwentuhan natin dahil sa Mariyon.
2: Alas 6 pa lang, nandito na ako bukas eh.
1: Oo, kasi baka mamaya masaran ka ng gate, mahirap.
2: Hindi, wala, malabo yun. Hindi katulad yan nung nakaraan na nagkaroon ng puto. Malamang yan, magkakaroon lang ng mga konting encuentro, yung sagutan, ganyan. Pero yung para ila-lockdown din, mga senador lang naman yan. Unless, kung yung mga tao sa labas, papasok.
1: Yan na mahirap.
2: Oo, kasi yung mga nagrarally, bawa, na yung mga napusok na, gano'n, di ba? Yun ang, di ba? Pero sa tingin ko, sa dami ng pulis dito bukas, hindi mag-deploy bukas yan.
1: Sigurado yan. Baka hindi na 10,000
2: na mangyari yung gano'n. Sigurado yan.
1: Sigurado. Bantay tayo bukas.
2: Okay. Bukas na lang at maaga pa at magla-live na tayo rito. At sana ma-open natin yung ating Zoom na bukas kahit naka-board yung mga angkor eh, makapag-Zoom tayo bukas para talagang makita ng ating mga taga-panood yung mga pangyayari dito sa Senado. Sige. Bukas ng umaga pa lang magre-report na tayo kasama ng Bernard Tan.
1: Yes.
2: Okay, yun ang kaganapan dito no sa Senado. Ako naman si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat sa iyo, Jojo Sikat. Kita tayo bukas. Ayan, nako, narinig niyo po ang aming kasama na si Kuya Jojo Sikat at veterano pong reporter yan ng aming istasyon. At sabi nga niya, sa 20 taon mahigit niyang karanasan bilang kabahagi ng Senate Press Corps, kahit papaano, alam nila ang rules doon, ano? At nasaksihan naman nila kanina yung pong pagpapalitan kanya ng mga committee chairmanship maging ang Senate pro tempore no na si Wing Gatchalian. Parang self-appointment parang I proclaim myself, di ba? Parang ganoon eh. So teka lang, hindi ho bahagi ng proseso 'yan eh. Kaya nga ang sinasabi, pagpapalit ng liderato ng Senado, kailangan nandiyan ang mayorya. Nandyan po ang majority at ang minority, no? At kailangan may sapat na bilang para ikaw ang majority. So kagaya ngayon, yung sinasabing na tatanggalin nila si Senate President Alan Peter Cayetano, eh wala kayong batayan para tanggalin siya. Diba? Dahil kailangan meron kayo 13 physical na senador para mo siya matanggal. Diba? Eh kung wala ka nun, hindi talaga uubra. Diba? Kaya nga, yun nga, nabanggit din natin yung nga naging papel ni Chis Escudero kanina. Ano? Sa mga darating na araw, makikita natin kung ano ba talaga yan. Kasi hindi din natin masabi, baka bahagi ng strategiya yan, na mayorya. Magulat na lang tayo. Kumbaga, bahagi pa pala ng estratehiya nila yan na sige, pumunta ka ron, na, di ba, no? Para magkaroon sila ng quorum para maisara na nila. Di ba? Para maisara nila kanya itong ano, itong sesyon dahil siniday na eh. Siniday adjournment, di ba? Para maisara kanya. Eh, pero sabi ko nga, hindi natin masigurado yan kung siya ba'y talagang lumipat na ng minorya o para makaiwas nga sa kaso at mababantayan natin kung paano siya kakasuhan, kung ito po ba'y bailable offense lang o hindi na siya dadaan sa kahihiyan kagaya ng ginawa kay Jinggoy. O di alam niya na ang sagot. Na, no? O kung sakali man, ito nga yung kanyang statement. No? Yung statement niya na nagsasabi, no? Ito po ang sabi ni Senator Chis, ha? The current impasse, pinost din niya to sa kanyang FB, no? Sabi niya, the current impasse in the Senate is untenable and unacceptable when political divisions become too extreme and obstruct our mandate, no? We must all have the courage to pause, gain perspective, reflect, consider, and realize that we should put the Senate as the institution that we serve above ourselves. Yan ang sabi niya. This is not a political contest. I'm not taking sides. I'm taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. Yan ang sabi niya. Hindi ito usapin pampolitika. Wala akong sinasamahan o iniiwang grupo. Maliwanag, ha? So, kung wala siyang sinasamahan, iniiwang grupo, so, ibig ba sabihin na manatili siya sa mayorya? Ha? Oh, so, ito, tuloy natin. Pangkat o paksyon, ha? Ulitin natin, hindi ito usaping pampolitika. Wala akong sinasamahan o iniiwanang grupo, pangkat o paksyon. Hindi ko sinasabi na may mali o tama o may nagkulang o nagmalabis sa kanino man. Ngunit hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ang naapektuhan na ay ang mismong kakayanan ng Senado na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Ito ang rason at dahilan ng aking pasya ngayong araw na ito. Hinihiling ko ang inyong pag-unawa sa amin kasabay ng inyong panalangin para sa inyong Senado na malampasan ang hamon na ito at patuloy na magampanan namin ang aming tungkulin sa inyo at sa sambayanan. So parang maliwanag naman na sinabi niya, wala naman kasing pagdideklara kanina na siya sumasama na sa minorya, tama? Pumasok lang siya. Di ba? Pero wala siyang deklarasyon o nagsalita man lang na ako ay umaanib na kanya sa minorya. Pero yung bilang po kasi ng katawan na sila po kanina ay inabot ng 12, so maituturing na meron po silang quorum, ano? Merong sesyon. At dahil doon, pwede silang magbukas at magsara ng kanilang siniday na tawag dito, sine-day adjournment, yung huling araw ng pasok ng Senado. At kung makikita nyo kanina, nag-object, no? Ito pong Senate, tawag dito, sekretarya, no? Yung Senate Secretary General, no? Na siya ay magtimon nung roll calling. Tumanggi siya. Kaya siya pinalitan. Diba? Kaya siya pinalitan. Nung dati na rin na nag-retire na na Secretary General ng Senado. Diba? At sabi ko nga, kung si Kuya Jojo Sikat ay naintindihan niya ang proseso, hindi naman siya staff ng Senado, bagkus sa ilang taon niyang pagko-cover dyan sa Senado, eh alam niya mga patakara. Eh sino pa kaya yung mga staff mismo? Halimbawa, yung staff ng Blue Ribbon, yung staff po ng Secretary General. Di ba? Yung mga nagtatrabaho po dyan. Alam po nila, siguro malamang, kaya nga ayaw kilalanin nung Secretary General at magtawag ng roll call para sabihin meron silang quorum, di ba? Kaya siya pinalitan, di ba? At pinalitan din nga yung tinatawag na Sergeant at Arms, no, na si OIC Mau Aplaska yung pinalitan, di ba? So sa ganun mga move, kung hindi ho legal yung kanilang ginawa, kasama na rin po yung pagpapalit ng Secretary General, yung pagpapalit ng Sergeant at Arms, ano po. At kawawa din itong mga taong ito, tulad na napag-usapan namin kanina ni Jojo Sikat, na papaano nga naman nung tanungin niya yung mga Sergeant at Arms, no? At pagka dumating bukas kanya at itutuloy yung hearing, at papapasukin niyo ba o paano bang gagawin niyo? Diba? At hindi din naman pwede mag-hearing nang wala doon yung staff ng Blue Ribbon. Diba? Yung mga staff mismo ng Senado, yung mga nagtatrabaho doon. So ang tanong, kung itong mga staff na ito ay kinikilala po yung pong patakara o yung pong kanilang panuntunan, at hindi lang po, ang panuntunan ay rules, ano po, at kinikilala pa rin ang ating konstitusyon, at kung alam nila at nakita nila yung pong naganap kanina ay hindi po angkop batay sa panuntunan at pamantayan ng ating konstitusyon, eh malamang nandun sila. Diba? Nandun sila. Kumbaga, hindi nila kinilala yung order sa kanila na huwag magkaroon ng pagdinig. Diba? Ang kikilalanin pa rin nila ay lehitimong utos ng legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines na si Senator Alan Peter Cayetano. Matutuloy talaga yung pagdinig. Diba? Kumbaga ganito yan. Hindi mo na kailangan antayin ang Korte Suprema sa sasabihin dapat. Diba? Para bagang alam namin mali. So dadalhin malamang ito sa Korte Suprema para magkaroon ng paglilinaw. Pero sa antas ng mga pagtupad ng kanilang tungkulin na ikaw mismo ay alam mo na parang hindi yata tama na magkaroon ng pagpapalit ng chairman ng ganoon-ganoon na lamang na hindi naaayon sa proseso at labag sa ating mga pamantayan at panuntunan, no? Ang lang rules at saka ng ating konstitusyon, eh papasok kami. Meron kami scheduled hearing ng Blue Ribbon. Kaya yung sagot na yan, malalaman pa natin bukas. Diba? Parang ganito na lang, si OIC Sergeant at Arms, Mau Aplaska, no? Na sinisisi po ng Ombudsman, ng NDI, o ng DOJ, ha? Na bakit kasi nag-warning siya? Ha? Bakit kasi nag-warning siya? Hindi lang pala yung nasumisisi sa kanya, pati yung mga, ha? Paid stream media. Dalawa na ngayon, ha? May mainstream media, may paid stream media. So saan ka? Ha? Sa mainstream o sa paid stream? Yung mga nagtatanong na, ba't ka kasi nagpaputok? Di po ba? Sus Marianong Garapon. Kung yun lang ang kaparaan para maprotektahan niya yung institusyon, eh magwa-warning siya tatal, magwa-warning siya talaga dahil nga na nangyari no May 11, di ba? Na parang hindi na kinilala ang otoridad ng Senado. Nagulpi pa nga isa sa kanilang mga kasamaan. So pagdating ng May 13, yan, nag-warning shot siya, eh binabarena na po yung pinto eh. Di ba? Yung connecting door ng GSIS at saka ng SSS. Eh, mali. Ng Senado. Kasi ang, di ba, pag sinabi kasi GSIS, kakasunod, SSS eh. Hindi. Ang GSIS kasi compound yan, ano? Umuupa lang dyan ang Senado sa building nila. Eh, alam, anak, paghihiwalay lang sa kanila, ding-ding lang ang pagitan. Ding-ding, di ba? Wall. Ba, di ba? Kaya may pinto sila doon, access door, pwede kang lumabas sa GSIS building kung gusto mo. O pwede ka dito rin pumasok kung papayagan ka. Pareho kung may guard doon, ano? Di ba? So, yung panahon na yan, nung May 13, di ba naka-lockdown pa rin ng Senado. Nagpapantay talaga sila. Kasi nga, andun yung pagpupumilit na kunin pa rin si Senator Bato dahil bagamat tinatanggi ng NBI na wala kaming tauhan dyan. Ay, nasa GSIS nga. 29 yata ay nandun, di ba? At bilang patunay, naglabas pa sila ng request daw ng chairman ng GSIS. Di ba? Na siya ay humihingi daw ng assistance o security. Sa mga nakakita, sa pulis dapat nire-request yun. Di ba? So, si Vic Veloso, di ba? Yun po yung chairman nun. Pero, pagpalagay na po natin, no? Nandun sila sa premise ng Senado, pero tinatanggi ng NBI na wala sila ko. At sila ay may mga armas, no? At lumalabas na kaya sila nandun dahil parang inantay lang nila yung hudyat na hindi ipinagkaloob ang TRO ng Korte Suprema kay Senator Bato de la Rosa. So, parang yun ang hudyat para sila ay magtatangka muling arestuhin siya. At doon na nga narinig yung pagpapareho sa pintuan, di ba? Kaya, siyempre, galing nung Lunes, nung May 11, nasaksihan po mismo nung OIC na nagulpi yung tao niya, wala siya magawa, at parang handang pumatay itong mga ito, makuha lang si Senator Bato, ano gagawin mo kung ikaw ang nasa katayuan niya? Di ba? Ipaalam mo sa kanila. No? Ipaalam mo doon sa mga gustong pumasok na, oy, may baril kami ha. Ito, warning siya to. Talagang ibig sabihin nito, meron din marines dito. May pulis dito. Hindi lang kami rito na mga sergeant at arms ha, o security guards. Ha? Hindi lang. Ha? Apo, may pulis dito. Mayroong marines. Ano? At ito, warning siya. Na pag kayo talagang papasok kayo rito, ha? Ay wala na ako wala kami magagawa kundi depensa na aming sarili. Parang ganun po ibig sabihin. Di ba? Kaya kung yung mga nagtatanong, lalo na yung mainstream media, na eh, ba't ka kasi nagpaputok? Ang dapat tanungin yung NBA, ba't kayo pumutok pabalik? Di ba? Nag-warning shot si Aplasca, eh kung wala talaga kayong intention, sugurin sila, ba't ka pinatulan yung putok? De dapat, sumigaw kayo, oy, huwag niyo naman kaming putokan. Ha? Nag-aayos siya kami ng pinto. Huwag niyo kami putukan, wala ho kaming planong may masaktan. Andito lang po kami. Kasi kami in-request dito para niyo mamahalin mga painting.

Kan, gumanti lang kami, pinutukan kami. Hindi eh, nag-warning shot eh. Hindi naman para sa inyo yun eh. Ibig sabihin, para sa inyo yung warning shot, pero hindi direktang kayo ang pinutukan. Tama? So bakit kayo gumante? Bakit kayo gumante? Eh yung putok na yun eh, para sabihin na kung ano man ang mga pinaplano nyo, no? Nakahanda kami rito, depensa ng aming Senado. So ito yung warning shot bilang babala. Ang ginawa ng NBI, di ba, pinatunayan lang nila yung pakay nila sa pamamagitan ng pagganti ng putok. Akuha niyo po? Parang ganun, ano? Eh pero kinakatigan po yan, ehekutibo eh. Di ba? Sa kabila ng sinasabi ng chief executive na presidente ng bansa na wala akong order, arresto yung si Bato. Saan ka nakakita? Ano ginagawa nandiyan ng NBI? Nagpaputok pa. Di po ba? Kaya sa totoo lamang, ano po, at dito, ini nga yung sinasabi natin na wag naman sanang ilagay yung pong sinasabing alanganin na paano to, ang kinikilala ng Malacanang ay etong grupo na ng minorya sa ginawa nila. Legal daw, sabi ni Claire Castro. O hindi naman ibig sabihin nun ay legal na dahil sinabi ni Claire Castro. Dahil ang mananaig pa rin dito ay konstitusyon. Tulad ng sinabi ng ating Pangulong Marcos. A cadet does not lie, does not cheat, and does not tolerate all of the above. Ha? At pag kayo, ha, ay nakikita nyo na niyurakan ng ating konstitusyon, hindi kayo dapat nagsasawalang kibo. Dapat pumapalag kayo dahil yan ang inyong mandato. Ipagtanggol ang ating konstitusyon, ang ating soberenya, ang ating mamamayang Pilipino. Tama? O sa kanya na nanggaling yan. Kaya, dun po sa mga staff ng Senate, ano, sa mga nag-aalanganin, no? No? Nagayain niyo si Jojo Sikat. Batay sa kanyang eksperyensa, yun ang pagkakaalam niya na parang hindi ata legal yung nangyari kanina. So yun ba itawagin eh, ang tawag ba rin eh, instinct? Hindi na po instinct yun eh. Batay po sa experience eh. Dahil veteranong reporter po, reporter namin eh. Alam niya ang rules eh. Eh kung siya nga alam niya ang rules eh, kayo pa kaya na nandiyan sa staff ng Senate, huwag niyo pong pagdudahan ng rules. Hindi yun pwede mabago. Huwag niyo pong pagdudahan ang inyong mga sarili. Di ba? Kung alam niyong illegal yung nangyari kanina, ay nako, eh hindi yung pwede yun. Meron pa rin po tayong hearing bukas, kaya sisipot kami. Ganun po dapat ang ibig sabihin. Nako niyo po. Hindi po, antay na lang po namin ang Korte Suprema kung anong sasabihin. Hindi yung pwedeng ganun. Ano po? Kasi ito'y walang pinagkaiba po, alimbawa naman po ah, sa Senate, sa Kongreso, di ba? Sa Kongreso kasi, ang mga congressman mismo doon ang nagdidesisyon at kalaunan nirereklamo sa dito sa kwan, sa Korte Suprema, no? Ano po ang nirereklamo? Limbaw, kagaya no, yung ginawa nila sa budget o yung ginawa nila dito sa impeachment sa ating pangalawang pangulo, maging doon sa 19th Congress at hanggang ngayon sa 20th Congress, no? Na nagkaroon pa nga ng mini trial, di po ba? Yung mga nasa likod po, si Comsec, di ba? Hindi na, Comsec, please call the Vice President. Ginagawa lang po nila ang mga trabaho nila, di ba? So, eto, ang punto rito, kahit alam nila na bawal yung mini trial, no? Eh, yung po mismo mga senador ang nagsabi na pwede tayo mag-trial eh. Tawag dito, hindi trial eh. Parang itong akin to a preliminary investigation. O di trial nga. Ano pa nga ba? Di po ba? O pagka ganun po, ang ibig lang natin sabihin, sila'y umaayon lamang doon mismo sa nagaganap na pagtimon mismo ng Kongreso. Eh, wala namang kumukontra eh. Di ba? Walang kumukontra eh. Kahit nga yung sabihin na, teka, paano kayo nag-commence bilang pagdinig ng Committee on Justice, ngayon kayo ipapasok sa isang bakasyon. Tama? O teka lang, meron kayong kanyang hawak-hawak na resolusyon galing sa Speaker at sa Majority Floor Leader na nagbibigay ng kapangyarihan sa inyo na mag-conduct ng hearing. Diba? Pero kung nasa rules nila na hindi pwede yan at yan kanya ginawa, di po ba? O inuutusan nila yung mga staff nila, magsipaso kayo, magkakaroon tayo ng pagdinig, parang gano'n, ano? Ang nakwe-question dyan ay,
Siyempre, yung pong mga nagpapasimuno,

0: which is yung mga congressmen, ano po, dahil sila po ang parang gagawa ng sarili nilang rules, di ba? Hanggat wala kasi nagkwe-question, wala akong magsasabi kung tama o mali ang ginagawa niya, di ba? So, pero ang kaibahan lang nito, ibig ko sabihin, doon sa Kongreso at sa kasalukuyang staff ng Senado, no, ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Bakit? Ito po yung pagpapalit ng liderato. Halimbawa, ang Speaker of the House. Diba? O eh, kung wala silang quorum. Tapos basta sila magse-self-appoint ng Speaker. Pagpalagay natin, baliktad ang sitwasyon. Nangyari ito sa Kamara. Ito yung mga nagtatrabaho dyan. Diba? Na mga staff din, at lalo na nasa Committee on Rules, at nasa opisina ng Secretary General, eh sa ulado nila yung kanilang rules eh. Rules na nagtutugma sa ating konstitusyon. O paano ngayon yan? Paano nyo ngayon kikilalanin? Di ba? Napakahirap. Di ba? So sila mismo, kung hindi ka susunod dahil alam mong mali yung ginawa nila, meron kang moral responsibility na tinatawag. No? At justifiable reason yan balang araw dahil magkakaroon din ng vindication na tama ang iyong ginawa. Bakit? Dahil hindi ka naman naligaw, hindi ito partisan. Ikaw ay sumunod lang doon sa rules eh. Na teka, ba't ako susunod sa inyo? Illegal yung ginawa ninyo. Hindi ko kikilalanin ang pagka-chairmanship mo o pagka-senate pro tempore mo. Hindi pa naman nag-resign yung kasalukuyang senate pro tempore. Wala nga kayong 13 katawan na senador para palitan yung leadership eh. So yung ginawa nyo talaga is illegal, di ba? So bilang nagtatrabaho dyan na ilan na ang napagsilbihan nilang senador, di ba? O pagpalit na natin sa Kongreso, ilang kongresista na rin ang kanilang napagsilbihan, eh sa ulado na nila yung rules. Kung dun siya pupunta sa rules na yan, sino magpaparusa sa'yo? Wala. Dahil yung recognition na yun, di mo kinilala. Sample na lang. Tulad ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Halimbawa, meron kang kakilala na lulong sa droga, pinagbabawal na gamot, addict siya. Di ba? Eh pero hanggat hindi niya kinikilala ng sarili niya, addict siya, eh wala tayong magagawa doon. Lahat ng kanyang gagawin, sa palagay niya tama, di po ba? Nakaka-pervision na sa kapwa, o pero wala po tayong magiging tinatawag na pagtingin na tama siya, di ba? Dahil nga addict siya, di ba? So parang tayo na nasa katwiran, dapat igit natin yung tama. Alam nga naman siya pa masunod. Di ba? E di iparehab natin siya, kaibigan natin yan. Hanggat di niya tinatanggap o hindi niya kinikilalang addict siya, eh hindi siya gagaling. Hindi siya mapaparehab. Tama? Hindi pwedeng siya masunod. Kasi siya ang bumabali ng batas o rules na ating sinusunod. Mantakin mo yun. Diba? So sa ganito rin punto, ano po, meron pong tinatawag na kahit nga sa pribadong kumpanya. Diba? Sa pribadong kumpanya. Hindi mo pwedeng basta tanggalin ang presidente ng kumpanya nang hindi po ito pinagbobotohan ng inyong board of directors. Hindi po pwede. Diba? Hindi po pwede na ikaw ay basta tanggalin nila nang wala pong due process. Na? May mga bylaws din yan at rules. Kaya nga, hindi maiwasan kung maganda ang iyong pamumuno, eh wala naman magtatangkang ikaw ay paalisin dyan dahil lahat ng kagandahan ng iyong pamumuno ay lahat sila ay nagpatamasa ng kagandahan ng pamumuno mo. Ba't naman sila mag-i-interest tanggalin ka? Diba? Eh pero kung ang integridad at dignidad na ng kumpanya niyo naapektuhan dahil sa iyong pamumuno, eh talagang ang pag-i-interesan nilang hanapan ng paraan na mapalitan ka. Diba? Mapalitan ka. Kaya nga kung titingnan natin, tama po si Senator Alan Peter Cayetano, Senate President, na mula noong May 11 na nagkapalitan, hindi sila nirespeto bilang mayorya. Kahit maliwanag pa sa sikat ng araw sa ating mga batas at sa kanilang mga rules, sa mga pamantayan at panuntunan nila yan sa Senado, na walang masama doon sa kanilang ginawa. Nakakuha sila ng 13 able bodies eh, na muntik pa nga ikapahamak o ika-aksidente ni Senator Bato de la Rosa. At saka ba naman nakakita? Yung panyang pagtatago noon, hindi mo na yung ngayon ha, yung noon, eh nagpatunay lamang na nung siya'y pumasok, hinaboy siya. Di ba? Nagpatunay lamang na kaya pala siya nagtatago. Nagbigay ng justifiable reason kung ba't siya nagtatago. Dahil bakit? Yung mismong gobyernong ito, eh pagkakanulo siya, kagaya ng ginawa kay Tatay Digong. Samantalang meron pang nakapending na usapin dyan sa Korte Suprema na pinag-aaralan pa kung tama o mali nga ang ginawa kay Tatay Digong ng mga nasa ehekutibo noong panahon na yon, eh uulitin na naman nila kay Bato, eh meron siyang kahalintulad na apila. Bukod sa umapila na siya noon, ano? Kasi umapila siya noon dahil ginagawa nga siya co-conspirator. Di po ba? Pati yung ibang mga PNP chief, no? Ni Abal Albayalte, di ba? Si Pascolan, di ba? Iba pa, no? So ang tanong, pati Senator Bongo, di ba? So ang tanong ganito, wala namang question doon sa kung kikilalanin ba natin yung pong basta na lamang na utos ng ICC, samantalang hindi naman na po tayo member niyan at yan ay korte ng Banyaga. Eh kung tayo po may konstitusyon na naggagarantiya po ng ating soberenya, aba eh yun po ang mananaig. Lalo na gumagana po ang ating hudikatura. Kaya nga sabi ko nga, favorable sa hudikatura natin ang paninindigan na ito na ipaglaban ng ating soberenya. Bakit? Kasi sila ang naiinsulto rito. Biro mo magkakaroon ng higher court than the Supreme Court? Di anong tawag doon? Anong ibig sabihin nun? Para kang tinaihan sa ulo lang. Di ba? Para kang inuputan sa ulo na may mas mataas pa pala sa Supreme. Teka, wala akong alam na ganyan. Kaya nga tinawag na Supreme, yun na yun eh. Kaya nga, yun ang final arbiter eh, di ba? Kaya nga pag nagdesisyon ng Korte Suprema, yan na nga ang nagiging batas ngayon. Di ba? Yan na siya. Ayaw at gusto mo, yan siya. Di ba? So ay nakalagay sa constitution natin ang proteksyon ng bawat Pilipino. Dahil tayo ang representante ng ating soberenya. O, di ba? So, kung meron mang kakaso sa iyo na banyaga galing sa ibang bansa, eh hindi namin basta kikilalanin yan. Pag-aaralan muna namin yan dito sa bansa namin. Di ba? At kung sakali ay baka pwedeng dito namin litisin, bakit? Eh gumagana naman ang hustisya namin dito eh. Insulto sa amin yan. Anong tingin nyo sa amin? Wala kami hudikatura? Ganun eh. Di po ba? O kaya ganito rin po ibig natin sabihin. No? Paborable sa institusyon ng hudikatura, sa sangay ng gobyerno ng hudikatura, na ipaglaban ng ating soberenya. O ngayon, kagaya niyan, kitang-kita na po ang impluensya ng ehekutibo. Kahit sabihin pa nilang, hindi kami nakikialam kung sinong gusto nilang Senate President. Eh, kitang-kita. Kasasabi lang ng Pangulong Marcos kanina. Go back to work. Ha? At marami na naantala ng mga panukalang batas. Naantala. Eh, ayaw mo nga patawag yung LEDAC meeting. Dahil ayaw mo lang kilalanin ang liderato ni Alan Peter Cayetano. Ganun lang kasimple yun eh. Diba? So, ngayon na gumawa ng hakbang ang minorya dahil nagkaroon lang sila ng bilang na 12 dahil dumating si Chis Escudero, eh kahit pa sumanib siya sa minorya, hindi pa rin po sila majorya. So tama, si Jojo Sikat. Paano nagkaroon ng palitan ng mga chairmanship? Saan sila humugot ng kanilang katwiran? Eh wala sila sa majorya para gawin yun. Hindi nga nila mapalitan yung Senate President. Oh. See? At nakita pa ngayon yan. Nakita pa talaga nagdudumilat na ebidensya sa kanilang ginawa. Nakita tuloy ng taong bayan yung takot nila na hindi matuloy bukas ang Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Rodante Marculeta. At malamang nandun si SP, Alan Peter Cayetano. Malamang hindi siya nakahanda harapin yung 18 magigiting nating mga sundalo na nagdi-deliver lang naman ng mga maleta at baka ma-face to face nila at sabihin, o di ba sir, sa inyo ako nagdala nun? Harap-harapan, ano? Baka yun din nila makayanan, ano po? Di ba? Kasi when you are faced with your accuser, at yung accuser mo ay talagang totoo ang sinasabi, I don't think you have the guts to face it. Apo, di ba? Dahil kung ito hindi totoo, alika, pupuntahin mo rito, pupuntahin mo rito, kasi alam mo na hindi totoo. So I can face you, look you in the eye, ako ang tatanggap na maleta mo, talaga yan, di ba? Ganun yun eh, di ba? Ganun po yun eh, di ba? Pero pagka you cannot face your accuser, eh give away ka. Talaga nga naman, di po ba? Samantala, nako, ilang minuto na lang ang nalalabi sa ating programa. Hindi pa natin alam kung ito po ba'y estratehiya ng mayorya, yung Ketsis Escudero. Makikita pa natin sa mga darating na araw yan. Baka ito ay estratehiya nila para lang maisaray yung mabuksan at maisaray yung quorum para dun sa kanilang sine die adjournment. Ano? Kasi wala naman siyang indikasyon na sinabi na sumati na siya sa minority. Tama? You know, nagbigay nga siya ng statement. Wala siyang sinasabing lumipat na siya. Di ba? Ayan, na kaya bukas abangan niyo po, maaga kami. Ako ay papasok ata ng mga, hindi ako nagkakamali, alas, teka, anong oras ba ako bukas? Alas 6 ba ako bukas? AJ, alas 6 ba ako bukas o alas 5? Alas 6! Salamat, Jay. Ah. Alas 6 ako bukas. So, magsisimula kami alas 10 ng umaga. Kasi alas 10 ng umaga po ang hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. So yung may mga anchor na kami na naka-line up, sasalusaluhin na po namin hanggang abutin ang aking programa. Ngayon kung natapos na po yung pagdinig o hindi man natuloy yung pagdinig, no? Matutuloy ang programa natin ng alas 6, magkakaroon na lang po tayo ng summary. Isasummarize natin yung kaganapan. Maraming salamat, Kuya Lay Gutierrez, Ate Roxanne Costo, kay Ate Rosana Santiago Obilos, kay Kuya Sunny Ray, kay Kuya Romeo B. at Poon Jr., kay Ate Mercedes Reyes, kay Kuya Joe Guevara, kay Kuya Bayani Ricarte. Ayan, oh, meron. Kuya Bayani, bukas ha, 10 a.m. po ang hearing ng start ha. Kay Ate Rosa G., yan, kamusta po? Ate Kimura Dolores, arigato gozaimasu po sa isa Japan. Kay Ate Sanso Ilorde, Ate Steel Joanne, kay Kuya Ray de la Cruz, ayan, nahudas daw tayo, nahudasan. Kay Kuya George Trabal, Ate Steel John, Ate Luz Papa, kay Kuya Bayani Ricarte ulit, at kay Ate Mercedes Reyes, ayan, thank you rin sa iyo. Kay Kuya Jojo daw, sa balita, sabi ni Ate Kimura Dolores, Ate Rosana Santiago Obilos, Kuya Relly de Guzman, Ate Sanso Ilorde, ayan. Tapos, yan, kapiraso na lang yan, Kuya Boyet para Abras. Ayan, ako, basahin ko ito mamaya ha, ang inyong mga komento at opinion. Ha? Samantala, naubusan na po talaga tayo ng oras. Magkikita muli tayo bukas sa kapiraso ng oras, alas 6 ng gabi. At antabayanan nyo mula alas 10 ng umaga ang pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Saksihan po natin ang kasaysayan na magaganap bukas. Ha? Maging bahagi tayo ng kasaysayan. At mula ngayon hanggang bukas, matainting po natin ipanalangin sa ating Panginoon Diyos na huwag tayong pabayaan na manaig ang katotohanan at ang katwiran. Kaya maraming salamat muli sa inyong support at tiwala sa inyong kakampi. Samantala, paki-like at paki-share ko sa inyong programa. Hanapin lamang po ang DZRJ 8NM Radyo Bandido. Pakipindot po ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Moira Alderson. Kuwait says at least one person has been killed and at least 63 injured after Iranian drones struck a terminal building at its international airport. Iran's Revolutionary Guard said they carried out the attack, which comes as renewed skirmishes between US and Iranian forces test a shaky ceasefire. The US-Iran conflict has dented economic growth prospects worldwide, according to the Organization for Economic Cooperation and Development. It warned that a more severe shock was likely if no ceasefire was agreed before next year. Ukraine says it's hit a Russian warship in a port near St. Petersburg as part of a wave of drone attacks targeting the area. It says the strike caused a large fire. At least 21 people have been killed and several others injured in a fire at a multi-story building in Delhi. The property accommodated patients and relatives of those receiving treatment at a nearby private hospital. France's Consumer Protection Agency has fined the Chinese fashion retailer Shein $25 million over a range of allegations. Shein said the fine was disproportionate and it would appeal. CBS News has sacked one of its best-known on-air correspondents, Scott Pelley, after a heated row about its flagship news magazine programme. Mr. Pelley accused the new owners of CBS of casting aside the legend of 60 Minutes to apparently curry favour with the Trump administration. A study suggests people in Britain will spend an average of 4 years and 8 months of their lives using their mobile phones without a clear purpose. The study also found evidence of lower overall mental well-being. The disgraced former Republican US Congressman George Santos is reportedly under investigation for alleged insider trading. He's said to be accused of placing a bet on his attendance at the State of the Union. Santos told NPR the investigation was news to him. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radyo Bandido, 810 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes, ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalakip ang aming pong mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalusugan at kalagayan. Siyempre, kasama na po ang ating mga ka-senior citizen, particular dito po sa ikalimang distrito ng Maynila, sa ating mga senior citizen, tulad po ng ating hangad at pananalangin sa mga ating mga ka-senior citizen na once upon a time ay naging haligi din po ng ating bansa at higit sa lahat ng ating pong mga ng ating ekonomiya. Aba, hindi lamang po mainit ang panahon, ha? Marami po ang hindi nakatulog, marami ang alumpihit dahil po sa init ng panahon at sa init ng mga pangyayari diyan po sa loob ng ating Senado, ha, na sinasabi ay isa sa isang constitutional independent body ng ating pong gobyerno. Ngunit tila ngayon po ay mukhang nagkaroon na naman ng pagbabago, mga kaibigan. Nagkaroon ng pagbabago sapagkat kumilos po itong mga ilan na harangin ang Blue Ribbon Committee na nakatakda po ngayon na magdaos ng pagdinig sa flood control scam, mga kaibigan, na itinuturing na siya pong pinakamalaking korupsyon na nangyari po sa bansa ayon sa kasaysayan. Ito pong mga minority na nag-walk out, ha, ay sa natawag na session, di ba, ng flood control, eh ngayon ay tila nagkuna naman o ikinuna naman ang ngayon ay mayorya. Pero hindi pa rin sila matatawag na mayorya hanggang yung kanilang mga iniipit, ha, ginigipit na mga ilan na miyembro ng mayorya ay hindi nila nakukuha at naiaalis. Ngunit sinasabi, kahit man ito ay nakakulong, sila ay miyembro pa rin di umano ng mayorya sa ngayon. Kaya ayon po sa ating nananatiling Senate President Alan Peter Cayetano, ay tuloy po ang pagdinig ngayong araw na ito sa flood control scam, mga kaibigan, ha? Ayan, oh, sabi po, ha? Yun daw pong kahapon, yun ang last day, sinasabi. Eh, wala po itong mayorya at dyan po nagsamantala itong mga nasa minority at gumawa sila ng sinasabi na illegal, ha? Na pag-upo sa pwesto para palitan ang mga chairman ng committee. Ngunit dahil wala pa silang sapat na bilang, ang ating Senate President Alan Peter Cayetano ay nananatili. At sa gitna po ng sinasabi nating pagsubok, diyan po natin nakikita ang tunay na may malasakit, ha, sa bansa at sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Yung pong patuloy na naninindigan, katulad po nitong si Senator Joseph, Senator Jinggoy Estrada, na sa kabila nang siya po ay nakakulong sa ngayon, ay nananatili po siya sa mayorya at naninindigan para sa karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan para may managot at managot ang dapat managot nang sa ganoon ay magkaroon po ng hustisya ang sambayan ng Pilipino. Nakita po natin yung kanyang tunay na malasakit, ha? Malasakit hindi lamang sa kanyang mga kasama sa Brave 13, hindi po siya kumalas sa gitna ng mga pag-aalok sa kanya na ikaw ba ay kakalas o kulong, di ba? Pinili niya at mas minarapat niya na siya ay makulong kaysa iwanan ang kanyang mga kasama. Pero ito pong dating Senate President, ha, na tila may malaki rin po ito, ha, trillion yata, ha, mga kaibigan, ay tila bumigay, ha, kung kaya naging 12 ang dating 11 na minority at kung kaya nagdaos sila ng tinatawag na session at doon ay nagtalaga sila ng mga bagong committee chairman. At yan po ay sa gitna, mga kaibigan, ng kanyang paghahangad para sa pansariling interest. Tinalikuran niya ang taong bayan para iligtas ang kanyang sarili. Na kung isipin natin, eh, maaaring gawin din yan, hindi lamang ni Chief Escudero, maging ng iba. Pero kung ikaw ay may paninindigan at mahalaga sa iyo ang kapakanan ng bansa at kapakanan ng mamamayang Pilipino, hindi mo iiwanan ang iyong mga kasama sa gitna ng mabigat na pagsubok. Ngayon, nakita na natin, ha? Nakita na po ng taong bayan kung sino ang sino sa mga inihalal ninyo, sa mga pinagkatiwalaan ninyo, ha? Na ilagay sa posisyon. O, eto, may text po. Ang ating palagian texter. Ngayon, alam na po natin yung 13 ay talagang numerong malas, ha? Sapagkat doon sa 13 may lumabas po na Judas. Judas, mga kaibigan, na kung iisipin natin yung sinabi ni Senator Camille Villar, Masahol pa kay Judas ang maghuhudas. Kaya ito pong si Chief Escudero na humihingi ng pangunawa, paano ka uunawain ng taong bayan sa gitna ng kagipitan, sa gitna ng matinding pagsubok, pinalikuran mo. Hindi lamang ang Brave 13 o itong mga naninindigan sa ngayon para sa bansa at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at hindi lamang po ng kasalukuyan. Sapagkat nakasalalay ngayon sa mga pangyayari ang magiging kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Yung pong mga magiging anak, apo, at kaapu-apuan. Sapagkat kapag ito po ay nagpatuloy sa mga susunod na mga administrasyon, sino man ang maupo ay alam na kung ano ang gagawin. Pwede pala eh. Pwede pala na kontrolin ng taong bayan. Pwede pala na ang Senado na isa sa malayang estado, ha, o malayang sangay ng ating gobyerno na umaayon sa ating saligang batas ay pwede palang kontrolin ng legislatibo, ng judiciary. At ang judiciary pwede palang kontrolin ng ehekatibo at maaring ng legislatura. Nawala na po ang respeto, nawala na po yung ating saligang batas. Hindi na nila binibigyan ng pagpapahalaga. Diba? Sapagkat nakikita natin eh, ha, na kung gusto nilang gumawa ng aksyon para mapigilan katulad ng ginagawa nila sa ngayon, na halata at obvious na pinipigilan nila na malantad ang katotohanan. Pinipilit nila na huwag mabuklat at huwag makapagtestigo ito pong tinatawag na mga sundalo o ex-marines, ha, na simula pa lamang ay dinidiscredit na nila, sinasabi nila na mga fake, ngunit napatunayan nila na sila ay mga tunay na sundalo, ang dalawa ay hindi marines, ha, pero sila ay mga sundalo na nagmamalasakit sa kapakanan ng bansa at kapakanan ng mamamayang Pilipino na handang isugal ang kanilang buhay para sa paglalantad ng katotohanan. Na kung ating iisipin, bakit nila ipinresinta si Madriaga na isang bilanggo at ang mga sinasabi ay puro hearsay, puro aligasyon na wala namang patunay na maipapakita kumpara dito sa 18 Marines, mga kaibigan, na bukod sa sila ay may personal knowledge, meron silang mga ebidensya sapagkat lahat pala ng kanilang mga pagkilos, lahat ng kanilang mga pagdideliver ng maleta na naglalaman ng milyong-milyon na umaabot sa bilyong-bilyon at trilyong piso na salapi ng taong bayan mula sa kaban ng bansa, galing sa buwis ng mamamayan na ang puhunan ay dugo, pawis at luha, mga kaibigan. Ngunit, pinagsasamantalahan lamang ng mga ilan na dahil sila ay nasa posisyon, sila ay may kapangyarihan, kaya nagagawa nila ang lahat ng kanilang kagustuhan, katulad ng sinabi ni NBI Director na ako ay nasa kapangyarihan. Ako ay nasa posisyon at nasa akin ang kapangyarihan na sinasabi noon, what are we in power for? Pero kung iisipin natin, mga kababayan, sino ba ang dapat maging mas makapangyarihan? Kung natatandaan ninyo ang sinabi ng Yumaong Noynoy Aquino, sinabi niya, kayo ang aking boss. At ang atin dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, tinuran din niya, kayo ang aming employer at kami ay inyo lamang empleyado. Na siyang katotohanan, mga kaibigan, sapagkat tayo ang nagtatalaga sa pamagitan ng pagtitiwala ng mga taong uugit sa ating gobyerno, na tayo rin po ang dumikha sa pamagitan ng boto na ayon sa ating saligang batas. Kaya dapat itong ating mga mambabatas ay kumikilos, nagdidesisyon ng naayon sa ating saligang batas sapagkat iyan po ang pinakamataas na batas, ang ating saligang batas. Kaya dapat umaayon ang kanilang mga kilos, ang kanilang mga ginagawa at kanilang mga sinasabi sa ating saligang batas. Pero ang tanong, bakit ngayon nagagawa nilang lapastanganin ang ating saligang batas? Bakit sila nanghihimasok, di ba, sa gawain ng isang malayang sangay ng ating gobyerno? At bakit mismo sa Senado ay merong mga tinatawag na Judas, Judas not pay sa tiwala ng taong bayan? Nakakalungkot. Saan papunta ang ating bansa kung ito po ay magpapatuloy na ang mga malalakas, na ang mga may posisyon, ang mga may impluensya, ang siyang nagdidikta, siyang nasusunod? At tayo mga mamamayan ay lumalabas na alipin, na tagasunod sa kanilang mga kapritso at mga kagustuhan. Diba? Kumbaga sa bangka, tayo ang sinasakyan, tayo rin po ang gumagaod ng bangka habang ang mga sakay ay nagpapasarap, tumitingin sa kanilang kapaligiran. Diba? Maligaya sila. Pero tayo ang pinagpapawisan, tayo ay lumuluha na halos dugo ang ating iluha sa hirap sa pagtatrabaho para lamang tayo may maipakain sa ating mga pamilya at may mailaman sa ating mga sikmura. Nakakalungkot, mga kaibigan, nakakalungkot sapagkat yung mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para makamit natin ang ating kalayaan laban sa kamay ng mga dayuhan ay nawalan ng saysay. Ngunit lalo higit na masaklap, masakit na tayo ay maging alipin ng sarili nating mga kalahi ng kapwa Pilipino na tayo lang mismo ang naglagay sa kanila sa kapangyarihan. At sinasabi ko nga, sa gitna ng pagsubok na nakikita natin yung tunay na naninindigan at tunay na may malasakit sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Kung iisipin, ilang beses pala, ha, hindi namang isa, dalawa, tatlo, maraming beses na nakinausap itong si Senador Jinggoy Estrada para bumaliktad, pero hindi po nila nakuha hanggang sa ngayon ay nakakulong si Senador Joseph Estrada. Na di umano ha, may kinalaman daw ang ating First Lady Lisa Marcos Araneta sa nangyayari sa Senado. Hindi po tayo naniniwala, ha? Pero malakas ang ugong, ha, na nakikialam ang First Lady Lisa Marcos Araneta sa mga desisyon para sa ating gobyerno sa kabila ng wala siyang kapangyarihan dahil siya po ay dumalabas na isang mamamayang Pilipino o isang sibilyan dahil wala siyang kapangyarihan, wala siyang posisyon para makialam sa palakad ng ating gobyerno. Kaya po, nagiging magulo. Magulo po ang ating bansa bukod pa sa balita na nakakalungkot na wala tayong nakuha na pwesto sa United Nations. Sayang po yung ginagastos na milyong-milyon, bilyong piso, ha, para po magkaroon tayo ng isang permanenteng pwesto sa United Nations na ngayon ay tila may kinakaharap na kaso ang mga nasa likod ng sinasabing pag-kidnap kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sapagkat hinahanap ng ngayon ay presiding judge ng ICC Juana Corner yung pong dokumento mula sa ating lokal na korte sa Pilipinas, ha, na walang maipakita na nagpapatunay na may warrant of arrest at ipinapaubaya sa ICC ang paglilitis at pagdinig sa aligasyon at ibinibintang na human rights violation na ayon po sa bagong abogado na tila si Attorney Haynes, kundi po ako nagkakamali, ay wala pong paglabag sa karapatang pantao at sa ating paniniwala, ha, na lahat po ay mga fabricated na hanggang ngayon ay wala silang ebidensya maliban doon sa sinasabi nila na mga speeches ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinasabi po ng presiding judge Juana Corner na wala siyang panahon para pakinggan ang lahat ng mga speeches sapagkat hindi naman po mapapanghawakan yung mga aligasyon, mga ikinukulapol na kaso laban sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya lumalakas po ang paniniwala ng marami nating mga kababayan na maaring mapakawalan ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte lamang siya ay sa Japan, ha, pupunta dahil para ipagamot at magpagaling. Yan po mga kaibigan ang masaklap na nangyayari sa ating bansa. Si Jojo Sikat may pag-uulat, Senate pro tempore Gatchalian nagpasalamat sa tiwala ng bagong liderato. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Nagpasalamat ang bagong Senate pro tempore Senator Sherwin Gatchalian at tiwala na ibinigay sa kanya ng bagong liderato ng Senado. Tinatanggap niya ni Gatchalian ang tungkulin ng buong puso dala ang malinaw na kamalayan sa bigat ng responsibilidad para sa Senado at sa bansa. Inaabot niya ni Gatchalian ang kanyang kamay sa majority man o minority at para sa pagkakaisa dahil nga sa matinding pagsubok na hinarap ng institusyon. Iginit ni Acting Senate President Gatchalian na ang sambayan ng Pilipino na patuloy na dumaranas sa pagtaas ng presyo at araw-araw na hirap, mula ngayon muli nilang itataguyod ang pangunahing mandato ng Senado, ang public service, walang labis at walang kulang. Nakatakda naman na magsagawa ng pulong balitaan si Gatchalian sa Senado mamayang alas 8:30 ng umaga. Sa kabilang banda, naninindigan pa rin si Senate President Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang kinikilalang Pangulo ng Senado base sa konstitusyon hanggat hindi nakakakuha ng 13 miyembro ang bagong liderato, kaya tuloy anayang pagdinig ngayong araw ng Blue Ribbon Committee sa Manumalyang Flood Control Project. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ha? Tama po si Senate President Cayetano na hanggang ngayon siya po ay nananatiling Senate President sapagkat wala pang majority dahil 12 pa lamang sila dahil sa pag-anib ng tila Judas not pay na si Chis Escudero. Ha? Na humihingi pa siya ng pangunawa, paano ka uunawain ng taong bayan sa iyong ginawa, ha? Na sa gitna ng matinding pagsubok at sa sinasabing walang iwanan, nagawa mong talikuran ang iyong mga kasama dahil sa iyong pansariling interes, dahil sa iyong takot, ikaw pala yung sinasabi na nag-uumiyak na kasama ni Senator Jinggoy Estrada na nagpunta sa Malacañang para makiusap, humahagulgul ka. Wala ka palang yag boss, hindi ka pala isang tunay na lalaki na naninindigan para sa prinsipyo at para sa kapakanan ng taong bayan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, papasukin muna natin pag-uulat ni Rommel Madrigal, pero pabatiin muna natin si Dom, ano? Pangalan mo? Don Redondo. Ayan. Sige.
4: Gumanin po dito.
1: Nakalimutan ko, ha? Sige.
4: Gumanin dito ka rin. Gumanin po sa ilang. Sama-sama pa rin po tayo. Gumamil sa 8 dumaga.
1: Oh, yan. Huwag mo masyadong ibubuka yung ilong mo. Mabuti na lamang binayaan ka ng Diyos ng ilong na mapagkumbaba. Dahil nakatungo yung ilong mo. Yung kay congressman o party list congressman Redon, nakatingala, nakabuka yung kanyang ilong. Oh, ito pala naman ay kasapi ng CPP-NDF. Hindi tayo magtataka kung isang araw. Hay nako. Papasukin muna natin, Rommel Madrigal. Police at private security sector nagkaisa kontra nakaw sa Quezon. Rommel Madrigal.
5: Pinalakas pa ng Quezon Police Provincial Office katuwang ang Regional Civil Security Unit Calabarzon ang kampanya laban sa kanakawan at iba pang krimeng may kinalaman sa re-arian sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Together Against Theft, a Security and Police Collaboration Forum sa Quezon Capitol Building. Dumalo sa nasabing forum ang 117 security officers at mga kinatawan mula sa iba't ibang security agencies, establishmento at sektor ng negosyo sa lalawigan upang talakayin ang mga hakbang sa pagpigil sa shoplifting, theft at iba pang krimen. Binigyang din ni Acting Chief Regional Staff ng PRO 4A Police Colonel Maximo Sebastian Jr. ang mahalagang papel ng mga pribadong security personnel bilang katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa komunidad. Samantala, sinabi naman ni Quezon Provincial Director Police Colonel Romulo Albacea na mahalagang mapalakas ang ugnayan ng law enforcement at security practitioners upang makalikha ng mga ligtas at masecure na kapaligiran para sa publiko at mga negosyo. Nagkaroon din ng talakayan hinggil sa mga bagong hamon sa seguridad, kasalukuyang crime trends at mga epektibong pamamaraan sa crime prevention at response. ayon sa Quezon PPO, patunay ang forum na ito ng matatag na pagtutulungan ng Philippine National Police at pribadong security sector para sa mas ligtas, mas maayos at mas matatag na pamayanan sa buong lalawigan ng Quezon. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman natin ang pag-uulat ni Chona Yu, Pilipinas. Bigo na makakuha ng pwesto sa United Nations Security Council. Chona Yu, ibalita mo.
6: Tinalo ng Kyrgyzstan ang Pilipinas para makakuha ng pwesto bilang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Sa unang round pa lamang ng voting process, lumamang na ang Kyrgyzstan sa Pilipinas sa botong 105 laban sa 85 para sa Asia-Pacific Group seat para sa terminong 2027-2028. Sa ikalawang round ng botohan, nabawasan pa ang boto ng Pilipinas at naging 110 laban sa 81 ang bilang ng boto pabor sa Kyrgyzstan. Habang sa ikatlong round ng voting process, lalo pang lumamang ang Kyrgyzstan sa botong 123 laban sa 68 habang natapos ang ikaapat na botohan sa bilang na 142 laban sa 49 pabor sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin, ang Kyrgyzstan na ang magsisilbing kinatawan ng Asia-Pacific Group sa UN Security Council. Sumaksi sa botohan at nagsilbing kinatawan ng Pilipinas sa United Nations General Assembly Session na ginanap sa New York, USA, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Representative to the United Nations, Enrique Manalo. Ayon kay Secretary Lazaro, iginagalang ng Pilipinas ang naging pasya ng mga miyembro ng United Nations kasabay ng pagsisiguro na mananatiling committed ang Pilipinas sa mga isinusulong ng UN. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isa pong masamang pangitain itong nangyayaring pagkawala ng ating boto sa United Nations Security Council. Ibig pong sabihin, maraming bansa ang wala ng tiwala sa Pilipinas dahil alam na po maging ng ibang bansa kung ano ang nangyayari sa ating sa kasalukuyan. Yes. Parang ang nananaig ay kagustuhan ng mga may kapangyarihan, kagustuhan ng mga may salapi,
7: yes,
1: kagustuhan ng iilan at hindi kagustuhan ng taong bayan. Hindi na po natin yung maipagkakaila sa ibang bansa. At ito ang patunay na halos hindi na tayo pinagtitiwalaan ng mga iba't ibang bansa.
7: Mm-hmm.
1: Kaya nakakalungkot po ang nangyayari sa atin. Kaya ito rin pangyayari sa Senado na pero hanggang ngayon sinasabi po at tama si Senate President Alan Peter Cayetano na siya ang nananatiling Senate President at ang napalitan lang ay ang mga committee ng Senado. Kaya nananatili sa pagsusulong nitong ngayon ay 12, 12 rin ang mayorya. So, hindi sila pwedeng magpalit ng Senate President maliban sa mga committee chairman na katulad po nitong si Win Gatchalian o Senador Win Gatchalian na na sinasabing pro tempore. Siya ay deputy ng ating Senate President Alan Peter Cayetano na nagsasabi tuloy pa rin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scam na itinuturing na pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng bansa na halatang halata na itong mga nasa minorya na may mga ilan dyan na kasama sa listahan ng 18 ex-marines na magiging witness sa pagdinig kung ito po ay matutuloy. Ngunit base sa panawagan ng Senate President, tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scam. Bakit ang itinalaga na Blue Ribbon Committee Chairman ay itong si Erwin, Senator Erwin Bendalo Tulpo? Mayroon pong conflict of interest dahil kasama ang pangalan ng mga Tulpos, pati ng anak ni Senator Rapi Tulpo na si Ralph Tulfo sa listahan ng mga sinasabing malawakang iskandalo ng flood control at mga iba pang mga pondo sa ahensya, sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kasi kasama na rin po dyan yung kinuhang pondo sa PhilHealth, PDIC, mga binentang ginto at iba pang mga pondo na hindi nating alam kung saan napunta ang salapi, bakit kailangan umutang pa ang bansa o ang kasalukuyang administrasyon ng panibagong trilyong piso na para daw magamit sa mga programa ng ating gobyerno. Kaya hindi maiiwasang mag-isip ang ating mga kababayan.
7: Yes.
1: Sapagkat tayo rin po, namamamayang Pilipino, ang magbabayad sa utang ng utang ng utang na nila. Sampu ng ating mga susunod na henerasyon, maging ng mga sanggol na nasa napupunan, ay magbabayad ng 146,000 bawat isang mamamayang Pilipino. So, bakit hindi tayo mag-aalala para sa mga susunod na henerasyon? Kaya, ayon po kay Senator Alan Peter Cayetano, tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scam, at kung hindi siya papapasukin sa Senado, dahil nakikita po natin lahat ng pagharang, lahat ng paninikil, lahat ng pagpigil ay gagawin nitong mga ilan na sangkot dito sa malawakang scam o tinatawag na flood control scam at iba pang mga pondong nawawala ay pilit hinaharangan. Ito pong 13 sana, maliban sa isang who does not pay na para lamang sa kanyang pansariling interes, ay tinalikuran ng kanyang mga kasama sa gitna ng mabigat na pagsubok. Anong klase na naninindigan, anong klaseng tao, anong klaseng opisyal ng bansa ang hindi kayang manindigan para sa karapatan ng mamamayang Pilipino? Kaya ka inilagay dyan bilang senador ay para ipagtanggol mo, para pagsilbihan ninyo.
7: Yes.
1: Kapakanan ng taong bayan at hindi ng inyong mga sari-sariling interes, sari-sariling agenda na ngayon ay nakikita natin na tila namamamayagpag, na tila namamayani, tinig ng mga makakaliwa, tiling ng mga dilawan na yan noong pamang 1986 ay magkasama na para sirain ang noon ay Marcos administration din sa pamumuno ni dating Pangulong Yumaong Marcos Sr. Sila din ang magkasanib pwersa noon. Ngayon, magkasanib pwersa, Pinklawan, mga ilang loyalista na hindi mo malaman kung talagang loyalista para sa bayan o loyalista para sa politiko. Kasama na rin nila ang New People's Army. Diba? NPA. Mga makakaliwa. Ano ba itong si Risa Hontiveros na dati-dati ay binabanatan ni
4: Erwin.
1: Senator Erwin Tulfo nung siya ay broadcaster pa. Na ibalik, katulad din ng ating panawagan, ibalik ang 1.7 billion sa PhilHealth sapagkat yan ay pondo na kailangan na nakuha sa pamagitan ng mga miyembro. Salapi po yan ng miyembro, ha, na nagbibigay ng kanilang juice. Diba?
4: Yes.
1: Oh, so, dapat ay ibalik.

0: makikita mo yung kapatid niya, ang laki na ng... Eh, dati mas maganda, sino ba yung Pia? Ano pangalan ng Pia din yung Pia Unteberos. Mm. Oh, yan. Broadcaster.
1: Mm.
0: Oh, ngayon, eh, ilang doble ng higit ka na mukhang yayamanin. Bakit? Oh, sinabi mo noon, ano, ipopromote mo PhilHealth. Ikaw pala, pinromote mo yan para sa iyong pansariling interest. Binabanatang ka nun. Matindi ang banat sa iyo. Ha? Na ngayon ay tinilaga na Blue Ribbon Chairman. Di ba? Blue Ribbon Committee Chairman.
1: Yes.
0: Erwin.
1: Mm.
0: Ano? Erich.
1: Sylvester.
0: Bendalo. Sylvester Tulpo.
1: Mm.
0: Oh. Hindi ba yan ay conflict of interest? Nag-iisip ba kayo na mga naglagay kay Erwin Tulpo bilang Blue Ribbon Chairman ng committee? At itong inyong isinulong na nung paman ay umuugong na nagsasabi, hindi, magtrabaho muna tayo. Huwag natin munang isipin ang mga bagay na yan. Eh, pero kitang-kita sa pagmumuka nitong ating senador Win Gatchalian, na atat din siya na maproklama na Senate President dahil ang kakatawanin po nitong si Win Gatchalian o Senator Win Gatchalian ay ang mga elitista na mga negosyante na kagrupo ng kanyang ama na dating kilala sa pagiging plastic king, smuggler ng plastic na resin. Mayroon tinatawag na illegal mining sa Andong Gridondon. Gridondon.
1: Ah, yung sa mga ulat. Di umano na Sibuyan Island sa Romblon.
0: Ayan, Sibuyan Island. Siya rin ang may-ari kung natuloy itong sinispindi kuno ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. na reclamation dyan po sa Manila Bay. O nagkakahalaga ng 34 billion, mga kaibigan. So, kung yan po ang itatalaga na maging Senate President, aba, magiging makapangyarihan din yan tulad ng ating presidente. Pwedeng mapawalang visa sa pamagitan ng batas yung pansamantalang pagsususpindi o pwedeng ituloy-tuloy na yung reclamation na inalmahan, pinalagan ng U.S. Embassy at ng mga may-ari ng mga barko.
1: Mm-hmm.
0: Mamamayagpag ang mga negosyante. Siyempre, diyan sila sasama sa may impluensya na dating plastic king William Gatchalian na ama nito pong gustong gawing Senate President Win Gatchalian na may anak na kalihim
1: SWD.
0: Ng DSWD, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na kung tatakbo ito, kasi stepping stone na po yung Senate Presidency, ha?
1: Yes.
0: Para maging Pangulo sa 2028 dahil naghahanap po ang kasalukuyang alyansa ng pagbabago ng kanilang isasabak sa pagkapangulo at maaring ang isabak kaya atat na atat po na maging Senate President kasabwat itong mga ilang sangkot ang mga pangalan na tumanggap na mga mali-maletang salapi katulad ng Tulpo Brothers. Kasama na po dyan si Senator Erwin Erich Bendalo Tulpo, mga kaibigan. At Senator Rapi Tulpo, pati na ang kanyang anak na kinatawan o congressman dyan po sa Quezon City. Ayan. Na may pinakamalaki din po ito, ha? Na alokasyon sa tingo, ano, sa party list. Ano,
1: ACCIS, pangalawa yan, sa tingong party list.
0: Na si Erwin Tulpo ang nasa likod.

0: Puro ito po conflict of interest, halatang ipinagtatanggol ay kanilang mga intereses at hindi naninindigan para sa katotohanan, para may managot at para magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Naninindigan sila para ipagtanggol ang kani-kanilang mga sariling interes, sari-sariling agenda. Nakikita nyo ang kanilang mga cheering squad, may mga placard pa na yan ay pinagbabawal sa Senado, di ba? Na mga makakaliwa, makabayan black, di ba?
1: Yes.
0: Oh, nandyan si Tinyo, nandyan si Dilima, hindi ko naman, nandyan yung mga Dilawan, sa pam, nakit si Winnie Monsod. Ano ba, Winnie Monsod, ano ha? O, oh, yan. Nakikita po natin. Kaya, nangangamba tayo. Nangangamba po ang marami nating mga kababayan na baka maulit ang kasaysayan na people's power noong 1986. Maliwanag po ang sinasabi, ha? Ng ating Senate President Cayetano na maaring maulit ang people's power sapagkat kung, di ba, ang taong bayan,
1: nanonood ang taong bayan, isa nangyayari sa bansa,
0: ay biglang magising. Ginising ang higanteng mamamayang Pilipino. Ayaw natin sapagkat nagkaroon na tayo ng kasaysayan na wala naman nangyari sa mahabang panahon. Pero sa pagkakataong ito, na bagamat ang sinasabi natin at panawagan, manatili po tayong kalmado, manatili po tayong mahinahon, huwag tayong padadala sa emosyon, ngunit ang nakataya po ay kinabukasan ng bansa na hindi nila natututukan ng pansin sapagkat ang kanilang lubos na tinututukan ng pansin ay kung paano mananatili sa kapangyarihan at maiiwas ang kanilang mga sarili na kung sakali sila ay mananagot. Diba?
1: Yes.
0: Kaya
1: iwas pananagutan
0: ay nasa kamay po ng taong bayan. Wala po sa kanila. Sabi nga, ang panghuli, taong bayan ang magdidesisyon.
1: Yes.
0: Sapagkat lahat ng legal means, ginawa na po ng mga naninindigan nating mga abogado, ng mga tagapagtanggol, ng karapatan ng mamamayan at ng ating bansa. Pero tila ito po ay walang kahihinatnan sapagkat nasa kamay ng mga maimpluwensya, nasa kamay ng mga masalapi na ginagamit ang salapi mismo ng taong bayan na para ibigay at manatiling hindi kumikilos ang taong bayan.
1: Yes.
0: Nakakalungkot po, nakakalungkot ang mga nangyayari sa atin. Maring ito po, walang alam ang ating Pangulo, maging ang First Lady, na kinakalat ka din nila. Pero sabi nga, para ano ang inyong 4.5 billion Confidential and Intelligence Fund kung hindi nyo alam ang nangyayari sa kapaligiran ng Malacañang na tila handang lusubi na ng ating mga kababayan na dismayadong dismayado sapagkat parang isinasampal sa pagmumuka ng mamamayang Pilipino na sila ay makapangyarihan, na sila ay nasa posisyon kaya walang magagawa ang taong bayan. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala, medyo ano muna tayo, relax, relax. Feel lang po tayo, ha?
1: Yes.
0: Huwag tayong padadala sa ating emosyon. Ang kailangan pong isipin natin ay kapayapaan.
1: Yes.
0: Ha? Isipin po natin
1: pagkiris ay... Pagkiris na sa batas at karapatan
0: ano
1: ng tao.
0: Ang makabubuti para sa yes. ating lahat na mamamayang Pilipino sa gitna ng mahigpit na pagsubok sa ating mga desisyon.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Okay.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
5: And this show is for you, a show that focuses on that.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
6: Was the rise of Jerome Everdome. He was discovered by It Bulaga as the clone of Elvis. And surprisingly, international music reviewers and bloggers were so impressed by Jerome, in addition to the local admirers that he has. Jerome Everdome came to me last year at Bravo Executive Lounge, and he jammed Elvis songs with me. And to my surprise, my fan base was so attracted to him, so we had two or three concerts together. It generated so many views internationally on YouTube. Fast forward to the present. I will have a concert, just me and Jerome, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusit Thani Hotel, Makati. As of now, people are already paying ahead and making reservations. So don't forget, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusit Thani Hotel, R&J Rock and Roll Party. I am going to sing Elvis songs together with Jerome. And then I'll have my own dancing set after that. So make your reservations now. 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJB.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasaimpapawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810M. Pakiusap po, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala. Yes. At si Don Redondo, ibigay po ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe.
2: Sa mga tatawag po, bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, nakayon po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakayon po yung palatuntunan ng pulso ng sambayanan, may comment section kami dyan. Padala po kayo mensahe, babasahin po namin, Tita Carmen, ang mga mensahe nyo sa Facebook at maging sa YouTube.
0: Okay. At paano po nangyari? Yan ang tanong ng ating mga kababayan. Mm. Wala pong session kahapon, Miyerkules, di ba? Wala ang ating Senate President, yes. Di ba? At siya ay nasa Facebook na nagsasalita, di ba? Yes. Pero bakit nangyari na nakapag session itong 11 na kaya naging 12 na tila planado ay dumalo? Ito pong si Chief Escudero na sinasabing who does not pay, di ba? Kaya sila ay naging 12. So hindi pa rin po sila majority, yes. Di ba? Oh, so
2: 13.
0: Yan po ang sinasabi majority natin na illegal pa rin at hindi tayo naniniwala na sila ang bubuo ng mayorya na katulad ng kanilang sinasabi, di ba?
2: Yes.
0: Dahil sinasabi na ginamit yung tinatawag na Abilino. Yung pinagbasihan nila ay yung kaso po nitong si Abilino noong 1949.
2: Yes.
0: Nakinuha po yan sa 1935 Constitution. Ang Constitution na po natin ngayon ginagamit at pinagbabasihan ay 1987 Constitution, na ito po ay binago nang maupo ang yumaong dating Cory Aquino, nagkaroon ng pagpapalit ng ating saligang batas na siyang plano po sa ngayon. Kung totoo ito pong pahayag ni Senator Amy Marcos na nagpaplano na magkaroon ng CONAS,
2: yes.
0: Sa pamagitan ng CONAS ay papalitan o magkakaroon ng charter change, papalitan ang ating 1987 Constitution at aamyendahan ang pagbabago ng mga ilang batas tulad ng pagdadagdag ng 3 taon sa, yes, termino ng mga mambabatas, di ba? All elected officials, yes, di ba? At nakikita ko
3: si Jojo Sikat, nagmamadali sa kanyang pag-uulat, ha? At yan po, kaya nakikita natin, illegal.
2: Yes.
3: Maging ang ating pundating dating mayor na naging party list congressman dito at Chensa ay nagsasabi po, ha, na hindi raw tama, ha, sapagkat hindi raw ito isang dapat ay tumawag ng constituent assembly at hindi convention sa Congress. Mm. Dapat constituent assembly. Oh. At ito ay sinasabi na constitutional body, a brand new set of elected officials for the purpose of analyzing situation compared to the constitutional intention and making amendment.
2: Yes.
3: Yan, mga kaibigan. Dati na rin, ha, na mayor at naging party congressman dito at Chensa. Yes. Okay, si Jojo Sikat may pag-ulat, last report, work from home. Naku, ipatutupad ngayong araw, June 4, ng bagong liderato ng Senado. O di gagamit din kayo ng teleconference. O di ba taliwas-taliwas ang inyong mga pinagsasasabi, hindi tumutugma sa inyong mga pansariling mga pangangatwiran o mga rason. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Saman Jaja.
4: Yes, maraming salamat, Tita Carmela, at kasamang James. Ito nga, nagpalabas ng abiso itong bagong Senate President pro tempore at acting Senate President, Sherwin Gatchalian, sa lahat ng mga tanggapan ng Senado sa mga Senate bureaucracy, sa lahat ng Senate Secretariat at Senate proper offices na magpapatupad sila ngayon ng work from home program dahil nga sa bakante di umano ang lahat ng committee chairmanship at membership matapos nga pagpalit ng liderato ng Senado kahapon. Ayon dito kay Gatchalian, mas makakabuti na na ito ang kanilang gawin habang inihahanda matapos nga i-adjourn ang session kahapon. Sa kabilang banda, nabanggit naman itong si Senate President Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang kinikilala at na Senate President base sa Constitution dahil wala pang 13 membro itong bagong liderato ng Senado, kaya sinasabi niyang illegal ito sa Constitution. Kaya't magpapatuloy di umano raw, ano? Itong kanilang pagdinig ngayong araw sa Blue Ribbon Committee ang tanong dahil nga sa pagpapatupad ng work from home arrangement, meron bang mga empleyado mamaya para mga Blue Ribbon para may sakotuparan itong pagdinig? Kaya kakasabay nito, kung aharangin daw sila Senator Alan Cayetano o Senate President Alan Cayetano, ay nakatakda silang magsagawa ng prayer vigil dito sa harap na Senado. Kaugnay naman ito, mamayang alas 8:30 at Tita Carmen ay magsasagawa ng press conference o pulong balitaan. Yes, Tita Carmen.
3: Balita ko at kumakalat na balita, kung hindi raw papapasukin ang ating legal na Senate President dahil ito pwede pang questionin sa Supreme Court,
2: yes.
3: Yung sinasabi nila ay hindi pa dapat pakinggan sapagkat nananatili silang illegal dahil pwede pang questionin ang kanilang mga ginagawa. Sasamahan daw ng taong bayan ang ating legal na Senate President Alan Peter Cayetano sa pagpasok sa Senado.
4: Ayun, ang ating antabayanan, Tita Carmen.
3: Yes, antabayanan mo.
4: Mamaya.
3: At baka ito, Jojo Sikat, base rin sa panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano o Senate President Alan Peter Cayetano sapagkat siya pa rin ang nananatiling legal.
2: Lehitimong.
3: Dahil yung kanilang ginagamit pa rin ng mga ng Kongreso ay yung Abilino case na 19
2: 49.
3: Na binase sa 1935 Constitution na nangyari noong 1949. Yeah. Pero Jojo Sikat, tandaan mo, nagbago na tayo ng ating saligang batas na dapat pagbasihan. 1987 Constitution na ang dapat maging basihan natin sa ating mga batas.
2: Yes.
4: No, tama ka ron, Tita Carmen. Ano? Kaya nga yan yung iginigiit nitong Senate President Alan Peter Cayetano na dapat daw ay hindi nang talaga ng Senate pro tempore dahil ito ay wala pang 13
2: bilang pangyay. 13 din kailangan
3: doon eh. 12 siya lumalabas. Yes. Ano, Jojo, di ba? 12 dahil doon sa Hudas Not 12. Pay. 12 sa Hudas Not Pay. Tapos 12 din sila eh.
2: Yes.
4: Oo nga, Tita Carmen, ano? Ako, 23 years na
3: pa.
4: Sa Senado, Tita Carmen, alam ko pa nagpapalit na liderato, o kudeta man yan, o ordinaryo, o ano man, eh, nagkakaroon ng eleksyon, butuan. At yung hindi maboboto, sila yung minority. Pero ang aking obserbasyon, hindi ko sinasabing tama ako, Tita Carmen, walang butuan na naganap kahapon.
3: Sila
2: lang bumoto sa sarili nila.
4: At saka maitanongin pa dyan yung quorum na 12.
3: Yes. Saka tignan mo,
4: kaya,
3: Jojo
4: Sikat. Ayun, hindi ko sinasabing tama ako, Tita Carmen. Ang binabase ko yung aking experience sa 23 taon
3: sa Senado. Saka nandiyan ka sa loob ng Senado eh. Nakikita mo, sige.
4: Na nakikita ko na tuwing nagpapalit ng liderato, nagkakaroon ng eleksyon at yung mga natatalo ay minority. Ibig sabihin, may quorum talaga. Ito ay 12. Base nga sa Constitution. Kaya nga sila mismo nagsabi, hindi sila makapaghalal nung una, ng Senate President dahil lalabag daw sila sa Constitution. Pero pagdating ng gabi,
2: iniba na.
4: Sinabi nang hindi na raw Senate President si Senador Alan Peter Cayetano.
3: Ang tanong natin, Jojo Sikat, sa akala ba nila, hindi alam at bobo tanga ang taong bayan na para hindi alam ang kaganapan diyan sa Senado? Na alam nila na tayo pinaniniwala sa hindi kapanipaniwala na dapat sila bilang mga mambabatas ang dapat maging ehemplo ng pagtupad sa ating saligang batas na siyang pinakamataas na batas. At meron pa tayong Korte Suprema na magdidesisyon.
4: Kahit kami mga reporter ay nabuluhan na rin kahapon. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Parang gano'n. Kasi maraming naging basihan. Ano? Kaya nga, ano
3: pero
4: ba talaga?
3: Mali. Ikaw na rin ang nagsabi.
4: Walang pero forum. Kailangan na bilang pamamayan, kailangan namin i-report yung magkabilang panig.
3: Yes. Oo, yung, pero base sa analysis
4: nila,
3: mo.
4: At punto ni vista naman nung kabila.
3: Yes.
4: Pero, sa aking personal na karanasan, yung binanggit ko nga, yun yung aking puna.
3: Oo.
4: Pero hindi ko sinasabing tama ako ron, ha, Tita Carmen.
3: Oo, wala naman, maski naman yung sinasabi ko, hindi ko naman sinasabing tama. Yan ay base sa ating mga
4: na yung aking karanasan sa Senado. Marami beses na nagpalit na literato, nagkaroon ng botohan.
3: Oh, yes.
4: Tapos hindi ko nakita yun eh.
3: Ito sila-sila eh. Tapos meron pang isa. Ba ayon nilang payagan ang
2: teleconference.
3: Ayon nilang payagan na makapagsalita o makapag-session sa pamagitan ng
2: video o Zoom.
3: Diba? Pero ngayon bakit sila sinasabi mo nga sa yung pag-uulat na magkakaroon
2: buong Senado
3: ng video
2: work from home
3: nagagamit siyempre sila ng video. So di ba talitaliwas yung kanilang mga paliwanag, sila-sila na rin ang sumisira sa kanilang mga pahayag.
2: Sila nakakalong kailan po hindi pwede.
4: Ayaw ko magkomento.
3: Hindi, yan lang naman na pupunan natin eh, bilang mamamayan.
4: Pupunan lang naman natin ha, pero yun eh, kasi work from home is parte na nga yan ng internet, ano? Work from home. Pero nagtutol sila sa teleconference. O pareho gumagamit niya na ano eh, no? Yun lang yung panalaw natin dito.
2: Nag-walkout pa nga sila eh.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat.
4: Okay, at maya-maya, mag-uulat tayo kaganapan sa labas ng Senado. Tayo ilalabas para makita natin.
2: Tutukan mo dyan, saman Jojo ah.
3: Joe, paki-follow up yung aking ano, kawawa naman yung aking hinihingi na tulong.
4: Papo, kausap ko si Leo at nabanggit ko na Tita Carmen.
3: Ay, bigay mo ba yung telephone number?
4: Ay, hindi. Yung, kaninong number ba yung sa inyo?
3: Hindi, yung number na binigay ko sa'yo. Yun ang number nila.
4: Ay, dahil sa busy ka po, hindi ko rebot, nabanggit ko lang. Pag nagkita ulit kami.
3: Okay, thank you very much.
4: Okay, Tita Carmen.
2: Thank you, Sama Jojo.
4: Kasi hindi natin alam kung darating yung mga kaalyado ni Senator Alan Peter Quintero. Pag dumating yung sigurado, nandun din yung mga staff ni Senator Bongo.
3: Okay, thank you very much.
2: Thank you, Sama Jojo. Sikat.
3: Pinagpapalitan na Senate pro tempore itong si Vin Gachiran.
2: Acting President pa.
3: Ngayon ma-acto na na presidente o acting president.
2: Eh, sa pro-tempore pa rin, 13 votes pa rin ang majority.
3: Sa Supreme Court, yes. Hindi naman kayo nagbutuhan. Yes. Wala pang majority, 12-12 lumalabas, diba?
2: Dapat 13.
3: Ang taong bayan, ginagawa niyong bobo at tanga.
2: At kawawa rin mga empleyado ng Senado, nalilito sila ngayon. Sino ba susundin nila?
3: Oh.
2: Yung nagsabi na Senate President Cayetano na tuloy, yung kabilang sabing wala, work from home.
3: Hindi, dapat pakinggan yung Senate legal na Senate President.
2: Yes.
3: Dahil yung inyong ginawa, hindi pa yan pwedeng maging legal.
2: Yes.
3: Dahil kailangan magkaroon ng butuhan. Dapat yung quorum buo, diba? Nandyan yung minority at nandyan yung tinatawag na majority. Diba? Lahat kayo dyan. O magbubutuhan ngayon kayo. Hindi ganyan ang nangyari. Kayo-kayo lang na minority ang
2: nagadala sa mga sarili nyo.
3: Sarili-sarili kayo. At puro namang wala sa ayos yung mga inilagay ninyo sa posisyon. Katulad ditong si Eric Sylvester alias Bendelo. Complete of interest dahil nasa listahan ng mga sundalo na isa sila sa mga binigyan ng maleta. Si Romel Madrigal may pag-uulat. Pulis na sangkot sa viral na traffic altercation. Ito ba yung kay Kadenisa? Posibleng maharap sa kaso. Kaso na naman. Pag tumututol, kaso. Sus Mariano Garapon, Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Sama Romel.
5: Nagkaroon ng tensyon sa sinagong press briefing ng National Police Commission o NAPOLCOM sa punong tanggapan nito sa Quezon City nitong Miyerkules matapos harapin ng isang pulis si NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan. Kinilala ang pulis na si Police Corporal Simeon Swan ng Rizal Police Provincial Office na kalaunan ay iniskortan palabas ng venue matapos ang mainitang palitan ng salita sa gitna ng briefing. Si Swan ay sangkot sa isang insidente ng traffic altercation laban sa isang 76 na taong gulang na motorista na naging viral sa social media at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Kaugnay nito, sinabi ng NAPOLCOM na patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang mga posibleng paglabag at pananagutan kaugnay sa insidente. Posible rin naman ang maharap sa administrative charges ang pulis, depende sa magiging resulta ng isinasagawang pagsusuri at investigasyon ng mga kinaukulang otoridad. Samantala, muling iginit ng NAPOLCOM ang kahalagahan ng profesionalismo, disiplina at tamang asal ng mga miyembro ng Philippine National Police sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa pakikitungo sa publiko. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much. Romel Madrigal, yung aking ubo, sipon, naghahalo na rin. Dahil nga, pasensya po sa mga nagbe-breakfast, ano? Dahil nasasama ako dito sa mga... Aray ko. Kaya nga, ang panawagan natin manatili po tayo mahinahon. Hachi lang tayo yung ating mga emosyon. Huwag tayong padadala dyan, ha?
2: May mga legal na proseso para ma-question yung
3: Don Redondo, kuminsan, madadala ka talaga ng galit .
2: Yes.
3: Dahil sa nakikita mo, dahil ang nakasalalay, kinabukasan ng bansa,
2: yes.
3: Kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Nako, Pangulong Marcos, nakiisa sa pagdiriwang, ano ba yung Pride Chicken? Pride Month. Ito ay sa pag-uulat ng ating kasama, Chona Yu.
2: Sama Chona.
6: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng LGBT community kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang ambag ng LGBT community sa iba't ibang sektor ng lipunan at ang kanilang naging bahagi sa pag-unlad ng bansa. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pantay na pagtrato, oportunidad at paggalang para sa lahat ng anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Ayon sa Pangulo, dapat umanong maramdaman ng bawat Pilipino na sila ay kabilang at may lugar sa lipunan. Kasabay nito, nanawagan si Pangulong Marcos ang pagkakaisa at paggalang habang ipinagdiriwang ng LGBT community ang Pride Month. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much.
2: Chona Yu!
3: Talagang lahat ay kinakausap na eh. Mga LGBT ba yan?
2: Apo. Pakilala sa kanya ng kontribusyon sa ating lipunan.
3: Hindi ba tila si Vice President Sara Duterte suportado ng LGBT? Di ba? Dahil hindi ba mga LGBT rin si Vice President Sara Duterte? Kahit napakaganda, di ba? Napakaganda ng face ni Vice President Sara Duterte, pero kung kumilos, astig eh, di ba? Nakita mo, nananapok, nanununtok, di ba? No, kaya siya suportado ng LGBTQ.
2: Tsaka, kinikilala rin niya yung mga ambag at kontribusyon ng mga nasa LGBT community.
3: Ilan na ba rating ng ating Pangulo?
2: Latest, SWS, negative 15.
3: Hindi kaya sinungaling weather station na naman yan? Bakit na naman negative?
2: Negative, sobrang negative ni 15 eh.
3: Eh, nung umalis ang ating dating Pangulo, Rodrigo Duterte. Roa Duterte, at kung di po nagkakamali ako, 81 pa. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang rating ng pagkilala sa ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte.
2: Yung ini-impeach nila, number one sa trust rating eh.
3: Ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. At hindi na niya iintindihin to dahil last term mo na ito, wala, hindi ka naman pwedeng makakandidato pa.
2: Last term na yun.
3: Ang isusuro ninyo, lang, ang i-endorso ninyo, mukhang itong patron ng mga negosyante. Hindi rin po yan mananalo. Tell it naman sa sarili ko. Dahil pag in-endorso, tepok. Mag-i-endorso, biro mo mag-ilan ng survey?
2: Negative 15.
3: Negative 15. Ilan ang makukuhang boto nito? Yung kinakampanya ng DSWD ng mga tinutulungan? O yung mga taga-Balinsuela? Lahat yung mga gatsel yan eh. Diba?
2: Kasi dami na nga ng ayuda, nakakapagtataka nga, ng negative pa rin eh.
3: Ay, nako.
2: Dahil ang tao, alam na nila, na yung mga ayuda ang binibigay, galing sa kanila rin eh. Sa taong bayan din
3: yun. Yung ayuda, galing sa atin yun.
2: Yes.
3: At ang isa pang nakakayamot, nakakabwisit, ha? Na talagang nagagalit ang taong bayan, ay bakit nagpagamit ang Meralco? Ha?
2: Costo lang daw sa kanila yun.
3: Ayuda na 4-piece. Sa ating kinukuha, nilalagay sa ating billing, Sus Mariano, garapong walang asukal. Oo. Ay, naku, magbasa na nga tayo. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, nawawala nga po ang signal. Baka dyan po sa inyo, tayo ba malakas ang signal? Tayo naman nagsasabi lang ang taglalahad ng katotohanan eh. Wala tayong dapat ayunan, ha?
2: Yes.
3: Sapagkat mas mahalaga po para sa inyong lingkod, para kay Don Redondo. Yung kapakanan ng bansa, kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dahil nabubuhay tayo sa kasalukuyan eh. Paano na rin ang ating mga susunod na henerasyon kung hindi tayo magmamalasakit sa nangyayari sa ating bansa, sa ating gobyerno, at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino.
2: Yes.
3: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, wala nga po ang signal. Sabi naman ni Romeo Sunga, si Munsod, matandang paurong. Pangit na nga, pangit pa ang dignidad naman. Huwag naman masyado kayo. Ang sakit naman ninyong magsalita.
2: Sabi ni Sabi ni Ma'am Pesmael, di po pwedeng manahimik eh. Sobra na po ang pagnanakaw. Kita na ang mga hudas.
3: Sabi ni Romeo Sunga, si Ben Dalo, tingnan natin ang tapang ng magkapatid na ito sa galit ng taong bayan. Yan po sana ang iniiwasan natin eh. Pero sa panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi pa po natin pwedeng kilalanin ang sinasabi nila na bagong Senate President. Mm-hmm. Mananatili po siya na maaari pwede pro tempore, pero hindi pa rin.
2: Hindi pa rin. 13 pa rin ang boto nun eh.
3: Dahil 12 pa lang eh.
2: 12 pa lang sila.
3: So, hindi po sila legal na katulad ng gusto nilang ipamulat sa taong bayan. Yes. Hindi po legal.
2: Mm-hmm.
3: Sapagkat maging si Jojo Sikat na dyan po nakatakda, nakatalaga sa dyan Senado. Sa Senate, ha? Eh, nagsasabi na sa mga nasaksihan niya na mga ilan na administrasyon na kapag nagpapalit ng mga pamunuan o ng liderato ay by means of election.
2: May botohan niya.
3: May botohan. Eh kung kayo-kayo lang, nilalagay nyo lang yung mga sarili-sarili ninyo. Imagine, Ben Dalo, sumagot naman yung ating ombudsman na nagmamadali para kasuhang kalawitin yung mga ilan na nandyan sa mayorya, si Joel Villanueva, si sino pa isa? Joel Villanueva.
2: Si Jingoy, narin na.
3: Nakalawit na si Jingoy. Nakakulong.
2: Si Chis, medyo...
3: Nagbendalo na.
2: Joel, nagpakatatag ka.
3: Sus Mariano Garapon. Sabi nga niya, sasamahan daw siya ng taong bayan. At nanawagan naman siya na people's power na. Dahil kailangan ang desisyon ng taong bayan. Dahil nagkakagulo sila eh. Hindi na nila malaman kung ano. At hindi na rin malaman ng taong bayan kung sino ang sino. Yes. Diba? So, kailangan mamagitan na ang mga boss, ang mga employer para payapain ang bawat panig. Yes. Hindi po para pagsalpukin ha. Para payapain
2: ang bawat kaguluhan.
3: Panig. At isaayos
2: yes.
3: ang ating Senado. Dahil isa po itong malaya na naayon sa ating saligang batas.
2: Karapatan po ng tao yan.
3: Nasangay ng gobyerno, kapantay ng kapangyarihan ng ating ehekutibo at ng ating hudikatura. Ngunit may kanya-kanya pong hangganan ang kani-kanilang mga kapangyarihan bilang isang malaya at naayon sa ating saligang batas. Nasangay, tatlong sangay ng ating gobyerno.
2: Mula kay Sir Sunny Lopez, good morning po Tita Carmen, Sir James. Lantaran ng pakikialan ng Malacanang sa mga senador, pangita na minamanduan nila ang minority. Gusto nila pati ang Senado mapasunod nila sa kagustuhan nila. Pag nagkataon magagawa ni Marcos ang lahat ng gusto nila, hindi na bendalo, breaking dalo na, binababoy na nila ang Senado.
3: Yes, okay. Naku, pati yung aking, ano ba to? Cellphone. Ang gulo-gulo na rin. Sabi ni Menchime, good morning po, Madam Carmen, Sir James. Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. Sabi ni Rick Oracion, good morning, Tita Carmen and Sir James. Ayun naman kay Anna Gray, masahol pa sa hayop at mandarambong ang mga senador na nagpipilit at ayaw umalis sa pwesto. Antindi mo naman. Madam, Anna Gray, ha?
2: May tawag po tayo.
3: Okay, si Ramonyadaw, magandang morning.
2: Morning po si Ramonyadaw.
7: Hello, good morning po, Tita Carmen, James.
2: Apo.
7: Alam mo, Tita Carmen, tawag ng mga tao dyan sa quorum na nangyari kahapon. 12 ano daw yan, 12 Judas. Si Judas nagpakamatay, sino kaya mauna?
3: Ikaw naman, Ramon.
7: Sino kaya mauna dyan? Biro mo si... Lahat sila sinasabi, kapakanan daw ng mga Pilipino yung ginagawa nilang ano yan para matuloy na yan.
3: Kapakanan pansarili, Ramonyadaw. Dahil ilan sa kanila, sangkot eh. Di ba sangkot? Sige.
7: Pati nga si Escudero nga eh. Alam mo naman si Escudero, ang laki ng kaso niya, kaya hindi kaya kailangan niyang kumapit sa kabila eh.
3: Di ba? Kaya nagpapasasyon.
7: Ang laki ng kaso niya, di ba?
3: 1 trillion. Ang ang kay ano, kay Chis Escudero, nun siya ay kasalukuyang Senate President. Ayan.
7: Kaya nga, ano, kita ka lang, ang laki ng kasi na plunder yun. Baka matutulad siya kay ano, kay Jingoy. Kaya nagpauna na siya, lumipat na sa kabila. Para ma,
3: pero,
7: ano, ma,
3: huwag na siya ma-dumanda. Hindi ba dapat, Ramon, hangaan natin si Jingo Estrada sa ngayon? Saluduhan pa?
7: Dahil nga,
3: kahit nakakulong na siya, patuloy siyang naninindigan, nagpapakita na siya ay nananatiling kaisa. Di ba? Kasama niya na dumadaan sa gitna ng pagsubok.
7: Kaya nga, Tita Carmen, hindi lumambot. Diba ka mamaya, lumambot din yan. Kasi ano... Ano yung planter yun eh? Walang
2: bail yun. Alam piyansa yun.
3: Sabi ni Anna Gray, sinabi nagsalita na siya eh. Mas mamatamis.
2: Thank you po, Sir Ramonyadaw. Salamat po.
3: Mas mamatamisin pa niya, di ba? Mm,
2: doon na lang siya.
3: Sabi ni Anna Gray, ang isa pang nakapanglulumo ay isang senador na hindi abogado. Ang nailagay sa BRC, eh, hindi pa naman ho permanente yan eh. Pwedeng questionin ng taong bayan yan. Sa Kongreso, hindi na sa people power, sa Supreme Court.
2: Yes.
3: O, yan na lang isa rin sa pag-asa natin eh, ang ating Korte Suprema. Mm. Yan ay kung susundin naman, di ba? O, sige.
2: Mula ka, Sir Bayani Jr. Bilanguban, good day po, Tita Carmen, Kuya James. Ipagkaloob na lang po natin sa ating Panginoong Diyos ang nangyayari sa ating bansa. Ang Diyos po natin ay Diyos ng katuwiran at katarungan. Ipag-pray po natin yung mga taong hangal kasi hindi na po natin sila kayang baguhin. Ang Panginoong Diyos na lang po ang makakagawa niyan. God bless po.
3: Tanging Diyos lang po.
2: Amen. Panalangin po yung bansa at mga leaders.
3: Sabi ni Anna Gray, iba na ngayon ang administrasyon. Ako ang batas. Ako ang masusunod. Kaya inumpisahan ang pakikialam sa Senado at hinarang na umpisahan ang Blue Ribbon Committee.
2: Mula kay Ma'am Teresita ko sa Kiling, napakaganda po talaga ni Bibi Inday. Ilang beses ko na po siyang nalapitan dito sa Dabao. Matangkad na mistisayin at napakasimple lang.
3: Yes. Sabi ni Anna Gray, nagurgur ang PNS. Minsan, napuputol. Ha? Sabi rin ni Anna Gray, binababoy nila ang konstitusyon ng bansa. Ang dami ni Anna Gray. Sabi pa niya, may humuhugong na balita na mawawalan ang kuryente at internet sa araw na ito. Naku, makauwi na nga.
2: Sige. Sabi ni Ma'am Sally Sueño, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
3: Sabi ni Anna Gray, hindi sila marunong ng simple arithmetic. 12 plus 1, 13. Eh, 11 plus 1, 12 lang. 12 at 13 minus 1, 12 rin. Oh.
2: Sabi na piyeng
3: ata. Unless kung
2: nabago ng mathematics.
3: Nabago ng mathematics. At yung ano, yung sinasabi na baka daw makuha si Loren Legarda, ako naniniwala hindi babaligtad si Senator Loren Legarda.
2: Pahig na rin siya kagabi ng pagtutol. Sabi niya, illegal yan. Sabi niya, labag sa saligang batas yung ginawa nila.
3: Sabi ni Anna Gray, nailagay ni Erwin Sylvester ang sarili niya na BRC chairman, halakhak ako. Napatawa eh. Mahirap yung ano eh, Blue Ribbon Committee. Kailangan dyan may alam ka sa batas. Ikaw nga yung unang-unang nag-walk out, nagsalita eh, di ba? Nasaktan ka dun sa sinabi ni Marculeta. Mahirap kausap.
2: Ang walang legal
3: background. Alam sa bataas, di ba? Eh, yung may kausap ka na hindi ka naiintindihan, nabubuisit ka.
2: Hirap na hirap pa naiintindihan. Mula naman kay Sir Emi Bernante, Ma'am Carmen, Sir Jeff, nangyari kahapon sa Senado, quorum ba o kolorum? Toro-toro yan. Tapos sasabihin niyo, ibalik ang respeto at dignidad sa Senado?
3: Nabalik po ang respeto sa Senado ng mailuklok si Senator Peter Cayetano sapagkat siya ang akmapit sa pagiging Senate President. Una, matalino. Pangalawa, abogado. Alam ang batas. Diba? Pangatlo, pero dapat nauna to ha, makadiyos.
2: Yes.
3: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, nangyari, aba, Nabasa mo na to, sige.
2: Mula mang kay Ma'am Sally Sueño, sumunod daw sa batas. E paano kung lantaran ng paglabag at panluloko sa batas, sila ng batas? Parang pag-aari na nilang Pilipinas.
3: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sinong nakalaban nila kahapon sa butuan sa Senado? Minority sila lahat kahapon?
2: Ano naman kayo, Ma'am Mape, Manme, baka gusto po ng gobyerno ngayon, magaya sila sa Nepal. Pag di sila nagbago, sasapitin din nila nangyari sa mga pinuno ng Nepal. God bless po sa inyong dalawa.
3: Sabi ni Steel Joan, good morning, Tita Carmen, Sir James. Paano na ibabaliktad na din si Joel Villanueva? Pambihirang administrasyon ito. Babaliktad na rin si Joel Villanueva? Aba, manindigan na kayo sapagkat nandiyan ang pag-asa ninyo eh. Kung mananatili kayo sa inyong paninindigan at ang tao ay biglang magising, nasabi ko nga, pag nagising, ang higante, eh, may kalalagyan silang lahat, diba? Magkakaroon pa kayo ng pag-asa, diba? Yes.
2: Mula ka siya, Romeo Ochoa, maniwala ka sa survey. Hindi totoo yan, pera-pera lang yan. Si Kiko, Bam, Marcoleta, diba pa? Wala naman sa survey, nanalo. Eh, sinong taong bayan ang sinasabi nyo, mga elitista?
3: Eh, nandiyan po si ano eh, di umano eh, diba? Before and after, binagsakan ng dalawang maleta before, dalawang maleta after, ayon po sa 18 sundalo na may mga ebidensya. O, sige.
2: Mula ka siya, Fernando Claros. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
3: Sabi ni Agemonam, good morning po, kapatid. Watching from Las Piñas City. Naway ingatan kayo ng ating Diyos Ama sa aman kayo naroon ngayon. Babatiin ko lang ng isang maligayang kaarawan, 80 years old, na, ako nakalimutan ko, si Ginang Villanueva. Ah, ito po yung
2: happy birthday
3: isang
2: po,
3: masugid nating tagapakinig. Yes. Ah, na magdaraos ng kanyang kaarawan sa Sabado, Hunyo, yes. Asais.
2: More blessings po, Miss Villanueva. Mula naman kasi Fernando Claros, gaano kaya kakapad ang mukha ni Cheese para iharap sa sambay ng Pilipino? Takot kang makulong kaysa usigin ka ng iyong konsensya?
3: But mas takot siyang mawala yung kanyang love, di ba? E paano ngayon? Kung wala na siya, di ba? Pero mukhang medyo may ano yata yung pagsasama ng dalawa. Isa chismis, ha? Eh, pag nakinig tayo, sino ba pinakikinggan? Nag-chismis sa akin. Sabi ko, huwag kang nang pakinig dyan sa bagong reign na ng chismis. Di ba, wala na yata yung lolis-solis. Asa na ba?
2: Siya yata yung permi, isa yata yung permi, di ba?
3: Oo, ayun. Ikaw na nagsabi, ha? Reign na daw yan, reign na ng chismis.
2: Showbiz.
3: At showbiz.
2: Showbiz. Wala kayo, Sir Dizdez Almohano. Good Thursday AM, Tita Carmen and Brother James. No to Noel, no to Chacha. Ang tunay na laban ay sa 2028 national election.
3: Yes, sabi. O, yun ang talagang naaayon sa ating saligang batas. Yun ang tinatanong natin. Bakit hindi natin intayin? Bakit hindi intayin?
2: Konti na lang eh.
3: Administrasyon.
2: Yes.
3: Ang 2028, di ba? Para makapag-iwan ng magandang legasya. Maganda na sana ngayon yung mga naralaman natin na nagbigay ng mga donasyon.
2: Yung sipag niya ngayon.
3: Nagbigay ng, uma-attend na siya, bumababa na siya sa
2: niya.
3: Publiko. Ha? Maganda na rin po sana eh. Unti-unti nakikita natin, pero naaninig pa rin yung politika. Ha? Trying hard, pero sabi nga, walang masama sa trying hard kung ito po ay para sa ikabubuti ng bansa, yes, at ng mamamayang Pilipino. Pero trying hard para gibain ang naaayon sa ating saligang batas, para labagin ang batas, di ba?
2: Yes.
3: Eh, hindi po yung legacy. Sige.
2: Mula naman kay Ma'am G. Salatar, God will make a way. Have faith, everyone. Let's support Senate President Cayetano and his team.
3: Yes, sabi ni Mafe Manme, baka gusto po ng gobyerno ngayon. Aba, nabasa mo na yan, Don Bidondo. Sabi ni Teresa Tacruz Agiling. Good morning. Ha? Good morning. Tita Carmen at Sir James. Mm. Ngayon lang nangyari ito sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa pangingialam ng mga oligarko at ng First Lady. Sinabi din niya ni Senator Amy, alam mo, tila mainit din ang chismis, Don Redondo, na tila mainit ang mataraw di umano ng ating Pangulo dito kay John Vic Remulla, na tila gusto pa nga daw yata tila paalisin, di ba? O, sino ipapalit nyo? Baka si Trillanes naman, Mariano Garapong walang asukal, oo. Eh, yan ang iniintay eh, ha? Kaya umaakto na, nakala mo may hawak ng kapangyarihan, di ba? O, eh, Jesus Mariano naman, oo. Eh, yan bang iiwan?
2: Sabi naman si Abalos yata.
3: O, si Abalos ang gusto niyang ayaw naman. Mukhang ayaw nang bumalik, ano? Mukhang nasarapan na siya kasama ang kanyang pamilya. Tahimik na buhay. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, good morning, Tita Carmen, Sir James. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa pakikialam ng mga oligarko ng First Lady. Sinabi din yan ni Senadora Amy Marcos.
2: Yes. Sabi ni Ma'am Virginia Manyalak, good day po, Ma'am Carmen. Bakit ganon? Kailan lang nanumpa si Senador Cayetano? Ngayon, iba na naman ang gulo naman po, tita.
3: Ginugulo nga eh. Hindi magulo, kundi ginugulo. Oh, nagbabalik po, pag-uulat ng ating kasama, Jojo Sikat, Senator Cheese, nilinaw ang dahilan ng paglipat sa grupo. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Saman, Jojo.
3: Wala na, nawala. Ano lilinawin niya? Kahit ano pang gawin mong paglilinaw, paliwanag naman eh. Nakasama ka doon sa sinasabi na 1 trillion mahigit, di ba?
2: Nung panahon niya.
3: Nung panahon na, ng yung pagiging Senate President.
2: Na pag-question din sa mga budget.
3: Kaya pala nakita mo naman ang forma ni Senate, ni dating Senate President Cheese Escudero. May pahikaw-hikaw pa siya, di ba? Kasi yung kanyang asawa ay isang kilala na fashion model maging sa London. Sige.
2: Mula naman kay Ma'am Lee Chen Up, trip ni Lisa na makita nagpapatayan ng taong bayan dyan sa Pinas eh. May timang budit, sagad sa butong.
3: Sabi ni Boyd Velasco, gandang umaga po. Sabi ni Robert Claros, pati na ba sa rules of Senate, pinasok na rin ni Ben Dilo. Sus Mariano. Sabi ni Juneo P. Lucernas, magandang umaga po sa lahat. Sa totoo lang, ang Pilipinas ngayon ay parang isang pamilya na nawawalan ng tatay, nagkakagulo ang mga anakis. Jojo Sikat, nagbabalik. Si Support,

0: suporta dito sa kanilang hanay. Matapos ngayon pagpapalitan liderato kahapon na ayon dito kay Senate Alan Peter Cayetano na illegal yung naganap na pagpapalitan liderato ng Senado kahapon. Kaya nandito tayo sa harap ng grupo ng mga nakalagay dito, I'm not a Filipino for nothing. No? Iba't iba ito. Sila yung mga protect our sovereignty, 5-4 Senator Bato. Ayan, yung mga supporters ito, unti-unti na nga nagdadatingan. At meron tayo, ayun, kuha tayong panayam, ano? Ito, si, nasa linya po natin si Tita Carmen. Pangalan po natin, like tayo sa DCRJ, pangalan
1: Zaira
0: po natin.
1: Zaira po, Zaira.
0: Ito, ipapasok ko po sa inyo, no? Si, ito po, bibigay ko po. Tita Carmen, baka may katanungan ka kay Ma'am Laila, no? Supporter.
1: Zaira.
0: Ito. Ito, papasok. Tita Carmen. Tita Carmen.
2: Laila, ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Bakit naririyan kayo sa harap ng Senado? Okay. Ano po ang dahilan? Bakit kayo naririyan sa Senado?
1: Opo. Kami po ay sumusuporta po sa 13 senador na majority kay ano po, Senator Alan Peter Cayetano po.
2: Okay. At bakit po ninyo sinusuportahan si Senate President Cayetano?
1: Sinusuportahan po namin si Senate President Alan Peter Cayetano dahil yun ang alam namin, nasa tama ang direksyon ng Pilipinas.
2: Okay. Anong grupo po ang kinabibirangan ninyo?
1: Masada po, Masada. Masa Sara Duterte Alliance po.
2: Masala?
1: Masada.
2: Masada. Okay.
1: Opo.
2: Kayo ay isang Muslim?
1: Opo, Muslim po. From Bangsamoro Region, Marawi City, Llano del Sur.
2: So ang ibig mong sabihin, ang ating mga kapatid na Muslim diyan sa Marawi, hindi ba nandiyan si Adjong?
1: Opo, si Adjong po, marami na pong nagagalit sa kanya dahil kanya pong pinoprotektahan ang kanyang sarili. Dahil ang pagkakaalam po namin, isa po isa itinabang blood control.
2: Tama. Okay. So, maraming salamat sa iyo, Kayla.
1: Zaira po. Zaira from Bangsamoro.
2: Zaira. Oo, Zaira. Maraming salamat.
3: Salamat po.
1: Sobrang din po.
2: Okay, ayan.
0: Ayun na, si Mama Zaira, Tita Carmen, na Bangsamoro, Autonomous Region of Puerto Mindanao, sa Marawi City.
2: Wala na bang iba pa? Wala na bang iba pa na pwede nating kapanayamin?
0: Tayo, na mga makakapanayam pa na iba.
2: Baka...
0: ito si Ma'am, tignan natin. Ma'am, pwede kayo makakapanayam live sa DJRJ? Sino ba pwede? Ito. Ito, live po tayo sa DJRJ. Nasa linya po si Tita Carmen. Ito, papasa ko po.
2: Okay. Magandang umaga po.
4: Yes, Miss Carmen.
2: Opo. Taga saan po kayo?
4: Saman.
2: Saan?
4: Ano po ang gusto niyong sabihin ko? Ano po gusto niyong malaman? Ano po ang gusto niyong itanong?
2: Taga saan po kayo muna para malaman namin kung taga saan kayo.
4: Ano po kami, taga Makati.
2: Makati. Bakit kayo naririyan?
4: Kasi po, ang ginagawa po ng Sena ng minority is unconstitutional and gusto ko pong matuloy yung blue ribbon.
2: Ayan.
4: Para mapanagot ang dapat managot.
2: Yes. Para magkaroon tayo ng hustisya dahil lahat tayo biktima dahil buwis natin yung...
4: Opo, siguro po, billion piso yun. Imagine nyo po, kung yung kinurakot nila na billion is pinagawa na lang nilang ospital, pinagawa nilang school, mas marami po yung mahikinabang, hindi sila lang.
2: So, kinikilala ba ninyo yung sinasabi ngayon na bagong liderato na pinangunguna?
4: Hindi po. Po kasi yun, ano po kami, pro-constitution. Sa 1987 constitution po, 13 po para mag-open ng quorum.
2: Tama.
4: Hindi po yung interpretation. Hindi ko po alam na Gatchalian is tanga or nagtatanga-tangahan, pero alam kong alam nila na mali yung interpretation nila kasi ay nakalagay po sa constitution.

0: mention all members, hindi present members. Dapat all, minimum yung 24. Mm.
1: Okay, maraming salamat.
2: Pangalan po ulit.
0: Desiree po.
3: Desiree.
1: Desiree, ang ganda ng pangalan mo, Desiree. Ang desire ni Desiree.
0: Matuloy yung blue ribbon ngayon.
1: Okay, so mag-aantabay kayo dyan hanggang sa...
0: Opo, dito kami hanggat matuloy. Hanggat hindi natutuloy yung blue ribbon, nandito kami. Kahit pa hanggang Lunes.
1: Okay, salamat po. Salamat,
3: salamat Ma'am Desiree.
0: Okay, dito,
2: ayan na si Desiree sa lungsod ng Makati, no? Talaga.
1: Wala pa tayong makukuha sa kabilang panig, Jojo?
2: Ah, wala. Wala pa yung mga kabilang panig na nagrarally. Siguro tanghali pa yun. Yan yung, kung tawagin eh, Duba, yung iba, kung tawagin eh, Tindig Pilipinas, pero tanghali na, Pilipinas, no? Kaya mabunta natin, nandun daw, may sumayang asa dulo pa, may malayo. Banda kay Diwata daw, nagtatakot.
1: Malayo sa katotohanan. Malayo yun sa katotohanan. O, sige.
3: Mami, ano na, pag nandiyan sila, tsaka kunin yung panig nila.
2: Okay, Tita Carmen. Yun ang kaganapan dito, no? Nando, medyo malayo yun. Kay Diwata pa eh. Ito, talagang makita natin yung sentimiento nila, no? Kaya nga lang, nakakalungkot. Baka di nila alam, ma'am, may papa. At yung kausap natin si Ma'am Desiree. Ayun, Ma'am Desiree. Kasi, work from home ngayon ang Senado. Nagdeklara sila ng work from home.
1: Hindi. Alam mo, Joe, maputol kita. Joe, maputol kita. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan. Gagamit sila ng internet. Mm. Gagamit sila ng video. Mm. Eh bakit nila pinagbawal yung sinasabi nga na session yung pagdinig nagagamit.
3: Napapayagan nila.
1: Paggagamit ng internet, video.
3: Nag-walkout pa sila.
2: Kukunin ko lang sentimiento nila. Kasi di nila alam na nagdeklarang work from home yung bagong liderato ng Senado ngayon.
1: Oh, sige.
2: Ibig sabihin, huwag daw parang hindi pinapapasok. Para siguro, akin na ito palagay para hindi matulong yung Blue Ribbon Committee dahil wala nga mag-hearing. Ngayon po, anong pong masasabi ninyo? Hala po muna.
4: Bench David ng Quezon City. 26 days na dito sa harapan ng Senado. Ang masasabi ko sa work from home, hindi pagmamayari ng mga tulpo at katsalyan ng Senado, pagmamayari ng taong bayan nito.
1: Kaya tama, marunong. Okay. Tama.
4: Walang mukha ng mga tulpo.
2: Umiinit na yung tensyon ng ating mga mamangaya kasi nga, baka din nila na pepe yung mga labing yung sitong
1: ngayon. Jojo,
2: kanina.
1: Alam mo, Jojo, tama naman yung sinasabi. Dapat ang masunod, kagustuhan ng taong bayan. Dapat mamayani ang taong bayan. Dahil...
2: Kagustuhan ng taong bayan.
3: Kongreso yan ng taong bayan eh.
1: Dahil atin yung Senado, atin yung Kongreso.
3: Yes. Mga kinatawan lang sila.
1: Kayo ang naglalagay at bumubuo ng gobyerno. Yes.
2: Antayin natin kung may panawagan sila, no? Itong grupo. Ma, may panawagan po kayo?
0: Buksan ang Senado, papasukin ang empleyado, ituloy ang blue ribbon. Yon.
1: Ayan, tama.
2: Ayun, nananawagan yata sila ate doon sa mga ilang kababayan na magtungo daw dito. Sa harap na siya.
0: Kailan po na nakikinig, pumunta po. Sana naniniwala po at na may pag-asa pa ang Pilipino, pumunta po kayo dito sa Senado. Magtulong-tulong po tayong matuloy ang blue ribbon para mapanagot ang dapat managot kasi pera po natin yon.
1: Okay, maraming salamat po. Wala na tayong oras. Jojo Sikat.
2: Okay, ako si Jojo Sikat, ang gulat para sa DCRJ Radio Manila TV kasama ko sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, at kami po ay magpapaalam.
3: Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tama, ganda sa sol.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Mag-ingat, mag-ingat po tayong lahat. Maging mahinahon, maging kalmado, ha? At kailangan kumilos tayo ng naaayon sa ating saligang batas. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us all. Marami po yung salamat. Bye-bye!
3: Hello.